0: Mashume ma be di motsotso bona le motso re ya goreng ya boraro mo gahlelo kwa pele di theoga dikalaneng le motso moratuwa. Anna. Happy ne monate na hle. Esau, Steve Ade. Ben. Yo. Ahle. Happy ne monate. Oh, Ben. Holy Spirit, Ben. I'm going to go to the house. You can't let it go. Tsunyena e re phelang ho yona. Hey. Me ke rata hore tle ge mamele ka hloko. Kobane tabene re tlo bua ka yona mo. E hlokolo sika tselengwe kgethileng. Bohlokwa ba bophelo bo botle ba kelello, mental health. Bohlokwa ba mental health, bophelo bo botle ba kelello. Ha hona ntho bohloko lefatsheng mona jolo ka o ka phela hantle mmeleng wa hao. Wa ska ba le siki e itseng mohlomong e reng o tla e alafa ka dipidisi tse itseng jolo ka o tlwaelehile jwalo bo high blood jalo jalo empa bo kula ke lelo ha ke buika bo hlanya mo ke bua ka u kula ke lelo u kula ka bakala mabaka a fapaneng ka ba anxiety e ka ba ho gathala hona ha mmeli ka pa ho nyahama ho fellwa ke tshepo e ka ba gatellwa maikutlo e ka ba hona hana haholo stress. E ka ba dintho tse ngata. Ha hona batho ba kotsi jwalo ka batho ba na le bokudi kelellong. Ba se nang bophelo bo botle ba kelello. Ha hona batho ba kotsi jwalo ka ha hona batho ba kotsi jwalo ka bana. Maobane mona. Maobane. Ke batla ho jwetsa ha motho a kula kelellong ke mathata a tshabeng jwa. Wa tswa hona jwalo re tena re se re sa thusi batho. Kapa ka tsela ena ka segahla se motho no ka gata o thusa batho ka sona ka baka la batho ba nan le bothata bona ba mahloko a kelello kapa o kula kelello ke tlo kopa ke ikokobetse sealemoeng sena se seholo mamedi wa tseba ntho tse dinika o tlisetsa mathata dika o tlisetsa bofutsana tsa o tlisetsa thohako wa bona o tsamaya ka tlasa thohako mme ntho bohloko ko o lomeletsa le bana gobane tsedintse ntho tse o di etsang la o sa wena o sa fumane ditlamorago tsa teng bana bao ba ka nna ba fumana tlamorago tsa teng o se ke wa re o tlhoka thuso o sa tlhoke thuso ke ya kopa wa bua leshano wa tseba ka nnete go na le batho ba sedate mamedi ga o letsa kwano kapa o romelela WhatsApp kapa o nthomelela molaetsa privateng kwana le konotung go nna o bore motsomoratu a ke na dijo ka tlong ke a sokola e motsomoratu a itite sebete ka nnete a bone o kopanya kae o romela batho go na le ngwaneso mona ileng a ntshwara le konotung a re o tlhoka thuso ya ntho tse itseng eng wa sokola eng jale ga ba ke etsang ka gobane go na le motho ke motsebang ya dulang pela mo a reng o dula teng ka nnete ke re ke romelela ngwane no e se mono ebile o na le shopo ebile re dumelelana ga o tla isa phofo o tla isa eng o tla isa eng o tla isa eng o tla isa eng ke ra ise dintho mo ona ne so ile tlatsa kolo ya reka dipdijo wa etsa bila ATMing antsa 2200 ho ke fumana molaetsa o mo ne so mona re wa sokola o etsa ngwe tsangwetsa ka ruma nna ba ka nete hona le batho getse bana le bona mme ke ile ka etsa bo nete ba ke etsa maqhama bana ke sebetsa sia le moyeng media ke sebetsa a qala ho sebetsa sia le moyeng kwano ke ile ka nete ke ile ka fumana boeletsi bo mo matla haholo ho bile nka nete ke ile ka qala le tsholo la hore ke test tswalle metseng e fa papa paneng ka gana ya Africa Borwa se se free start se se kae gore Africa Borwa na ka ofela ke ntse ke thea maqhama le batho ba fa papa paneng molemong wa hao mamelo ya tsebetso le sedi hore sia le moya ka hobane e se e le tshepo ya setjhaba ora ho rala mmamedi kae kae la ka batho o thembisa o qebega o nice na ka pa o matches plane o mpumalanga o polokwane o kae haibe mmamedi ana le sello se re ka gona ngore re ge thusa ha se ntho ka ofela tse re ka gona o thusa ka tsona fela ha ona le ntho tse se sane tse re ka kwalakwalang ho tsona o thusa mmamedi wa lesedi ge mathe jolo ka ba gomuwa ba setšhaba le basebeletsi ba setšhaba jolo ka dibuhudi go ba re dibuhudi fela ge basantle ge basebeletsi ba setšhaba ge di-public servants jwale ntaba ena ga re etse ke mosebetsi wa rona o pelong jole re sebetsa ka thata ntaba ena bobuhudi ga se o tlakwano ke tlo tlodiana mona goga tse thego ka ofela ko etsa bonnete ba gore ga ke tswa ka ga phaposi tsena tsa gaso ke tima microphone ona go na le mmamedi ya reng ga ke itshole gobaneng ke ile ka omela sealemoya go na le rakgwebo ya reng ena ke tshebeletswe nka tsetelang go yona lena ke lenaneo le nka tsetelang go lona gobane le tlisa phetogo ka gara setšhaba sa rona ke mabaka ao ke leng sealemoyeng mona ka ona a mabedi o etsa bonnete ba re mabedi a tshebetso le sedi o ba le lebaka la omela sealemoya ya bobedi ko rrakgwebo ya mametseng mothusi wa gago ya mametseng o ba le lebaka la gore e motshomo ga tua ke tshwanetse ke tsetele ka gana neo lena ke tsetele ka ga tešhine sena se etsa phetogo a e be teng tshebeletso eo bo rrakgwebo ba tshwanetseng ba tsetele go yona ke ene ga ona tshebeletso e fetolang bophelo ba mmamedi jolo ka ene go tloa o seng wa fitlha bosimo re na le bopaki bo o tshabe yang ga re ka tlame re ntshe dintho mona tse sea le mowe sena se di tseditseng batho ntse re tlo tlame akanye diretse lenaaneo mona mo rereng ke bopaki fela bamamedi kao fela ba thusitsweng ke sealemoya sena ba ke batla ba fole mola ba bue gore nna tshebeletswa le seding ke tseditse tsenale mamelanano lena la rona kwano la breakfast show mamelanano la rona la Tholi Baby mamelanano la rona la jole ke nako mamelanano la rona la mantsibuya la thagoa la ntho la bana bana beso bo thibo simane ke a tell mamela makumane mamela matshohlo mamela re qhoba bosibu mamela re mmogo nang la dipapadi ha ona lenano le ka felang mamedi a sofoune a soletse a sa ikamage le ntho tse re buang ka tsona a sa re mamele le gore mamela a sa etseng empa re fele pelo a tseba bomamedi gore nane o le ga se la ntho itseng o a letsa ka ngwe re tlame re be le pelo ka nnete ore empa molao ntse o sa re dumele wa gasong le o tsamaisa manane o reetse ntho tse dingwe re di etsa re beya mosebetsi wa motho wa gago tsietseng le sebohudi ka nako tse dingwe mamedi ga na le mamelelo ya gore a ka mamelelo a tsebe gore ntho e na ke a tlameya go etse jalo ka mosebetsi ofe kapa ofe ga ke tswe le ko teng gobane le mamedi o founa o na le tsietsi kee ke tswa le ko teng go na le mamedi e mametseng eo ntho o e ke buang ka yona ka nako e le botlhokwa go yena jalo ka ga taba ya gago le wena e le botlhokwa ka nako eo empa ga ke moo taba ka ke ngwane no e se o itse o na le bothata ke romelela motho mono o ya ka ditlhoko tsena tsa itseng o na le tsone ebile o ntsha tšhelete ka 2200 wa ntsetsa gore ke ya teng jwale ke tsamaya letlhopha saka ba isa dintho moo ma itseng o dula teng hai ga o fitlhiwa mono tho tsena tse motho o na di buang kao fela gore wa tseba ke a itseng ona o na le matsatsi a magago a saje ga o fitlhiwa bana beso ba fitlha mono batswadi ba motho ona ba maketse o itse go nnagana batswadi ga o fitlha mo mme a leng tatae ke bao le bana babo
1: ke bao mo ba mo fumana hantla le teng a tsadi ba maketso ga ho matsatsi a maga go saje ba tsadi ba ba e mo tshimo ga tuya motheo o ja ka mogwa batlang ka mone bile o qeta o ja ona jwana a ona ntho re sa metse tsinyona e bile mo e ka ona le koloi jale o soka ipotsa gore na ke nyetsa ngo batho ba nke ba etse ntotsa mafuta o tshe nana bo itele bo bokalo hona la motho e ka bang o fumane thuso ya ya ntotseno ka nnete ha swa pele mamedi wa tse ha swa pele motho etse ntotsa mafuta o jwa hona la batho ba tsietsing ba na le mathata na tshabyang lefatsemo hona la motho a batla ntuso na le motho a hloka ntuso ba babedi batho ba na lefatsemo nana hloka ntuso na le a batla ntuso o be le a botswa fela a kgetha ngwa botswa ka mehlala matsatsi ke ketse mehlala mona ka bophelo baka ha ke batlo pota kwana ne ketse mehlala ka bo Bill Gates bo mamba ha ke batsebe nna ke batlo tsa mehlala ka bophelo baka o bile thata o bile boima ka tseleng o ikgethileng o ba se ya le moemo yo ha ali etu la hore ke fitle mona la ba bonolo hona la mo gileng ka qala di a tswa ke o tsile bona ba tla o jwetse tshotlego ke itse ba ka mma ka mme ka mebala e fapaneng tshotlego ke itse ba ka mmela e fapaneng lo o sebetsa ka thata lo o itela ha hona ntho bonolo lo fatsimo ha iyo ha hona ntho e bonolo ho hang e motsimo ga tu ke le ka o reng ke tshojwana ya ba ke a hlokomela hore ha hona motho a ka bang a etsa ntho e tjena e le hore o hantle ha hlanye empa hona le bothata ke le lo me ka jeno mamedi re bua ka taba bohlokwa haholo e ke batlang ho ela hloko bohlokwa ba bophelo bo botle ba kelello mental health bophelo bo botle ba kelello bo bohlokwa haholo jwalo ka bophelo bo botle ba mmele fela motho a ka shebela a le hantle ka ntle ka mona a bo sosela ka nnete a sebetsa ebile a thusa batho ba bang empa ka hare a ntse a lwana le bohloko kgatello maikutlo tshabo kapa matshwenyeo ao batho ba bang ba sa boneng

0: e motse magadu a taba o ke tawu ibu ka yona ka nete ya ugala go bona le batho e go ha ba se di fikelelo tsa bona hantle gore o bona motho abu a o bona le shalwe le le ka lo empa ka nete e le go o se ba hantle go o go le tsho se le se ba ka pa o pilo ha sokolo ka ka batho ba ba sokola o fubala ba di se va go fubala so eo ha ba ishitlile ba gaela ba go bua le shadu o la se a le boe a ba ka thuso a tsha sokolo go thajwa a tshi date batho ha ke se go kgola ke no le tsabola di ba faiwa ha re le bua ke la papisi le twa le K5 go gwalo
1: mele mo tshomogatuwa misonya la bohlalo mafifinse ko mametse ka SABC Plus app je le msebetsi mo na fix page lo ga mehla ke di o mo fa bana ke la bohlano kwete ke tsa tsilane ha le radio sponono re ho re nyane ya bohlano ntse ko je le ka tsebe tango
2: ho to ho to ntate mo zwakhe ho to ntate wakhe ntate wakhe ke nana ku se mamela radio ha batho bana o ka se fumane thuso ka ra radio le radio ha o imane ke batho ba ba utlwang batho ba bang ba bua radio go se ba le bona ba batla go bua radio bana o ka se batle thuso e le go ha o tlhoke thuso empa fela ana batla nako eo ya gore yena a utlwa le moyeng seo ke nana ke nthompe haholo yeno bona o kwaletse batho ba bang monyetla yona e tlhoko ntate wa ke botlhoko bana ke batho ba e leng gore ga ba batle utlwa batho ba bang radio o batlile dinumber tse wa fitlha kena fela sa tsebetsalang thaba mfukeng ba ntse ba ka tshila-tshila mo phumelela o ro motho
3: ela e mo se moratuwa ha ke na le wena ngwana mme ka mmino monate o mametse ka 106.6 ke ka mona ka Pandown ka Durban o mametse ke power ha e ke manyatsi le di brand
4: ela ne mo se moratuwa ko mametse ka dikhubula 89.9 megahertz ke kuli katase ka mona ka Bloemfontein Prosper ka mosebetsi lapeng ke Pammenberg Fontein ke lwana hore nya bohlane motho moratuwa
5: dumela kachela kachela sponono ke ntse ko mane se ka hloko ditaba tsohle di a kena ho nna mona ko mane se ka leqhubula 90.3 ke ne mimi bohlokwane bona konstata hore nya bohlano ke mo re yang teng ka la bohlano tsene na ha ithuthumele radio tsa tsile monate a ke responono bye
6: go tso go tso mo tsomoratuwa ke ntse kuma metsi ka lekhubula 88.1 megahertz ke le kwana mafeteng ha patsa le sotho pela li bonela fa ndoi jo le kamehla o ntse rutse le ndate rampai jo ntsimile
7: mo tsomoratuwa go le selo mashuba ka melody infusion ya tsekolile ka lekhubula 89.4 a re o re nya bohlano thanku
8: re mo tsomoratuwa ka melo mo nadire a le bana go ya ka bohlano ke mo mo nadire mo tsomoratuwa mo mo ndire te bo mo re ga tshimo thank you mo tsomoratuwa
9: e motso moratiwa mela lo gwa ke bong sar 59 mona go mametse ka 89.9 megahertz a e ke mozo kronstadt dangos
10: khotso khotso khotso motso moratiwa khotso ndade go bua le ndade nge yana ka mona ka history fundene ndade o mametse ka khulu 88.4 are o re nya bohlano ndate tango
11: ke ya leboa mogena ke ya leboa gagolo he mabiro ya tshebeletso le sedi le shwene metse mera re metse se ka morara borara go thebo dikelaneng go le sedi FM le mzwake wa kachela e motso moratuwa ke itse ka jeno taba tsa go netsa bophelo bo botle ne di tshetledi a go lo tsabentsa bophelo bo botle ba kelello mental health me pejana mane pele ke ya dipineng ke ile ka bua taba tsa bohlokwa-hlokwa gagolo mabedi wa karateng ha ebe ka nnete o ne o tshwere pene ya go le pampiri o dingotse fatshe ke ya leboa ke taba bohlokwa ene re tshwanetse re ele tsane ka yona mehlaena ena ya bophelo bo botle ba kelello ke teile mehlala e mengata ya bomahloko a kelello le diqeto tso batho ba ka dinkang ka bakala o ba le mahloko wa kelelo ka pause phele hantle dikelollo ka re bophelo bo botle ba kelelo bo hlokwa jolo ka bophelo bo botle ba mmile e ka hlalosa re motho a ka sheba la thabile ka ntle ka mona a bo sosela sebetsa e bile a thusa batho ba bang empa ka re go yena go na le bohloko ka bua ka bua pele ke ya mmino ka re go baneng bophelo bo botle ba kelelo bo le bohloko bo re thusa go sebetsana le mathata a bophelo botho la bophelo mabedi ha botule botsamaya ka tsela eo re bo batlang re tobana le ho lahlehelwa ke bagatuwa ba rona mathata a ditšheletong tse ba fapafapaneng mme bophelo bo botle ba kelelo bo go thusa le go nka qeto tse nepaetseng mona diqetong mona ke na le mehlale mengata mme ke rata ge ke re bue nnete ga ke nyefole ga ke ahlole o nkutlwe ke a kopa o nkutlwe mamelo ya lesedi utlwe o nkutlwe ga ke nyefole ga ke ahlole ebile ga ke nke qeto empa sena ke se tla ka mora dipatlisiso tse mmalwa tse keileng ka di etsa go na le batho haholoholo ke kopa re bue ka taba ena ya moya ga o thola o sheba gona jale ke bana ba bakae ba banyane ba qetelela motho a sa re ke moruti a bula kereke kapa a thwasa a re ke sangoma sheba ke batšha ba bangata jwang ga o thola o sheba motho o ne a ntse a go na le moya ga o na letho la le etsang o thusa batho ga o na letho ga le nneo ena ga iyo go hang ga a tsebe ditlhong ene a tlhong ya e ga o mmotsa tlhong ya ke eng o a balabala ba bangwe ba babedi be kopane le bona maba mona ke ba botsa ke re o le na le moya le etsang gantle ee re na le moya moya wa eng ga a kgone le go tlalosa motho na le moya wa eng ele go na ntho tse dingwe gaga di wele ga di tseba ke ile ka bua bekeng tsane ke kgwedi e fetileng ga ne ke tlalosa mona kere ee batho ba nkwatela ba nromela melaetsa ba nthumela melaetsa mo ke tlalosa gore ba re ke bankela di-client ke la ka utlwa kare wa tsaya kare ka fetsa motho ya re nthumeletse kare nka swaba ke le wena kare ka bua mona sa le moeng kare hei batho re thetsa batho motho ha a na le tlhoketse mohlala lesokolla motlhomo o tshwere ke lesokolla le a mo kgathatsa ke lesokolla le a mo kgathatsa ga e be o le motho a ileng a godiswa a tsejwa a tseba gore ga le motho a tshwere lesokolla o tla nka sena le sena o se kopanye o thuse motho eno a nwe a fole ntho ena ga o tlhoka le gore o thetse motho ba o lawyer go na le batho ba kgatlhano le wena ke tlo o fa ntho ke ena mona e tlo lele ka ntho ena motho a na le lesokolla o mo jetsa gore kopanya ntho e tseletseng o nwe o fole ga o na le ntho mo ga o na le mo moya o kenang teng mono go tla thetsa motho ga motho a na le nyoko a na le madi a gae a batla go tlhokisa madi o mo etsetsa ntho ne re bitsang pitsa ga o tlhoka le o etse metlholo e mengata o nne o betse gore o thetse pitsena re a tseba o kopanywa eng mo go thusa motho a o etsa pitsa ya nnete sentse na tseng ata tse ke sa di tsebeng yo ga pitsa nne ke e tsebang e thusang batho ga mosa a motho a ntate motlhomong wa mme a na le mathata a pelegi ntate a na le mathata le ena ka nnete wa mokerenke ntho tsena di tlhoko gonne o thetse batho ka moya ga o tlhoka lone o thetse batho ntho tse dingwe kempa re ithulela fela bona re sa re balela ditang tse ding tsona kempa re ithulela bona re bala ditang tse dingwe a di tlhokagale gonne re thetse batho gore moya ke a o ntsha utle jale batho ba nka qelo tsene fosaetseng ga ba sena bophelo bo botle dikelelong ka nako nngwe ke bona ke entse dipatlisiso mo wa hallucinate jo lo tweng ke hallucination ka nako nngwe ka sesotho ga motho a hallucinata go ka tlhalosa e le go bona go utlwa kapa go bona dintho e itseng e e tsagalang athe ntho eo ga e jalo ke taba ya kelelelo fela ka nako nngwe o gatelelwa ke maikutlo gopola batho ba seng ba iketse boya batho ba etsang ntho tsone di bapalela kelelong ya gao kgathetse o kile bona ga o ka nagana gagolo motsheyare ga o robala wa phofolo ga ditogo tse seng gantle ga o na mo moya o kenang teng moo o so bua ka mogobong go ntate mogolo bua ka bana ka teng he o tlamya o emetseng o lo kena metseng he o fika ha o khutla metseng mo hala le tlo fetuileng tlo o fetwa o velo o lo o mpefala lo feta o mathata o jele o sotlela o feta tse ding tsa ding tlo tla di bua ka tsa tle le monna ke tla vetse batho di nnete ke ba vetse ke ha wena o bapala wa pala ka batho o pala ka batho ke monyana o hana sekolo abatle sekolo sa go ne o na le neo ya bo profeta ke mo go tusa bula kereke ngwana ntse a hana sekolo lo la hona la mathata mahloko a kelello se na bophelo bo botle ba kelello o nka qelo tse for sightseeing o bophelo bo botle ba kelello ba re thusa o nka qeto tse ne paitseng bophelo go ntlafatsa dikamano tsa rona le batho ba bang go go thusa le go sebetsana le go fihlella ditogo tsa rona ba go thusa le go hlompha le go ikamohela bo go thusa le go lemoa e ha re hloka thuso kana go ngo hloka fela go phumule fela o phumule o phumule o thule go tu kana go nke mogathala ga o ga loga le gona ge loge bonggono wa gona ge loge bontate mogolo wa gona ga ba loga ge lo ga ona motho a sa loge nhle ga loga o shuka kwene ano so tsama wena ano ile ba itse ke kala kereke a hle matebele re ke itlwele ga ke ba tlo kwatisa batho Linga ta ntotse ka senyang bo kelello ya ha ka bophelo ba kelello. Linga ta. Mashuma be di metso tsona le metso le motso ka morora ya boraro. Ke thobodi ke rading go le CDFM gene re tshogetseno ka jeno go tsa bophelo bo botle. Ge bua ka bophelo bo botle ba kelello le mental health bo hloka ba boitlokomela. Bo hloka ba hore kana go tsohle o dilobentsa bonete ba hore kelello ya ha o ititsitse. Tleng ke qeto tsene ba itseng. E neng ka tiba mona ke ngotse mona he a no ntho mona tevela ka go hlophisa lo se buhudi o tla lena ne o hlophisitse e ke a leboga e motho la thuswa mo se ya le moeng ai a thuswa thela le tebelo hlompha mmamedi o hlomphe mmamedi wa lesedi tsebe ke mametse ke di go tiba go tei mona ke mametse ke ba go tei bana le mangolo a magolo mo se ke mmedi wa tseletso le sedi ba tse ba ntho tsena le ka botebo feta ka mogogo ke tsebang ka teng na hana o so ka tla o sa toloki dintho ka tsene pa etse mo ikela fela mpilo fela botebele ikela fela mphute o ntse o le jwalo e khori nya transport e mo tsomoga tuwe botle ke hopotse mona mo ditaba ha mfela ke khutla mona mamerika bona ya panya panya ho 0863003084 ke tla ke o late o tlwa tabele mona mo kileng teng mona hey na go nya rona be tsama ka pilo go matebele a e rona se ka rena le ina le moya nyane ka rena le moya ina le moya nakwe
12: Anna ka poloke ho mebileng e kgweding ena ya dipalangwa. Lesedi FM ke molelo.
11: Araba la tengwana ngono Lesedi FM dubela khotso. Dumela.
13: Hello.
11: Ngwa le se ya le moya mongaka.
13: Hello, se ke se ke ntse ntata.
11: Ngwana eso.
13: Buza ke.
11: Ntate.
13: O bua le motho ma soro go ntate ya
11: sa go. Ngwana eso.
13: Ya ba tlang ha ye lo tla ha ye mona mo jwa ke go se ka matla o hate mabala mona ke go fa ka le go hongwa le se go ntse ka di tsama ka ra ke le lena ka ene.
11: Wa tsiba se ke fuwe ngwana eso. Ha se nga dilona na fatso tla o tla hlokomela gore tselo ke fuwe nga yona ngwana eso a na ke a ke o kule ngwana eso. A ke di phopuletse ho hang.
13: Wa ja ka go feta se ba ka se se ba le mona motho la ka a tsisa batho go botsawa wena mozo wake. Ye di flaga ta phephezela le montane tsa bo 97 ne.
11: Eh.
13: Batho ba tswa sa mozo wake strata go bona se tletse di flaga e le strata se tselele. Nga go jo televiso la pleke no ka se ba strata se.
11: Na ska bua pleke.
13: Se tlo mo ne ska ka 500 millimeter ne kilometer.
11: Hey.
13: Se ke le le mo tsa. Ile di flaga ka ntene le ka ntena te tala te tshehla tse go di tsentse di go di ntate ka tsoka. Ye.
11: Ana
13: ra mo tsa ke ba.
11: Hey.
13: Ke ba tla o tsetsa hore mo shimane e mongwe le tlhantsa a di ntse ka o fela di flaga teno a di bukella ha batho ba o ba tsitsa mba.
11: Ntate o kae ka bodulo?
13: Ma ke nna ntate wa na bula mola tima le bone di diri mona.
11: Tima le bone kae ntate hle?
13: Ona ana fuwa ntlo ke ntate Shomane ntate di diri pula police station mo ba ring ke Lakeside Estate Extension 1.
11: A ke go batla ke hate mabala jole ke a o botsa o kae? Ke tle ke tse.
13: Ba bona ha o le di ha o le mo di respect.
11: Ah o keti o ketile mngaka. He o rata mfakalo.
13: O keti. O keti fela residence ya mona. Wa ranya go di taxing ba ntse ba ntate gro wa tswa go ene bulwa ka molao ke le sedi.
11: Ntate mmamele ke utlwile. Ke utlwile o ska tsenye he o rata mfakalo tsohong. Ke utlwile.
13: Ke ka fa ka le tong wa ne so wa ne. Ke kwane le ma tlo ke bone go se ke tse ba tsofe.
11: Ya le bua mngaka.
13: Kaide mzwake.
11: Le se ri tumela.
14: E ma bizi.
11: Le gai.
14: Ke di le ba ne bizi.
11: Phila moeta pele.
14: Ke te go mo tse ma tsi ya mama ni ke dira go tsana go ma metse ka 88.4. Ke le ka mona ka foslo raso tshwere mabudisi ya le kana go nake.
11: Ho thu ha isa bokolla ya thuthumela ga diyo.
14: Ga ile han.
11: Ke ya le bua ntate le sedi dumela. Le sedi FM khotso. Ah. A ga tle ka mona motho mo gatuwa. Ga diyo dumela.
14: Ke se mo tsaka.
11: Ntate le kae?
14: O thumela ke se mo tsaka.
11: Ha mona ati mhlomphei.
14: A mean apa ema khoseng di hleli nawe bhuti wami. Tukupulapule 806 amaxhosa awonwabile amen ndiyabulela bhuti mzwaki
11: etekele bile aholo le sedi dumela le kae
14: ntiyena kanjani
11: phila matapile
14: amnandi ubuya le mfukeni kweplasini sakhesina mashema namzwaki
11: dade
14: ubuya ka 88.8 mzwaki akakhulunya buhlanu
11: akayitshofe
14: akayitshofe ntate yophaka ke lophabisa moto sale
11: Dade.
14: Dangi.
11: Le se dumela. Khotso.
15: Le se ga jela.
11: Le ga ndale.
15: Ah God, anya nanya nanya mtshaluso. Ke la hlabo usweni.
11: Hai, e ya hlabolla, eh?
15: 90% ke dubule go jira ga tsaba ke go lona, nna ke nja ma khaba ka rantonto. Hona mona manyanya, ke ntse ke nalo wena mtshaniso, ya ra mkhoto ba di ngadi.
11: Dade, le se dumela. Le gai.
16: Kale go ngwana ke le kae?
11: Hamrad.
16: Ke tle matlengo, ke matlengo la ntsha matlengo, ke tle matlengo ya tema tsa khaba.
11: Mohlomphe.
16: Go fatala. Ke tema tsa khaba bua go mame ke ngwana mme. Ke le moye ngwana mme o tsa sia le moya re se mamele le disi ngwana mme. Ngwana se ke itebela ka dikhopi tse ntse di tsa tsa tle le tsa ha o kene ya tema tsa khaba. Ha o tsela sia le moye. Ya re se ke ne ntate wa na le dinga nyana. Kama fatha nentile ke dudise tsa jwalo ntate se hlophise re mamela re le ba mamedi ke le ntlepila ke tebela ntate mo tsake ngwane
11: phela mongaka le sedi dumela khotso dumela le kae
13: a ke phela mo la tsa jwa
11: mo hlomphe
13: bona ba le tsa bale ya ka nna ntira ntse ba le ya ka nna le tsa jwa bona ke mo mametsa na mohulwane ka 9.3 ya ka ula ka mona la bo shitse ke ka mona ya nyolo sa ke ma le betsi mo tso di etsa harano
11: ntate
13: ka ue ka di mo tswa ke tate re sa ha sha
11: ya le bua le se di dumela
17: ba ntle ga kwete
11: mona tle ga khaitse di aka
17: a mona ke ka go tshwere ka le khube 89.9
11: ngwane
17: ke le brand so ke le brand so mo je ma si wa ke wa to fa wa tsai ke ga e bitsa yona ke
11: la li email address
17: Tsenge tse go mane tse go le le tlhono talo tlhono pa sa na go di ba to mane ya ya le ke ke ka bo di ma mo ring mo tla ha le silenta a ha le silenta ke mo ka bona ntse se siyo
11: mm
17: ya le ka u ka dikiki o sorry me ha ba ya pa ya go tshwe ga ha spra ha le silenta ba ma me ba le se di because re bona ka go o I'm going to go to the house.
11: Thank you. What's my record with it? Tongue one is make it a make it, get a make it a sena. Make it a sena who pamisa capaure, obitere, or feta about Wabang, Felagiratore, get like a lebu. What's my good local Halamela Salemona House of Quitting again? mme ke a leboa gore e be ga o gotle ka morao song la magangrang o re ke a ikemozwake kgatšhela wa phapha o sele o etsa eng ke a leboa gagolo ga o utlwisisa gore jalo ka bomamedi ga se ka matsatsi o tlhoka go fela mo o tla nepagala kapa o tla bua dintho ka tse nepaetseng fela ka o fetisisa ke leboa mamelelo ya gago jalo ka bomamedi gore sebohudi a sego go wena o a fosa o seke wa gopiseya wa kwata e be o sasa gore ga ke sa tlhakamela nano le na gobane o galemetswe mme ke a leboa gore e be ga o gotle ka morao song la magangrang o re ke a ikemozwake kgatšhela wa phapha o sele o etsa eng ke a leboa gagolo ga o utlwisisa gore jalo ka bomamedi ga se ka matsatsi o tlhoka go fela mo o tla nepagala kapa o tla bua dintho ka tse nepaetseng fela ka o fetisisa ke leboa mamelelo ya gago jalo ka bomamedi gore sebohudi a sego go wena o a fosa o seke wa gopiseya wa kwata e be o sasa gore ga ke sa tlhakamela nano le na gobane o galemetswe ke leboa gagolo ngwane swa tseba ke a leboga o gotla o ntse o bososela o gotla o ntse o thabile la nka baka o galemela ka pakageng goba ka nnete o ka nakong o itswela le ko eteletebele wena o inkela ya gao tsela o etaga sese kwana fela ke a leboga ke a leboga ke go tswa botemo baka ba pelong densi ke leboga gagolo alo mmamedi a kgonang go tho go yena aa ebe o ntse o gotla o ntse o bososela ntho eo densi e tlo o wetse wa motho a kgethegileng setšhabeng modimo o tlhonolofatse ka seo ke leboile le sedi dumela kgotso
18: I'm
11: not in that.
18: Comrades, about that JDC at gmail.com.
11: I'm not.
19: I'm not.
11: Lempata.
18: Yeah, I'm not.
20: Dumela e motsomoratuwa o bua le tabane kgwabane mona Lesotho kotheng Villa Maria
18: ntate ke tse ko mametse tlhaka ka 88.4 ena le dise tsa teketa yawaziwa
11: phela kwete
18: ntate ke o phelese ntate ha ke jwa fela tabe
11: ntate o tsebe ke a ja ke tsa jana di a thusetsa ha monate
18: ntate ke a le bua hle kwete
11: ntate tekete ke o hlompile
18: o hlompile ntate dango
20: Dumela e motsomoratuwa o bua le tabane kgwabane mona Lesotho kotheng Villa Maria. Ke la bohloko bona ba kelelong

0: te botswara batho e bo motho mona mosebetsing a utswitse ntate a latola bile a lla wa tseba ga tswa ka ofising a ba jwetse mongwana mona wa tlileke nnete o utswitse a be odisa re be le bo mamane fela a na bile a llantsamoo kele ke ipotsena botho ba ba kgona go ntsha meokona e kgona go tswa kontsabatsi ba oetsetso yore o bona gono kokudikakelelwanta ke batho ba fela kore e ya meogo a ba ntshe meogo o bona gona e tswa ka ya sa shapo ya sa sua le fela ga a tswa monyako mono o so fetele nako e kae a ba bua go tlhile bo entsetso kane ke bothata boteng date batho ba kula ba tlana kokulwana yae ke a leboa e motshomo wato
1: dumela dumela mzwake dumela ngwaneso e re ko bitse ntho e le nngwe ngaka tsena tsa sekgowa le tsa mago tsa batho ba batsho di a tshwana ke motho a gabile letsogo ke tla ka peto ka koloi ya be le gore ka nete rate e kena tlhogo mmona e kena ka gara boko e kgaola mathapo o tsamaisanana le letsogo lena ke matheding a ke mantsa ba le o tlolola ba ga botlaloka ba le o tlolola ka gola ka ntho e ka etsang selemo ntse ba gotlaloka ka ba ke yangakeng e nngwe ya legoa gape e kore bana ba ntse ba re letlaloka ke tsamagoa ka ba ke ya go ye nngwe ngaka ena fitlha mamele re o ko ba folang tate ke batlile go ko senyetse tšhelete ya gago go gang o ko ba fola gaile mothapo ka bokong ga re kgone go etsa operation e fitlhang bokong ga gona motho a tla etsa operation e fitlhang e ka gara boke e tlalasa mothapong o se ka nna dingakeng ka nnete o isenyetsa tšhelete ke go fela o kgaola letsogo lena ga bone e dingakeng tsa ba o thetsa fela ga ke ga le sa tla loka letsogo lena anyetsa nnete ngakeno ebile ke le kgaotse ngwaneso letsogo lena ngaka tsa di a tshwana ba shebile tšhelete ga gona next ntho e ba e tsebang. Thank you, Dad.
2: Dikalaneng, Holisedi FM. Moshanenwa, we watlakane le mela Sesotho seponono. Lebitso la gae ke Thabiso wa Maluti. Mona ke pine monate ya golo a re seponono. Ga utlwa ke nyakalla ke thaba ke tlala kgotso e motshomo ga tuela botlhano bekeng ya ka tsokotsa bahatla ga o ne o le teng. Re ke nyolole letebele ke a kgotsa. Ka go riana na matebe. Ai. O go boko bona bo kopana ka bokolo.
3: Ai.

0: Le kae ntate? Re teng e motso ko mametse ka leqhubu la robedi supa robedi kankane. Lenyelenyele o ya go kenya botlhano monna e motso. Halala, e motso.
1: Yo ra ntate motso, ntate motso. Ah, wa tswala go itswala ke nnete o na le batho ba latlhelwang ke kelello. Empa go na le ba bangwe bo tla fumana gore motho o nka menyetle ka lebaka la gore go nne o tho latlhetswe ke kelello o etsa ntho tse sa lokang ka baka la gore gonne a nna go latlhetswe ke go nne o tho latlhetswe ke kelello e le ntho tsa di etsang ka mmaboma a batla go etsa menyetleng yang ka menyetle eno fela eno go na le batho ba bangwe ba setoutina bophelong mora e motso ka nnete o rate motso go tshoge ka leqhula 18.6 ke mateko a ka mofula tshepe ka mona.

0: e tlisang pososelo difatlhe go ntsa basotho ba ikutlwa ba le motlotlo go tsietsana leetong la bona la bophelo ba katlego. Soweto, mosi wa nalane ya boitelo ba go fumana tokologo ya setšhaba sa rona. Kgaolang le iketle leqhubung la 88.4 kapa le download SABC Plus app go mamela lesedi FM. Ke molelwa
1: ba bodisa tswela sedi mašome a mabedi na bitso robong ka morora ya bone. Ntate kobane ke tse ngwane e sotlhe o ka nama.
2: Mrandate, ke a golwa tšhaba sa rona se tlhola se utlwa ga re bua bona gotlhe mone ka ntho re bitsang dizamazama. Ke lentswe kapa lebitso le tumeng gagolo. Batho ba lejo le putsa ba tseba gantle gore na zamazama ke eng, empa he ga o sa dule lejo le putswa o dula dibakeng tseo bogwai e leng mokgwa wa o etsa kgwebo kapo go etsa lekeno la tšhelete, ga o ne o tseba gore na zamazama ke eng. Re na le operation e re bitsang Operation Prosper. Ke a tseba bamamedi ba go ba mamela sealemoya gagolo fela. Operation Prosper eo nakong e bitswang Operation Karabo ke mo re kopantseng gape maponisa, private security companies le setšhaba. Ke tla dula ke hatelela taba gore botlokotsebe re ke se botlhole re le maponisa fela, setšhaba se tlhokang ka karolo. So go na le di societal groups tse nang le thasello nakong ya go thibela botlokotsebe ba nkang karolo ga re etsa di-operation tsena tsa rona. So Operation Prosper e sebetsa go rona mona Freistata e sebetsa gagolo le jwa leputswa. Setlhopha sa rona semane le jwa leputswa gobaneng go na le research e ne e etsiwa gaufinyana dipatlisiso. Morandate le jwa leputswa godima fela mobung tjena mobu wa le jwa leputswa ba tseba gore ba o sheba jwang o bontsha Gauta gona. Ka lefonono ke ile ka sebetsa mane nako e telelenyana e le gore ka nako eo ne ntse re na le operation e re bitsa Operation Vhalamukoti. Jwale boholo ba batho be re ba bitsang dizamazama tsena ke batho ba dinaga tsa bogaisane. Ke batla re shebane le eo ga re qale mo ke batho ba bogaisane. Go tswa gore ke cheap labour. Ga re ba tshwara boholo methwaela e re e fumana mona le mane ya dizamazama o thola gore ba hlaga boholo Lesotho, ba hlaga Mozambique, ga ba fumane boholo ba hlaga Zimbabwe, o ba fumana gape boholo wa bona ba hlaga mohlomo Malawi. Taba ena ya dizamazama jolo ke sa ditšholo go na le operation tsa bona kapo ntho tsena tse ba di etsang tsa go utswa di-rafshwa e leng Gauta le jwa leputswa ba sebeletsa ka godimo mono me re phelang teng. Ba na gape le mokgwa wa go kena ka tlase mokoting moo di-mine di seng di sa sebetse teng. Jwale re le seponisa kapa re le lekgotla lena le kopaneng integrated forces tse sebetsang ka go thibela go utswa di-rafshwa tsa rona re batla gore setšhaba se be tlhokolosi kapa se tsebe gorena zamazama tsena ba di etsang. Morandate, batho bana boholo ba nako ga nageng fela mane lejo le putso Welkom-o, Ordinary Stress, di mono mo nang le matamo a di-mine teng a tsa gagale re ba tshwara mo boholo ba nako. Jwale ntho e seng gantle ke gore one re itse ba utswa di-mineral tsa rona ba inkela tsona ebe he ga se tšhelete eo re fumanang gore ya re sebeletsa mona ke tšhelete e tsamayang ya mafatsheng a bogaisane ba rona. Ba fata bo ba senya lo feta mo bua rona mona mo ka o dimo because ba dula ho rula ho tshekwa mona le mane ba hona le thoba ibitsang process I think in Twitter le Miranda ba tshika mo bona ebe ba o sefa ba u behe hudima le mhlomo le ka ba le lapi fela le ka gona ho tswara then ba tsebo rona ba tlanga mo bo o jwang ba u bese ebe he ba fumana ntho re bitsang amalgam ke le ntse le na se gwahe re ka ithutana le fela amalgam ho tloha ho amalgam ke mo re fumanang Gauta teng jwale ba tshwara ho bolo ba bona ha ke ne ke qala ke buile ka hore ba tswa ka ntle jwale thuto e nngwe re tshwanetse re ithute yona ke hore ntho ena kaofela e na le element ya human trafficking ke a pheta hape a ke re ba tswa ka ntle ba kena naheng ya rona ba sena ditokomane ho tsho re ba they are get smuggled ka sekgowa ka ho kena naheng ya rona ebe ba sebediswa boholo ba nako ono fumana hore ha re ntse re etsa dipatrol tsa rona kapo re ya dibakeng tse re tsebang hore ba tlwaetse ho fumana ho tsona re kile ra ya ntlong e nngwe Virginia ra fumana ba dutse moo ba le bo 40 ena he ne tla rolwa e iswe moo ba kgonang lo rafa teng jwale he re boholo ba bona ra ba tshware ke ntho ya pele o fumana gore ke illegal immigrants ba tlile mona ba sena ditokomane e nngwe gape ya dintho tse re tlamehang ho bua ka tsona ke hore hore batho bana ba be le tšhelete o fumana gore ho na le phoso tse e tshalang kapo botlokotsebe bo bong gape bo e tshalang ba hore ho tshwanetse ho rekiswe mohlomong dithethefatsi jwale o fumana hore batho ba tshwereng ba etelelang pele bonokwane bone ba rekisa le dithethefatsi e se le bothata bo bombe re nag le bona lejo le putswa boloma nako then ha re re dibetsa re tlhola re bona ha re batho ba di-TikTok re na le marangrang mona re bona gore na go e tsalang dithunya tse se molaong di ngata gaholo di tliswa ke bona so nthong ena ya Operation Prosper re tshwara batho re o fumana gore dithethefatsi di keneletse o fumana gore dithunya tse se molaong di keneletse batho bana ke matswantle and ho na le bothata ba human trafficking le hore ba utswa dirafshwa tsa rona morandat
1: Colonel ra ithuta
2: morandat
1: ke sona se phio bohlokwa ba se rutlana sena sa rona tla sa police dingata ntho tse re ithutileng tsona mabedi tsa tsilena ke ba felwa beke colonel ke mekete mengata jolo ka rena le khufa a ke re ya ka retse fela ka metsotso mmedi go lokisa mabedi wa tsebelo tswa le sedi lo re itshireletsa jwa mafelong a na beke ke dinitlo tse re di etsang ke dinitlo tse re sedetseng le malala la ofisi bakeng sa mokete ona le itlhophisitse o lokae bakeng sa khufa e leng mokete o moholo e tsalang Bloemfontein province ya Free State
2: Brandi se re matha ere shapa pere re qetela ho tswa le tlhakoleng la seponisa re re ho lona boot it or lose it ha re tsho jwalo ka slogan sena sa rona ho bulela hore mo emisitseng teng e tsa bonnete ba hore dintho tsa bohlokwa tse ka reng di-computer di-phone kapa eng ena le boleng e se ka ba ya sala ka hara koloi moo mang kapa mang a fetang a e bonang teng so enke o ikenye ka booting kapa ha o e tloeletse mo ba e bonang teng o ipitsetsa mashodu ke a pele ya bobedi ha re kgethe dibaka tseo re emisang ho tsona re re bono boholo ba nako na le ma-security a ba tlabang a le teng a sheba dikoloi so se ka lo emisa mo le lefifi mo sa koloi sa boneng teng kapa re sa tlo bona gorena ho etsaetseng ka koloi ya gago ba kgetha sebaka fitlha ka nako o kgethe sebaka se o tla emisa ho sona ha o tla tloa koloing ya gago etsa bonnete ba gore o kwetse mamati a gago a kwalele kaofela wa test wa hule because o na le tsena tse di-jamming devices tse ba di sebedisang o tla re o etsa twitwitwe athe twitwitwe ha ya sebetsa mamati ga a kwaleya le hore hape tseba mo o linting ke ne ke re ho batho ba tswang ka ntle ho pula ditrata tsena tse nne dikitsona tse dikadikileng mo tla bo le teng weekend teng ena ha o tla ho khufa Perfect Avenue, Henry Street, Park Road le First Avenue. So how badly aggressive re sebedisa GPS ngola se seng sa mabitso ao a strata ao Perfect Henry Park Road kapa First Avenue o tla botsa ba hore what amets mo dulang teng ntle le hore o tlo tsamaya yontse o botsa batho ba tla o fa directions for sightseeing bo qedeletse le mathateng jwale ha re bua ka hare ho mikitsana yana ya rona dintho tse ding ha di dumellwa morantate ho kena mola mikitsane ntho tse ka reng ntho pele boholo ba mikitsana ena hona mo Old Grace Convention ka bo re bua ka limo limo e batla e thusa ka hore bana le dithekeletsena tse electronic tse kenang ka tsona e be di recognize as fatla sa hao le ha o tswa o tla fela ntho tsa magoa o tswa o kena empa o thola hore bakeng tse reng ha re dumelle hore ha o kene o bo tswela ka ntle ha re dumelle batho ba tlasa dilemo tse leshomeletse robedi agree jwale ho nowa mahleu dibakeng tsena so ha ba batla license re a dumellana le bona hore motho a dilemo tse leshomeletse robedi ha a dumellwa ho ya tlase di cooler box ha re ke khufa bana le di cooler box tsa bona tse o di hirang kapa o reka o patala 200 rand for cooler box o ka e boloka e le ya hao kapo o tla e gotlisa ha o qetile ka yona di na le brand he dingotswe le bitso lena la khufa ka gore wa e rata o khufafa wena o tla bo se e boloka kapa o e gotlisetse dibetsa ha re a dumelela dibetsa tsa mofuta ofe kapa ofe ho kena dibakeng tsena morandate ba re mamele batho ba rona nnete salang ba se ka ba tlisa dibetsa mane le di-drugs le jwala bo rekiswa mane morandate go na le mikitsana e o dumeletsweng gore o tle le mahleu a gago ha o tla le mahleu a gago ha e be makolokoti se ka ba dibotlolo gobane dibotlolo tsena le se le thabile le di agela godimo di a tlhatlhega e be le gore e se ba sebetsa kgatlhano le wena camping chairs ha le a dungwelelwa dijo batho ba re obane o sa tlotla di dijo ha o qalwa go ralwa mekitsana ena morandad go ba le batho ba re ba bitsang di-hawkers ba tla mono ba tla go rekisetsa dijo ka tšhelete e tlase eo wena o ka kgonang go afforda gore o reke dijo tsena le gore gape ga re batle gore o tlise dijo tse tswang ka ntle tse tla contaminator sebaka sane kapo o fumane gore o kulela mane e be le gore e ka re o jile chefu ya mane morandate
1: colonel ke lebile golo ka nnete ka nako ya gago re boela gape-gape e sisa bekeng e tlang re e game ke lebile gagolo go wena moifo wa gago basebetsi mmogo mosebetsi o motle ke a tseba o na le ba tswang o na le ba tlo kena ona jwale ke se ke re mahlonolo ke yago ga re tswelelang pele o sebetsa mmogo o tshwagana ka matsogo gore re lwantshe botlokotsebe le ditlolo tsa molao
2: go tsotlhe tse re di buileng ka jono morandate be ke e tlang ke batla dipotso le dikeletso go bamamedi ba rona
1: o tlo ikemisetse
2: ke tletse bona mona
1: beke ke tlang mamedi go fa monyetla go botsa kolonele dipotso tsotlhe tso na le tsone ke na le melaetse sentse ke ena ona jwale e mengata ka tseleng e kgethileng empa he beke ke tlang ke letsatsi ke lebile go le mong ga ditlhe o tlobele mafelo a beke ya tlhonolofetseng
2: go lebileng la morandate
0: toba ditlolo tsa molao mamela ditlaleo tsa sepolesa lenaneng la dikalaneng fela le emotsho moratuwa bophelo ba gago bo bohlokwa ha re fihleng re bolokehile dibakeng tse fapaneng ka ho ikobela melao ya tsela ka nako tsohle ke molelwa

0: Apina ke monate haholo. If love feels so good, why does it hurt so bad? Keith Martin. Metsotsong e le shumele metsotseletseng re go reng ya bohlano go thewa dikelaneng ho lesedi FM ya ntumelana kwa ka ha idutse mona ke tle ke fetela jwa lohonga ka lesesa. Utlwa go nabe ka jeno gore fupagetse di film. Hlompeli sesa go kwamela tsebetsong le sedi thapoketseho.
1: America o rumela ditsa ho hle ho hle molo ho latela ka ditso ke pelo ke nga ka ya se so tlo ke nga ka ya moeletlo ke tla ga tla itsentse matla ho hle tsa ta khanya he ba le me tla isa pe pe kula mafu tsa a go kobetse ne ke sa le wena mamedi ya ga tean die ka mosoretsi die tsa meka die tsa mesoro se ba ga se tla ka me riana bana le batho ba ho re se tla ka di hwatlo di sepantse lona ga go lla mathata ka ba ntembo pelo mpa hao khanya he ba remedy ke moriana o phekolang kensa ke moriana o phekolang sala ke rata ho lo ha o ka tsamaya wa yang a ke ngwa tshe wa sahuba wa ke sala e ke le o ke o me khanya o tse ba ho o na le sala o na le kensa ke ba ke tlile ntela ke ne ke bua ke ne ke ke na le bopaki ba me ya ile nga sahubela kensa pele ne ka mora o nwa botolo tse pedi tsa khanya o raeti ha sa na kensa nga ka ni difari le ka tsile na ko tlela ka bo bong thape hape ne ya mile moriana ona bitsa khanya he ba remediana le sala ne ya no wile nga ke mbani te patsa o ke sala ka mongolo ne ha ke ta ona di botolo tse pedi tsa khanya ya ba o ya mo u kwa go hantle a yo sa sewa hape a bua go sala e tsa maile nga ka ne te patse wa ha sa na sala ma meria ga tang nga moriana no bitsa khanya he ba remedi ka o phuta o pekula kanta o pekula sala o nga ke gele high blood o di ba taolo o pekula arthritis alpha asthma le fula pelo di thal le banda di tiro pain di pia se ya tsang se tsang se taola problem a thupa o thuka se sole nyoko o bia tsi tsa batho ba ba khatsa le khatsa ne botle ba wi nele khanya se ba le remedy o ka o kobisa ma buku di bana bo khatsa tsa ba khatsa o bia tsi ape ape ka o thisa le ka ba thu mo so ga le tsi go ka pepa ne te sa le o ka o thisa ha holo gena le mo go yana di tsa man power o ba batho ba ba go bo mmele bo ntate bo ngolo le bo ntate mo holo o le o ka di tipata ne ke se ndi di ntiki te hala ho sea o nne le bontate bontate ba le banka metsotso e mebedi fela ka ga o lebala o ba thisa haholo re na le modiana wa bana khanya special baby o ntsha le leta filana manyoa dikaperi o ntsha le bese ngwane mono bolae go phololang le kgatha tsa mala fa tswa pelo ya ngwana o tlotla go thisa ngwana gao ke a tlola o bolaya taba yane ya letsejane ke tsetsa molemo o fumane le ngwana gago moriana ona ge boete ke na le kgompo ya dilaki ya magonono kgompo ya bitsang thabeleng ke sewaso sa nthabeleng se sepa sa nthabeleng le ole ya nthabeleng ditlo tsa senya madifana ka magonono ke moriana wa tšhelete ke moriana wa legato go gopa kgobeng ya gao mo ntho tsamaye ga ntle ge boete ke na le kgompo ya meleko elela ka meleko e gotlitsetsang go beng ba yona ke le yona ke le lenaka la meleko e feletse ga o tlapile ka yona o tlile go lelekile meleko e gotlitsetsa go beng ba yona ke se sepa sa mabusetsa ke sewaso sa mabu seta wa sapa wa futa wa fuka ho nela ka meliko bana ba ngola hona jo tsena bona le bana ba lengwe ka nnete ge di khiketsa ka ntse tsa rona jo le mona ya ne ya sa etswa le tena wa hatea ma nka ntse tsena o hla pitse mwana ao ho lele ka dinthotseno ba bang ba tshe bana ba khopo le lengwe ba fitisa ba tika ba fitisa mwana ao tsena o ga ngole hantle ma le sekolo hla pitsa mwana ao ka swa tsa ma buitsa le se tsa ma buitsa di go ya tsela ka go tsa ntempe tsa thobala no ho bonne le bontate ntere go tsiwa ka senya ma tsantso tse madi ha ba ka tla tsama hantle ntso le ga togo ye ntse ke tla tsa khanya e ya pumane ya Afrika bo ka pela lena he nya le suki ne ba tsa gona ke 073 525 3583 ke 073 525 3583 ha le ka ma ne ka Rustenburg ke Black Mole tu no ka di pumana hona tena ke nya matha o ya ka Pretoria ka ma ne magala tata go ja product se mono Black Stop African Cosmetic Center ke nya matha o ya ka Nigel Ubuntu Multi Shop Rent Sante man Medicine Station mon shop number 11 ake matha o ya ka ma ne ka ka Kehong le tso shopping center mono King Bibi mono di teng ha matha o ya ka Hotspot ka mono Thanda Bantu mono Prince Hopis Family Pharmacy mono ake matha o ya ka Bloemfontein mono batho ba somono o tla di fumana ha matha o ya ka man ka Thabelo Motheo Pharmacy Thabantsho mono ba Thabantsho Pharmacy Welcome Grace Mercy le containing it tell you good Goldstart African Herbal Medicine Social Back African Herbal Medicine Fearless and Texito Pharmacy Bethlehem Bucks Cosmetic Kwakwa Refill and Smith di shopong tsohle tsa BB Cash and Carry Peter Maritzburg Manchester one makotis Multi Shop le mabata kona ke 073
0: Metsotso ke le shome re ya horeng ya bohlano re hana kwa ka ise eme ka pa idutsi mona ke tle ke hwe madume tshaba sa thesile ke re hotle ho ro re iswe le gato lena le ile la re kopanya mmoho le ha re ka arohana dipelo tsona di letsa tiana tsa ga ka ngwa mmo ke maqhubu a gaso go bile monate ka nnete ba lona selemo yeng ka jeno go ithuta go thaba go nyakalla le go fa tshepo re tlo qaletsetsi le go ha monnate o shebe bophelo ka tsela e ikgethileng go tswa go nna e motshomogatua ga re boele re kopane gape nakong ye e tlang legato ke le senyegenyege go tswa pelong yaka go tla go wena ke o sia matleng le tshepo ra re teana nakong ye e tlang o tlabe o ntse o dutse matleng o kakasitswe ke maatla gopolo go qaletsetsi leo ka mantswe ya reng ke motlhodi ke hlotse mme ke tla dula ke hlola ka nako tsotlhe ga ke sia thepo tsena o tla ba teng kgaitsedi yaka mantsheuwa Mofokeng le Moifo wa makumane ya mona le mane sefeto gobane naneng lona leo tshebeletso ene tswela pele go fetela bophelo ba momamedi ka go fetisisa batlaobe ya setlhotlholong ka diketsagalo tsa tseletsatsi le letsatsi Aforika Borwa Aforika lefatshe ka bophara ya kgaola ya tahlegong ka leai nkalai a re jalo wampona na.

mommamedi ke teng hape ha ke kokota ho wena lapeng na hao mo leng hona teng o seng hona ha letsatsi ho kena le wena tshebeletsong ena mafube na go satsana ba tau moduti ma modupi unisledimo mo St. Unis Apostolic Church mo sidibeng sa bophelo mo motseng wa Thabong Welcome ha re rapele mommamedi o mo hau wa ha o hlola ka o sa feleng Jehova wena qhoboshane le fika le rena mo re tsabela ntenta ya matla da tumela lu wena lo seng hona ha le tsatsila ka sheko hona le batso hang ka me yo khonta ya matla ohle ka ona ba tshidisa modimo le ba kulang le tsola ha modimo ha le sidile mele ya bona ntate ya matla ba ba modimo ke di ntwa le matshenyeho fedisa ka do mala pa ntate ya matla le le fatsela ha lo hle modimo le kula modimo ba ne di tshepile wena ka mehle ipona ha tse qhoboshane le fika le letle ho ba nende tsabela ho wena ka ona matla fatse mo le mong le o seng hona o di hlono le fatse ba bitso tsa mara dun tate moda le moya o hallang Jesu ke morena amen ha di fumane ngolo la rona bukenya di pesele metsa na fita pesele me ke a mashume a mabedi a metso meraro re tlo nka temana o ketele le nya botshilela me ka thiswa modimo a ifumane le ba le ha ka mogwaletseng du di le hlono no le mahau di ntse di ntatela ka dithuto hletsa o phela ha ka me ke tla nne ke hlole ka mehla ka tlung ya Jehova ka Kriste morena amen mommamedi wa ka ya rate hang di kopana le Dafita ha bolela ka mohau wa Jehova ha Jehova a kila molwanela ho se ga se solo leng Goliath mo mohau wa Jehova o kile ngwe ipona tsa ho ye Jehova o etsa dithoko o etsa pesa le me ya dithoko tsa modisa molemo o re Jehova ke modisa wa ka o re nkete ka tlhoka letho o re ruri le tlhonono le mohau di ntse di ntatela ka dithuto tsohle tsa o phelaka o re mme ke tla nne ke hlole ka tlong ya Jehova ka mehle e mommamedi wa ka ya ratehang o seng hona ha letsatsi lena e ka ba wena o tseba molemo o feng wa Jehova motlha modimo a hlahisa molemo ho motho wa hae ya phelang tlasa kgwedi le letsatsi ka nako tse ding ha tlisa molemo o tlosa lebaneng ba le haufinyana le wena o a ba qhalane Jehova o suthisa le ba e leng dira go wena gore ha theolela tlhona lofatsieno o tseba o bona mohau le letlhonolo le letlhono la Jehova e mommamedi mohau le letlhonolo di a tsamaelana o ka le bona le letlhonolo ga lena le mohau ga tsotlhe le ga dira di otiki Jehova o bontsha a bontsha mohau wa gago le ga di le tseng dira Jehova wa di suthisa e mommamedi ka nako tse ding o tshwanetse o elelelwe mohau ona wa Jehova ka dinako tse ding o utlwa bohloko ga o fitlhela mohau ona o fumana batho ba o tlwaile o fumana batho ba seba ka wena a tia ba tsebe tlhonolofatso e theoga tshwalo ka mohau e fitlhe e dule godima gago o ka bona motlha mohau wa Jehova le tlhonolofatso di fitlhela motho di bula le mamati a neng a kotswe ke batho ya batho ba ne ba re ba o swetsa e be ba mohau wa Jehova o a bonagala o ka botseya teng a di otseletsheng motlha mohau ona o neng o bonagala ga batho ba ntse ba kena letsheng ba fodiswa yena ga ka ba fodiswa tlholo ka batho ba bangwe a fodiswa ka lentswe nka diphate tsa gago o tsamaye gobane

0: kamalo ya hao yo pulusise a thine le mo hao ha so fitletse motho wa Jehova modimo wa hao e mo motho ha bua ka mo ha bona o bua mina se fela ke buletse phatlalatsa gogore le godimo e ka ba ofe mo hao o ka bolelang ha sa lu fitlela ke maketse fela e mo mamedi tseba bane le mo hao wa Jehova ho motho mo lemo o re lekane mo hao wa Jehova o fitlela motho e mo lemo e mo ka mutwa ha bina mina se fela a kopa mo hao a re mo hao hao le le rekola hao ke le ske tsa mfeta tsa mfugalla botateng le tsitsinya tsela a mo hela mo hao ha o tla wena o ba le ditsela tse fihlang wena kana go tseding wa phunyeletsa mo hao wena ka ona ke rata hore modimo a le fe bophelo a le fe mo hao ho bane re pulisitswe ka mo hao ka dineo tsohle tsa o phela hae ke rata hore modimo a le matlafatse a le fe mo hao ka Kriste morena amen a re a mo hele mo hao mo hao wa morena rona Jesu Kriste le rato kopane le mathisi wa moyo halang di be le rona bohle ka Kriste morena amen.
1: Ha re lebo ga golo mabedi a tsebele tsola sedi go rakia bohlano ya ntumela ha dutse bona ke tle ke fetela ngwane so ra bo sana maria o tsamaya le mo ifoma kumane ya mona a le male di tapoketseo.

0: qala wile go lo ntsa ne ranto ka ntse ba se o tsya ka re tsang a sa ho raya botlano o tla boela go tsapa re nya botselela o tla tla tla ba malotsana ka tsentse di etsa la go tlong tse nne tsa lefatshe ke la botlano ka tsheno be ke eng go di o di mo yampalane e tlhola jalo matsatsi a robong mo tlhopiso wa lenaneo ke tiisetso mo kwena mo tlhagiso lona ke di engwane moeti ya tempo mahlaola ke yena a tshwereng kgaso e tsa bonnete ba go tsotlhe di fitlha go wena ka otloloa nna yo ke tlang ba molomo wa moifo la ka lebitso ke re rabosana madiee a ra tse dinge mamediseng a ka jeno modula studio wa komiti ya matona a shebaneng ditaba tsa bofale o re katlolo ya morago ya lekgotla la molao wa motheo ga e fane ka maemo a bophaphathei kapo bodulo ba moshelelela go mang kapo mang ya kenang naheng ena ya aforika borwa go rena tsitsipano tlebega porofenseng ya eastern cape nakong eo setswana sa baipelaetsi se atamelang magologolo a melata e kopang botshabelo lelapa le leng la sebakeng sa vesselsborn le re le tlhoka dikarabo ka morago tlhokala a setho sa lona se le mosebetsing khampaneng ya lfc milling tsena le tse dinya mamedi ke tsona tse o ka tlamelang go imamelela tsona ga di feletse go seng go naga ka jeno ka o sentse ke re dula le go bona go go tlo itshuele tsebo e sa feleng ke a bela ba e lesome jalo metsotso ka morago ra ena ya bohlano
1: ga o supermarket e chipo feta usave go belelang gore o tla boloka golo ditlhaiseng tse o di ratang ditlhokong tsa ka mehla le tse ding tse ngata fumela 750 gram ya nola original mayonnaise ka 38.99 le 10 kg ya rice ya speko kapa golden delight ya sasco cake flower le ya ubrand super maize meal ka 289 ranta di le tharo di fumane go fitlhela ka di 11 tsa october 2026 sefoso ke disolotsana tse toma le tse ding tse ngata You say we fell. Modi je samae ma dibitsang hanyane. Ka mehla.
2: Masole a mmele ke bohale ba hlwahlwa ba mmele wa hao. Haebe masole a mmele a rona a fokola, boitwanelo ba mmele wa rona bo a fokola, mme ha bo kgone ho lwantsha diselefatsi tse re ikudisang. Bahale botle ba hloka tshireletso. Di-capsule tsa prosaiden ke tshoseletso eo botle re e hlokang. Di-capsule tsa prosaiden ke dihlwekisi tse re retsweng ka ho kgetheha ho hlatswa mmele ya rona ditjhefong. Di-capsule tsa prosaiden ke sehlwekisi se monyang tshila mmeleng ya rona. Se ntshang ditjhefo tse re ikudisang le ho re fokodisa. Ithekele di-capsule tsa hao tsa prosaiden. O boloke lapa la hao lotlhe le phetse hantle. Bohle re ka sebedisa prosaiden. Batjha le maqheku. E fa bana ba ka tlase ha dilemo tse 5, prosaiden junior ya jelly ya masea. E fumaneha dikhemising tsotlhe bakeng sa lesedi le eketseileng. Etela website ya rona ho www.valueaddedlife.com kapa o re fumane ho Facebook. Hopola, haebe e sa re prosaiden. Ha se prosaiden.
0: Ile shemele mo somo le Scott jo le mo medimizo tso ka mararra ina ya bohlano wa tlhagola la o senga ka jeno of mana re le lapa la sebakeng sa Vesselsborn le re hloka dikarabo ka mara o hloka la se tho sa lona se le mosebetsing company ya LFC milling Victor Polori o tlalewa a ile a tswa dikotsi tse tshabeyang nakong eo a neng a ntse a sebetsa kgaemeng ya metšhini mosebetsing wa hae mme o ile a tlhokagala nakong eo a neng a potlakisetswa sepetlele ba lelapa ba bolela ba ise o fumane tlhakisetso e batsi ya gore gantle se ileng sa e tsala ka ena ke sefe mme ka letlhakong le leng ba bolela ga lefapha la ditaba tsa khiro le mesebetsi le tlhalositse a lentse le etsa diphuputso mabapi le ketsalo eo lefapha le boetse la etsa tlhokomediso ya gore basebetsi ba lokela go tlaleya ka potlako e bang ba etswa kotsi mosebetsing molemong wa gore basebetsi kapo ba malapa ba tsebe go fumantshwa ditlhapiso le boa motshweneng o tshweretse feletseng
3: Mme wa Victor Kiabetswe o re lelapa le ile la utlwa go batho ba neng ba le teng gore Victor o ne a le ka hara roller mill ha motšhini o bulwa o ile a tswa dikotsi tse mpe haholo go kenyeletsa le go lahlegela ke leoto o ile a iswa sepetlele mme a hlokagalla tseleng
4: mare ka nako ana ikry-a borega ka le gona mpolela gore ba ne ba tsene motega mo ne ba tsene teng so o utlwile motšhana gage a kgweletsa ga a kgweletsa ka nako ena e tlang o etla e le gore o utlwe ntho ene a le motega yone eo motšhini o o rasitse o mmona kuole le eno ntsa a ya kwala le kwana a re tšha tsena mo teng a itlha motšhwara ga motšhwara o batla go mo goga ga mogoga yalo ka nako a etsa go mo goga o bona go tlala madi o mo selepanya ya legome o mo jekile go go tswa mo batseng mo khutinye
3: molekane wa Victor Sibina Dithebe eo e leng moimana o re ene e sile lekgetlo la pele Victor a hlahelwa ke kotsi mosebetsing o re o kile a tletleba ka maemo a sa bolokehang a mosebetsi le gaelwa diaparo tsa tshireletso
5: o latela ka mokgwa ena a ntlhaloseditseng ka teng o mpolelela gore o ne a sebetsa ka moqomong ga ke tseke ka moqomong ofeng ga ntse a sebetsa ka moo ga ke tsebe go etsetseng a ba fitlhaneng awa ga awa a ba itshwareleletsa mo moqomong a ba lansa gore a seka awa a wela fatshe ka go godipi ka moo ga ke tse ke eng eo e lefitlha ya mokgotlha dikgopong moo ka fitlhaneng a tla ba jalo a ba iceka gore a nna tswe a ntse a kwalane moya e le gore ga a bupetsana gagolo wa nogwe a ka tlhole a ba kgona go tswa ga a tswa ga ya supervising e be e mo isa legoeng ga a tsamaya a isiwa Doctor Marie yena a ikisa ka mantu
3: Dithebe le Polori ba na le ngwana a le mong mme gona jwale o lebeletse ngwana e mong rangwane wa Victor Obakeng Polori o re lelapa le ile la boela la kopa thuso khampaneng bakeng sa ditshenyegelo tsa lepato empa ga le yaka la fumana karabo eo e neng e le lebeletse
6: makgwa LFC nna ke ile mo ke tsamaya le mora wa ka ga re simo le bone ba kganya ngwana tsa go tlhokana ba reile mo matlhong re go shebane se gore bone ga ba pati se ba ka se dirang ba ka ba mantsha madi bontlhamongwe ba madi a mora o tlhokagetseng
3: mookamedi wa LFC Milling o ganne go fana ka maikutlo khampani e boleletse SABC News gore sebaka seo kotsi e etsageletseng go sona se kwetswe ga dipatlisiso di ntse di tswela pele tsebetsi wa mehleng Clifford Ngomba o re basebetsi ba kile ba tlhaisa matshwenyego ka polokego le gaelelo ya diaparo tsa tshireletso
7: maemo a mo dithusana berekateng ke maemo a seng gantle jalo ka nkile ka ba motho a kile a sebetsa moo basebetsi ba mo ba ka tlasa kgatelelo e golo magoa ke bona fela ba incharge ke bona ba etsang dintho ba batho ba lemetse magoa a bata di-incidente tsena tsa batho bona batho ba rona ba dula ba le ka tlasa kgatelelo ga ona ntho e right mo safety ya teng le batho ba sebetsana le bo di-shifo ga ba fue PPE right
3: Lefapha la tsa khiro le re le ha kotsi ya mosebetsing e se e tlalehilwe mme ho kentswe kopo compensation fund e hlahlobanyewe le ho etsa qeto ka thuso e lokelang ho fanwa mokamedi wa motlatsi wa Free State Compensation Fund Sita Sibi wa hlalosa
8: ha mobereki a rile bohloko a le mosebetsing ha ke mhlomola ba injured don't shoot a le mosebetsing o tlamele hore a tsebise ramosebetsi wa hae hore ke yena accident e tsa itse so ramosebetsi yena o tlamela a thuse employee ya hae hore e fumane medical assistance ka pele nyana so di documents tse ba re tla di hloka mo di pampiri tse ba re tla di hloka ke lengolo la ramosebetsi le bolelang hore employer e employee ena o lemetse a etsa sena se bangwe na se hiretso la setse mona
3: sekau e re bahiri ba tlameya ho ikarabella ha e ba dipatlisiso di fumana gore melao ya polokego mesebetsing ha ya latelwa mongodi wa lebatowa wa sekau Richard Mokwena o re polokego ya basebetsi e lokela go ba taba ya mantlha
9: ke tsa ha re etsa etseng e sa tlameya ba etsa etse ka tselejwa Emparele sa ka hore tshepisa hore re tlo etsa ka hohle hohle hore family ya Comrade Polori e thola dithuso le ditshehetso ka hohle hohle tseo ba lokelang di thola ka molao.
3: Lefapha la tsa khiro le re ha mosebetsi a hlokahala ka lebaka la kotsi mosebetsing ba leloko la gae ba ka fumana matshidiso sena se ka kenyeletsa bana ba ka tlase go dilemo tse 18 compensation fund e boetse e re bajalefa ba ka thuswa ka dithuto tsa bona le ha ba se ba feta dilemo tse 18 Lebohang Motshweneng le fa pengla ditaba SABC Vessels Brown
10: wa bona how le data ne ke December waya ha o tshware ke re manta le la bohlano di a tshwana ho wena mona a se ka di khoma ke tlo tlo bona no mo bontsha o fa data o tlo a mamelori o boloke na kwana promo o ntse le mo haleng data ha ona get together e qalang ka please call me
11: Eba data ne ya Telkom. Ikutle matla ka data di kosa mahala le meputso. Ha o reka prepaid data bundle ho tloha ka 29 randa ka pa ho feta. Hodima moo, ipehe monyetleng wa ho hapa seabo sa hao sa meputso ya 500 million. Ha o kgetha tap to win. Dial *180# kapa o download my Telkom app. Ho na le melawana le dipehelo. Telkom. Possible begins here.
0: Ele shemele mitsoyo e re bonja le mamedi mitsotso ka mraura ina ya botlhano se mametsela na ola makuma ne bona le manetsebeletso ke ya le sedi FM re le kolatsa ya manan le dikgetho.

0: ke no sona ba shopa ba bere ba sobo fera betso a ke fela tsora ya botselela che pa tu tenka cheno jalo ka go jetse ke re gaitse di aka thwasa a ayo o tla ba teng hape be kenye tlanka mantaha rutlo re di thwetsa majwa che pa tlo go be di sebo swa ka le kae
1: ka mo ha le ka jeno chairman lo ena comrade Jonito
0: nnati ke la bohlano ka jeno che pa ke la bohlano ho futhu betse monate mane
1: a o ke no tatile je ke
0: Nah, I did not sound like a talk. I can belt. I can belt. Ke tloga le hepa ya le tlhaka tlhakaniana ke go
1: blo
0: e man sentle ke le hepa ya le tlhaka tlhakani
1: ke mo khai
0: ka bo mafu ya le tlhaka tlhakani ke tloga le hepa ya le tlhaka tlhakaniana e man sentle Oh, bohai. Ano ke la botsana le bona teacher party. Di yang kana o sane.
1: Ey, mo sane o thata, o thata o sane. O thata o sane tla ba popo di monate ya holo. Ho bane mo bane ke utlwisisa hore di tlhopa tsena ka bobedi le ka tsa utlwa boimanyana ba hore di bapadi tsa bona di tlhopeng sana.
0: Ey,
1: le ba gutle ba tlo bapala. Ho tla tswa rona ba tla sebetsa jwang. Hape le ntwe ke nana nang ka doso tla yetsa ka nna a kenya di bapadi tse ntsha ka
0: fela ba tla mo shapa
1: jwale ah ke ntwe tswa
0: itse ba tla mo gaola molala
1: ke ntwe tswa itse
0: he
1: ke ntwe tswa itse
0: ona na di tla dipeneleng ka pa di tla qeta di tlo bolayana
1: ah di tla qeta 90 minutes
0: he
1: di tla qeta
0: o so wena ka o na le sa house ona na sa feta o sa ka pa re tla bua pelotso ka pa ona le ntwe ya hore se matla se hape
1: Ah, ona le signal le sona.
0: Ona le sona. O tla go jwetsa pele tsa
1: ba.
0: Mabeli chapati o tla go jwetsa. A pele a betsela. No chapati tla go le boe.
1: Ke o da.
0: A man sentle ke le hapa le thaka thakane ya.
1: Ke ra bo
0: belt. Ah, go bo tlo. Le se ba tlo dira bo belt. Ala go chapati. La puse re se tlo tsa go pa bo go. A man sentle. Go ya pa le thaka thakane ya. Ai que tá bom com o mamá.
1: Não me tira a velha.
0: Não, não, não, não. Já vai tirar a velha, mano.

0: ke ma shopa ba beri fela betsotso re faletse ora ya bosupa ere le ke jalo ntate ko be di bogeseng ru tlo re dintho di tsa ba jwang tsebeletse ke la ya mantlhale seria fa me re betsetsa o qetela tsa sepedepete ko be di mogeseng a re fetsona ru tlo di eme jwang ere re moleke ga re bogeseng ke a tshepa wa nkutlwa le go alaka di eme jwang tsa o qetela ka jeno e kuruleni
1: ka
0: go tswa hantle ntate bogeseng di eme jwang
1: tsa le bo le go alaka motati wa ba le daso ithutse ke koloi mane se bakeng sa all road pela alabadone mona ke matelo nga Bosworth le Potgieter di koloi tshulana mane se bakeng sa Middledale mona ke tseleng ya le bedode farming albertina sisulu tlhakoreng la r24 o le tle bophirima mmileng o gelogelang Edenvale e leng Lumiden Charli tlhokomela moganni mo mabone a laolang sepedipeta student taolong e ba letshwalwa o emaebile a re fane ntse baka e bang le mafelo a beke a monate re leboga EMPV ka tlalego e nako.

0: juju-e. Juju-e, juju-e.
1: Tsadi tsadi pina tsa ke rata ka holo ke bondo pelu. A radio mashoma mabela ba sebela fela betsa tsoka faletse ora ya busupa the biggest one to drive ta kwa breakfast show on the city of FM. Ei na ko ya tsama wena mamedi na ko ya matha. Sense ka tshojolo ga ge mahlonolo lo ba ithuti ba rona holo ma grade 12. Jalo ka tlabele qala bekeng etlang lo kumbaza makation mo. A ke ba hopolele hle bana ga bana haneleng gore ba ngola bekeng etlang. Bana ka nete ba tlohloka nako makation ga rona mme ke rona fela ba ka itsang gore dintho tsa bona di tsamaye hantle. Sense re tshojolo gore class of 2026 mahlonolo mahlonolo mahlonolo tsamayang le lo iketsa motlolo le iketse motlotlo le etse batswadi ba lona motlotlo ka o sebetsa hantle. Mokgotsi wa ka esale o qadile selemo sena ga ona tla ka nnete kapa esale o qadile dilemo tse leshome le botsomong tse fetileng aa e seng ka selemo sa o qetela ebe ka nnete ka nnete ka nnete mosebetsi ona wa dilemo tse leshome le botsomong dilemo tse leshome le botsomong ka ofela o tsama fela jwalo ka metsi aa tsamayang le lo ngola tsamayang le lo wa bona ga o tla o itukisitse gantle nna nke tlhokomele ka nnete dintho di tsamaya go ya ka mo o tlileng o lebeletse ka teng mme ga o sa itukisa e a bonagala gape ga o sa itukisa e a bonagala mme re a ke a tseba re tlo utlwa le dikeletso tse ngata le e sale a tswa ka festere o tlatla tlo o eletsa e matriki a sematrase ke o jwang wena o la fitlha wena se re tshaba o botsa jalo ka o ga se papetle wena le trichometri daba ke ba re trichometri trichometri o ngwala trichometri a se ka tlase sa go trichometri trichometri ayeye ntho e neng tabolampe kere ke trichometri trichometri o ngwala trichometri ke e trichometri ai ba tla o hlokomela o mamela mang che batswadi ba rona ba re file lefa lena la thuto bona ga ba ka batswa re a utlwa ya batswadi nna ke lela ka bo tikometrise lekeišeneng mo tikometrise le papeflation o la fitlha na sale a jamela o loga ka makweke ya tichere ya ma oile tikometri mashoma mabedi a metsotso bile fela metsotso re fogaletse ora ya bosupa e re ko gopotse hem leeto la bali a ka di 31 tsa yona kgwedi ena e tlabe re lebakamane sena station se segolo tlabe se lebakamane ne ka bali mme gotho ko gopotse wena mo mamedi a tsamayang dibese di tla tloa go nka baeti kapa kaofela be e leng gore ba tsamaya go lebakamane ne ka bali jale Bloemfontein mo di kopua jalo metsotso e mashoma mararo pele bese tsamaya lebe le le teng diphaposing tsa gaso SABC mola bese tloa ka kwano ka Bloemfontein ka hora ya bone hoseng 4 o'clock hoseng e tlabe tloa ka bona ka SABC Micron Startamani e tloa ka N wa bona Shell Ultra City na N1 e tloa ka 6:30 hoseng jalo le kopua le fitlhe metsotso e mashoma mararo pele bese tsamaya 6:30 hoseng e a tloa ka moo ka Kroonstad mme Funder Bay le teng ka mane ka BP Boulevard Motors gaufi le Chicken Licken ka mone e tla tloa ka hora ya borobedi hoseng e tla tloa jalo ka hora ya borobedi hoseng jwale ka kopo fitlha ka nako bese ena e leba ka mane ka OR Tambo tsebo o na le a sare sa thetsa ba bang aro ua ba le ka bese o sona le e mong a tsamaisang leshalo a re ba ya ba le ka lebese aa bese e tloa Bloemfontein Kroonstad le Funder Bay e isa bamamedi OR Tambo nna le a ba tshwerekala a ba ka bese aa ga e tloa mona la Bloemfontein goreng ya bone hoseng Kroonstad 6:30 ya tloa ka Shell Ultra Funder Bay e tloa goreng ya borobedi hoseng e leba ka manene ka OR Tambo mo teng o tlabe o tsamauwa o leba jalo ka manene ka Bali ke bone Bali bile go tsamauwa e tla feta ka Dubai e be go atlwa ka Dubai ka mane ai ka ntho tsa monate a le sediletsa ntho tsa monate utlwa se re bua Dubai ka go atlwa o tla sports mo ai fofane sene ha go tlwa OR Tambo se re Dubai a Dubai be re Bali e ka go tswa go Rockland gore Rockland gore a Dubai Dubai Dubai Chepala Dubai jwale mamedi e leng re tlotsa maka besena o nke mo faonyana e go tloa Bloemfontein go fitla o re Thambo kwana ka nnete ya o sena mo faonyana e tla ba mathata jwale ka nnete o tla ba monate ke a tshepa le wena o so le malala la otse o so emetse fela taba tsa gore dintho di tsamaneng leeto le fitlhaneng fela esele ke a kgola beketse pedi fela o tlwana jwale fela a ka qala ka mane ka Mauritius jwale re ya Bali a sena station e se seholo bos a se seholo sena station e lo ba leeto le monate haholo ha re yeng Bali re lo ithabisa bamamedi ba Lesedi FM anne tota ba monate a holo ke mashoma mararo fela betse tso ke fela ra ya busupa chapato wa tla betse tsenya e mashoma mabedi betse bahlalo pele ho ra ya borobedi rutlo ga di ya mejwang ke la bahlalo ka tshelo tsenye ba ile mahloka mane ka Soweto ga di thotse di tsa mejwang ka moga ho be le mathatanyana maobane a holo ona mathatana na tobane jolo le batho bana ba tswang ka ntle ba hlileng ba ba kopa bodulo ka kwano ka neng ya rona Afrika Borwa mme ma Afrika Borwa e santsane le yona taba eno balla ka dintho tse ngata ditlolo tse ngata tsa molao tse etsahalang ka kwano ka neng ya rona Afrika Borwa batho ba bang ba dumela gore tse ngata tsa tsona le hantse di ntse ntse di etswa ke ma Afrika Borwa yeo re ka se balele fela balla ka gore tse ngata tsa tsona ke batho ba tswang ka ntle ba senang ditokomane mme bothata ke bona bone ba gore jwale batho bana ba batlelwa kae ha se ba ntse diketso tsena tsa ditlolo tsa molao. Engwe batho ba llang ka yona ke taba ya tlhokeo ya mesebetsi ya Afrika Borwa gore mesebetsi ya Afrika Borwa kapa mesebetsi e ka etswang ke Afrika Borwa o bona la ile matsonga batho ba kantle e ka ka bongata bona la ile matsonga batho ba kantle ka bongata mme Afrika Borwa mangata ba re ha ke ge batho ba tsamaye empa ntwe re buang jalo ka Afrika Borwa ke hore ba senang ditokomane ke bona be leng gore ka nnete ha re utlwisise hore o etsa la jwang ore ba batse ba le ka kwano ai batse ba pile na ha ile hangata ke hopola bafana ba Fall Nation ai la hangata la ka bona video ya Fall Nation ba yetse tsa nthwe ngata mo revet a Calvin Felo everybody wanna be in love why hopola video ya bafana ba Fall Nation how is it jamato ai tona ai tona Aidwana!

0: lesemana ba sebetsana fela metsotso ebile ke lesemana ba setsana se metsotso re lebilešalo re ka borobedi o tla re tshwarela babedi a re na ba le motswako ka jeno a ke tsebowetsalang mona a re na ba le motswako ka jeno o tla letsetsa re utlwe fela gore ditlhagolo tsao ke di feng tsa bekena ntse re bua le chapatrere e kgolo papadi ke ya gosane kgolo ke ya gosane ka nnete ka nnete ka nnete ka nnete a dilo ja fatshe gosane tho dingatsa sentse di etsagala le kala ga utlwa ntate ke mang banna eno ana tshwanetse a hlaele o la thunywa pele a hlaela ka mazanka ka mane ntate Khane kala ga utlwa e mong wa batho ba hlileng ba tlwaelane le ena gagolo ba mo atametse gagolo o ile a thunywa le ena a bolawa ka setlhoko utlwile ditabeng mo na le mafatlha mabedi mme wa bona ba fumaneng ba bolauwe banna ka manene ka pitori ba dilemo tse lesome le metso mene yo e lang kutlwisa botlhoko gagolo nagana o le motswadi o se o fitlhela ntho e jalo ga go banna dingata dintho tse tsalang kapa tse tsa etseng bekeng ena dintlhagolo tsao ke di feng o ko releletsetso 086 000 3084 086 000 3084 romela di-voice note tseno re utlwa gore wena he o re ke di feng a dintlhagolo tsao tsa bekena e tsa jalo releletsetso 086 000 3084 romela di-voice note re bone gore na re utlwe go wena gore na dintho di tsamaya jwang dintlhagolo tsao tsa bekena di ngata ntho tse e tsaetseng ka nnete ka jeno gape moporesidente wa naga o kamane ka qwaqwa o utlwilane re bua le letona la thuto la profense ya Freistata ao banna setse re tshwa jalo re re grade 12 Freistata le letlhonolo ka nnete gore moporesidente o profenseng ena fela e ke mesebetsi ya lona nna ke batla go le joetsa ke mesebetsi ya profense ena matitšhere a rona batho be re sa buing ka bona letsatsi le letsatsi le etsa mosebetsi o motle ga ngata re bua ka sephetho sa profense ka nnete re tla bua ka lefapha la thuto re bue ka bana re bue ka eng re lebale batho ba etsang mosebetsi ona e leng matitšhere a rona le etsa mosebetsi o motle gago golo mosebetsi wa lona re ya o bona ke ka go Profesa Freistata idulang e tlhomme pele tsena ke ka ho di profense ka ho fapana bana ba itlhomme pele tsena ka dithuto tsa bona ke ka mosebetsi wa matitšhere a rona batho ba sebetsang ka tlasa maemo a thata maemo a mabe a tellwa ke bana batswadi ka mona ba buella ba ke ntho tse ngata fela fela matitšhere a rona mosebetsi o le o etsang re o bona 086 000 3084 ke le nomoro tsa ka tseno ntlhagolo tsa o tsa bekena ebile di feng le sere fa thubelang
1: Kara.
0: Yes sir.
1: Shabu zot Kara.
0: Kim nati bo so shab?
1: Age shabu braya.
0: Nati.
1: Es man tu akwa difference sense ke dum tsa ke tabla ha ba te Kara. Di tsola tsona pe la di ba ka ba ko o to khalla man.
0: Fela wena o tia ka ona na ke eng ha ba thuke sena. Ha re utlwile ka pa. Re tloela o bua ka tsona radio nge ka di ba e ba fashion e jwalo ba. Ha re bua ka ntho ka jeno ho sane ho etsala ye nngwe hape.
1: What's again, Karabe? Batuba Haba but eh o di trongo e bra ka a se bete ke go dilo ntse ba lose go mme a tata se go mme ba fa e mo South Africa wa bo o tsala act go ba tsala act o khalemela o fitile re ratetse sina
0: o tsebe na hentse ding ha o tswitse ba gaola letso lena le o tswitseng
1: ba gaola la tau
0: ba gaola ntwe sebeditseng ha o bitse ntwe sebeditseng ha o bitile ba sebetsa ka ntwe sebeditseng ta
1: are go China ra gore ke mamela tau a bua ka mona mo lo shinjimpi wa China ha ba pa le tso ha di mamelle o re tile mo ana sa ntse tlo go mo 20 years o ntse mo no teng re na ya teng o ntse ba ka stopa o se tsaba di tsantse tola e ya e bo last sentence a itse vetse after 6 months o de o go sekolong government ng file laptop ng file di buka wa ithuta what is that
0: ba gaola ntwe sebeditseng ta
1: ya bela khara ara wa go dilo go khalemela bo taba go khalemela enough
0: ai enough ai le nna ke a tsho ai enough thank you bosaka
1: Sure.
0: Ithara so le shebana ba tsa mfela betsotso ga le bile tsholo re ya borobedi. Africa borwa ka nnete ka dithaka ke tsebe dipalo palo di eme joang fela. Ke a dumela hore le rona re engwe ya dina hatse leng hore ka nnete ka nnete ka nnete. Wa tsiba e bua ke batho ba bang ba bua ka polokeo ya Africa borwa e go tlisa botlhoko. Ai khona man Africa borwa e tsala ke nana le gona re ho tsedi ntsa dipalo tseo di mo ha o tlwa tabeng ya polokeo. Ke di ntotsa utlisa mohloko fela nang ena rona Afrika Borwa. Di ntlhagolo sa sa bekena ke di fegele tsetse 086 3003084 086 3003084.
2: Loko la botlhetsa ke ba hao jalo ka mophehi le spa. Fumana 80% off ho di 70 sa Nutrifresh kitchen essentials. Ha o reka di hlahiswa tse jalo ka 700 grams spa prepacked cheese ka 99.99 o boloka 43 randa kapa 200 grams spa sliced cold meat. Reka dife kapa dife tse pedi ka 50 randa o boloka 20 randa. Di teko tsona di fumana ho fihlela la 18 October ha te paisa le teng spa fela hona le dipehelo
3: 359,900 ha tsoke bua ha tjena kopana le moetse o mocha wa Jetour Dash Inco ke SUV ena le chebeo e bona hatsang ka mabidi a 19 inch alloy kgokahanyo ya Apple CarPlay le Android Auto tse wireless ha mmoho le di-screen tse pedi tsa 10.25 inch dashboarding tsena ka ofela o tloha ka 359,900 fela moetse o mocha wa Jetour Dash Inco style at its core etela lebenkele le haufi la Jetour kajeno dumela ona le dipehelo
4: Clientele Legal e fumaneha bakeng sa maAfrika Borwa ohle. Diplani di theko e tlase, mme di cover bohato ba CCMA, dikoloto, tlhekefetso ya bong, ditshebeletso tse fokolang le ho hongata. Hape, dipoloko le ditheolelo tse tsotehang ke tsa hao. Clientele Royalty e o fa melemo e kgethehileng e tswang ho lenaneo la rona la Free Loyalty. Fumana legal cover kajeno. SMS-a lesedi ho 39771 ke 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Clientele Royalty, ke molemo o fuwang maloko a rona a tshepahalang ntle le ditefello tse eketsehileng. Le tlisetswa ke CBC Rewards Pty Limited. Dipehelo di fumaneha online, mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
0: Arekero so le robedi fela betso le bile tsholo re ga robedi the biggest man to drive at a Hoha breakfast show on the city of FM station ke so se ratang ke le sedi e robedi fela betso tso se re ke pele hora yani ya robedi tsholo ka le bahlano ke batla utlwa wena fela gore ditlhagolo tsa o ke di fenga tsa beke nna ntodi ngata tse tsa itseng ke batla utlwa wena hore wena tsa ha o ke di fela sedi dubela
1: khata le ke tene kae
0: nnate
1: e u sa re mahadi ga na khwa ke da mo
0: ntate
1: Aka to wa ya di plane ka fela.
0: Eh.
1: Eh amu soka o ka wae ba mo ka ba le mo a ke ga di tau. O la ya ke.
0: Eh.
1: Ene ha mo la mo tena le mo ba bo tseno la ba mo to ku ka ba sokala ka ba kana ba ngene ntse sa itse. Eh. Ka ba le mo to a tsana wa tholo kwa. Ha mo ha nkwe fela e tseng tau.
0: Jale jale ditokelo tsa Afrika Borwa di dumele seo ntate a di dumele
1: a ditokelo tsa ya ga bolanda
0: o tsho jwalo
1: eh na hana bona nena ile go thuna tsa mo sei singa ka fuwa na bana ba hai ba bo lauwe ha to tena ke pelo ne
0: jale ke la lu ipotsa gore ha se tshaba re bua ntho e le nngwe e tshwanang tse O nahana o ba ne molaetsa o sa gone o fitla o ba re tshwereng ba re tsamaisang.
1: A tsaba luti sa mkhomo ntata na di so ba khaele.
0: Mm.
1: Ba ka bona mohlang di ba khaelang o ntena empe e bofoko. E bile ke a fadisa.
0: Ntate a re lebohe.
1: Tangi ka ga ba tsile monate.
0: Tsatsile monate. Le sere fa bitlang.
5: Le go.
0: Eh ntate.
5: Kenda tsa tsa tsa ile la tlile le mo.
0: Oh kae?
5: Ke le nile le ka pa tlile le ile.
0: Oh.
5: A tsaba ke eng thata?
0: Eh.
5: Dipolana tsa ke tsa fela ka gase. Eta ke taba be.
0: Eh
5: fela. E tsa tshelete.
0: Eh.
5: O le ba le ha go ntse la ha go ba le wana ka ha ntse go bona ke bo se ba jwa.
0: Fela ke sa tsala ke khutlela potsong e ona hana ona hana ha re bua ntho e le nngwe tshe go bane molaetsa o sa gone o fitla go dimo kwa parlamenteng musong go baneng o sa gone o fitla molaetsa gore ba bona gore ma Afrika borwa mangata ba dumela gore ha o ka etsala tsena dintho di kaloka
5: a tsewa khatas se a tsa se sa motho a se go tse sa e ka tsenang ena motho wa nta a lokollalana le ba di bula itse ke mo sa tla bona hantle gore na ke le fatseng
0: ona hana di ba hlaele ntate batho ba le bona ntho tsetse o tlisang bohloko
5: I did.
0: Hey, return
5: high to the
0: Hey.

0: مرحبا بسم الله فرحة سوسة غفلة سورة قبل ربيع جدا في قصة مانو درايف بس أخوة بريك فاشون لسريع فام A.K.A. Ikin and Forbes One time Apple Omar 50 Cent The best friend Rich Young The biggest mono drive تقوى بريك فاشون 87.7 في تجول ورو 6.6 Megahertz مواني هنوه اكتك جولو لسولو لطولو كاكاپا Yano, kiasa pa ukiti kile monati kaka pa. Katali sila kaka pa kimo sebenzi molin. Sebenzi molo runaka kwano. Katali sila wamutiba Mr. Jazz Jazz Jazz. I want water na kanit. Ei marakre tubwa di miti nima. Nese kichoka nene ready bete kasa kuwai. Kono water 5 minutes. Yay! Tasi sotoa di fe. Oka ka pavale te kanda pele ne gre ke botse. Eh ka ka pa. Ah yo atla silugu 5 minutes a pretile. A o botse botse thotse ka ke. Se khoa. A o la botse thotse ka thotse. Tori tsa maitsa ka silugu le khala. O kitikile jwa boy boy. Ai motho a sututse ditlhamme. Ke ne ke re go tlosisa hantle. Ekang ka jame le le qetile le ga ya lo qetwe bola ga putha putha ene ke go tlisa hantle ya le taba ai ga ga o ke tikile jwa ga o tiaka ai thank you man o ka tla go ka tla wa the biggest one in drive tsa go break fashion mame dikile a sokomela hore ha ke tsip mai kutlo ha o ke a finga dipina tsetsa ai ne ke jo tsa joni to neneng ke re hona le pina ha ke le bale ke le ka parisi ka ngwathe Springfest hey ke le monse fitileng pina e binwa ke stadium o ka ofela ke re ke mamo nga pina e stadium o ka ofela maikutlo ha o ke a finka ka pina tse tsentsweng ke AI motho a ipotsa re ke di fentse ke di pina tsena tsetswang ke ke computer wa ijwetsa hore yetse eng komporo wa ijwetsa fela ba tla batho ba ene pang ba tla batho ba ene pang wa ijwetsa I le motho ababine mo no ka tshwere o kompinele jalo ka Michael Jackson fela Michael Jackson no e ka mo kopanya le bo zaharanyana ho be le bo R Kelly muchini wa yetsa nthweni jalo pina tsena na tsa AI go batho ba bang e ditlile ba bang ba di ba sa dutlwisise hantle ke hopola ba bang di-radio station tse ding ba re ei ga di bapalwe pina tsenana ke re e lefatshe le fetoile lefatshe le fetoile a bo santsane o le nthong nakong tsane fela ke batla utlwa wena o le momamedi wa sena station ke tlo bapalele e nngwe e ntsweng ka AI ne o ntswetse gore o di utlwa jwang di monate ke pina tse o ka di mamelang go ya pele pina tse o ka thabelang go di utlwa tsetsa AI ei tse dingwe ba e dinepa go bo se ka utlwa le gore ke AI jalo ke tlo bapalela yona ke tlo rekisa ke gutla fela ke tlo bapalela yona ke ya DJ Fat Cat e bitswa ngwaneso ke ya AI o bo letsetsa ke utlwa maikutlo a gago gore ga o nletsetsa ga ke re na wa e rata kapa ga o e rate che o tla ntswetsa wa e rata kapa ga o e rate o bompha mabaka go baneng o nahana o bo ntjwetse gore na o nahana gore ke dipina tse o ka thabelang go di utlwa gangata tsena tsa AI labaka le ditaba le dibini tse ding di re ei AI ena na e tlogeng kela mosebetsi wa gopola la o ne bua jalo ka bo diroboto tse e leng gore ke a gopola go tshwana le dinaga tse e leng gore di sebedisa bo diroboto mesebetsi e ne ka etswa ke batho o fumane jwale e se etswa ke diroboto tho ei ka le diroboto a e le tsona tse etsa mesebetsi e banna batho ba tlo felelwa ke mesebetsi fela ba tla o jwetsa ba re ga ona mesebetsi e felang go ntse o ua pele dibini ntse re na le tsona ka jelo tsentseng dibina go ntse o na le AI ke tlo bapalela yona boreletsetsa 086 000 3084 086 000 3084 ke gopola nna motho a ntswetsa gore e pina AI ke re okay ka mosheba fela jena ke re alright ke tla bona lefatshe le ya kae tla bona gore lefatshe lona le reng jale ke batla utlwa ka wena mmamedi tsetsa AI o re maikutlo ga o ke a feng ka tsone ke tlo bapalela yona o utlwe Ya etswa ke ba dikopanya ba fana ba nang tate. Ba dikopanya ba dikopanya. Nining a ihlokile motho a tlang bo studio session a tlang a tlobina. Eh. Ba etsa motšhini o hlo ipinele ona ka bona. A re gutla tloe ba pala DJ Fat Cat ngwaneso. Yes.
1: Mathata a molao a ka hlaela le ha ile mang. Ha o ya leqwetheng la private. O ka lefiswa bakeng sa puisano ya mohala ka mong. Lengolo e seta le therisano e nngwe le e nngwe. Ka clientele legal, tefello tsa hao tsa kgwedi di kenyeletsa dipuisano. Ho ngolo ha ditokomane tsa molao le boemedi kgotla e bang ho hlokahala. Re na le panele ya maqwetha naha ka bophara a leng malalalaotswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi. Re boetse re na le diplane tse etseditsweng motho ka mong e seta le tsa malapa. Diplane tsohle di kenyeletsa molemo wa beili. Mme re tla wela seponiseng ho lefella beili e fihlang ho 5,000 rand. Re cover ditaba tsa setjhaba, ho tlokotsebe, e sita le tsa basebetsi. Mme o kenya claimi ho bonolo ka clientele. SMS-a lesedi ho 39771. Ke 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online, mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
2: Best deals ever.
3: Now what's ba se bohle ba buang ka sona. Le ba OK Furniture hona jwale. O fumane moqeqeqo wa dipoloko tsa 1300. O top loader washing machine e grey ya 14 kg ya T5. Jwale ke 4999. Le Vita Sleep Zambezi double base set ka 3999. O boloke 500. Di solo tsena di ntle ka ho fetisisa. Ka lebenkeleng le online ha OK Furniture. O fitlhela ka 11 sa October 2026. Bona le melawana le dipeelo.
4: Rona re ba ha modise re ithatela ditile tsentle haholo se ba bile ba re bitsa bo modise ha re lebise diteboho Standard Bank Maemo account le lapala ka le apara more fashion ka ditheolelo tsa ho ya ho 200 rand ha legit hape le iphumanela le korosa e more le ditheolelo ha Shoprite hodima more re fokoletswa 35 rand ha re reka KFC e re fafa ka more pani nya hao tselo ka rona ba ha more dice ha bula Standard Bank my more account ka jen Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya molaong wa mokitlane ya ngodisitsweng o na le melawana le dipehelo
0: shoma mabele ba sebele fela betso sokho fraletse ora ya aborobedi e DJ Fat Cat one eso ke a AI he Well, I'll tell you

0: Osita, osita, osita, osita, osita, osita, osita, osita, osita, osita, osita, osita, osita, osita.
1: Pa pa le seria fe la ditse ya patcha pa dansa go le bo comrade Jonito mamedi wa tsebeletswa le seria fe mke ro wena moro ha re dile go le jola ka ile ka o jetse ka ga di likitse mmalwa le fatsing di a thagwa mafelong ana beke di tsala ka mane ka England mo ho bapala njalo di papadi ho tloa ka mqebelo le sonta ka jeno ha diyo ka England Arsenal o sane bapala le Leeds United Aston Villa in kana le kharagara le Brentford Ipswich Town ya mo ya jalo Fulham Chelsea e tabe e tobane le Bournemouth Sunderland yona e shabana jalo le Brighton Man United in kana jalo le Tottenham Hotspur ba nne be ka maga di papadi tsa FIFA Tottenham ha e so hlaphoelwe empa re tla bona ho sa ka sonta Crystal Palace e tla isa no le motlase le Nottingham Forest Hull City e botsana jalo le Everton Highly Liverpool you never walk alone banka no jalo le Man City le yona Liverpool mo media e soka ba e fitla mo tlameneng e fitle teng ha e soka ba e fitla mo tlameneng e fitle teng Liverpool e santse e sokola me mo hlomo he Ariola we kopantse re tla bona ha ba gutla ke ya gutla ha ke gutla ka mono ka London UK ke wela antle swala ka hla ka Robert ka rara motse moholo Maserile Soto mo ka mqobelo dileng teng tsena sa Premier League ka diqala jalo ka machoga inkana le mzamane dio di yona e tla shemana le majanja ba ga dio di e Limkokwing in kana jalo le matlama ha ile bantu e tla fofelana jalo le di fofane e re ka sontaha LCS in kana jalo le LTF di jabatu yona e tla shemana le members Villa in kana le kharagara le LMPS ha ile dina re yona e tla binkane le manonyane ntse ke lona ka monka na hinya le Soto di ya papala tsena tsa le Soto Women Super League monte ngo papala ndi papadi tsa ntse le ntsa sala morao me tse di tlo papala ka mqebelo ka mane ka FSC Stadium for of life ke sane sa kick for life mo no teng ho papala jwa Emmanuel Queens in kana le LMP LMPS ladies Berea ladies in kana le FC Stock highly kick for life woman e ka shabana jwa le PK Stars ladies e re ka mane ka mabaleng a Pizza House ka Qutting ke mo buka mo so class C ladies e tla mkana jwa le LDF ladies Mpaki HS ladies in kana jwa le Dijabatu ladies ke tsona tseno tsa Lesotho ya mamedi mme ile ka bona gore ile ka utlwala ka tlhokana la tsela gore ka mono Lesotho Football Association ba qadile jwalo ka strategic session sa bona o bona gore na ba tla nka mogatlo ba uise pele jwang tseno di qadile maobane France League One Lens in kana le Olympic Lyon ka jeno hosane Lille e shabana jalo le Havre Lille ke ane enkile motlhankanane wa Mamelodi Sundowns Sibia a lo bapala morao mane ho Lille mme re tla bona gona ebe jalo ka ha sa ikwetlisa le sehlopha se seholo na o tla ba le teng papading ya hosane Lorient e tlabotsana dipotso le Paris Football Club Monaco in kana jalo le Toulouse ha le Brest yona e shabane le Angers PSG in kana jalo le Havre PSG ne itukise ne itukise batana na gela ba tsankana bana batse ba ka mona ka mamelodi ha o finyane ka sonta hanis in kana jalo le Strasbourg Rennes in kana le Auxerre Troyes yona e tla shabana le hlopa sa Marseille ati ka mane he ka ola liga re potla ke ka labahlano ka jeno ke Malaga le Espanyol hosane Rayo Vallecano le Athletic Club Alaves in kana le Athletic Madrid Barcelona in kana jalo le Getafe Real Madrid e shabana le Villarreal ka sonta ka tsatsila tsepe Elche e tla isa no di mole tlase le Celta Vigo Real Sociedad in kana le Osasuna Racing San Standa in kana le Valencia ha ile ka mane ka o siri ama me diteng ke tla dinga mona le mane fela Inter e tla papara jalo le Kumo Napoli le Frosinone ha ile Genoa in kana le Fiorentina ka mqebelo ke di kotjela Kumo in kana le Roma Lazio le Monza Lecce Bologna Sassuolo Milan Cagliari in kana jalo le tlhopha sane sa Juventus o be le mafelo a beke a monnate mamedi wa tshebeletso le Serie FM a tlhoke tshitiso nna le wena re tshepe le ona go mo gautla ge jaga ge tla ntse re felletse le bana ba na beso ka anta wa bekeng e tlang ka o tshwara le sentse ke re e seo kgotso.
2: Sibolla matla a dipidisi tsa Procidin 4-in-1. Ana o batla sehlaiswa se sireletsa le ho hlokisa mmele wa hao ka hare. Hore o ikutlwa o phetse hantle dilemong tsohle. Procidin e tshehetsa bophelo bo botle ka hare. Procidin ke molekane wa hao ka mehla bophelong bo botle. E sireletsa mmele wa hao kgahlano le ho tsofala, mahlaba, mahloko a pelo le arthritis. Leka Procidin ka jeno. Ka tebello ya bophelo bo botle ka moso. E fumaneha kemising tsohle. Hopola, ha e sa re Procidin ha se Procidin.
3: Ho qeta ka khutiso ya hao ya lekgetho ka e-filing kapa SARS Mobi app. Ho neha nako e eketsehileng ho etsa seo o se ratang. Ena ke kgopotso ya bohlokwa hore o file khutiso ya hao ya lekgetho pele ho makgaola kgang a la 23 Mphalane 2026. Qoba dikotlo. Qeta. Leba ho sars.gov.za ho fumana lesedi le fetang lena. SARS at your service.
4: Achapati pelo bitse Orlando Pirates Kaizer Orlando Pirates Mamelodi Sundowns so sadi nake ga taba tshwa itlamang tate ya wankolota pelo bitse bo swaka papadi wa bona nna ntwe ke thabetse fela gore di kopana tse di lepedi ya di fomonye ngwe tshosang ka bobedi ba tsona
5: holatela ke tlo wa ga ba tshe holatela form Mamelodi Sundowns e ka hapa papadi ya osa Impa ho latela papadi le maemo a mang a ka thoko Orlando Pirates ke yona e tla betsa ma e hlotse ho sa
4: wefa
5: ka ntla ile ngo noto
4: o re Pirates e lo shapa Sundowns
5: ka ntla ile ngo noto
4: Sundowns ke ya botebo mokoi
5: ke ya khadoso ka kenya tebo ntlo a re ka ba kopisi
4: ai ene ya ya Pirates ya pele Shepard ba ka chuchu
5: Ho ya ku Arabi.
4: Pirates lo betsa Sundowns so ka ntla ile ngo noto.
5: Ka ntla ile ngo noto.
4: Sebo shotlo ore ngwana sebo.
6: Wena ore wena.
4: Ka Setswana ba ke la ameleo ka Setswana.
6: Ha
4: tsala ba itsu aba itsu go di se ba o ntsa re o ntsa etse mahoko ke la ameleo. ilo ba buima se bo sha o sa.
6: Ya no ilo ba buima.
4: Ilo ba buima.
5: Ho re mona ke latele pelo, ne ko ara ba tsalatele.
4: Ke
5: latela fela maemo a ditaba.
4: Maemo a ditaba ho ya ka mo ditaba di leng ka teng.
6: Le ka mogotse ba mbolo ka teng.
4: Sundowns. Chapter Pirates lo ja Sundowns. Ka ntla ile ngono. Hai mo mamedi nna ke tla o jwetsa ha ke etswa metsotsong ya mehlano pelo ra borobong.
6: Ah
4: ke a ile. O tla wele ka mantaha. Metsotsong ya mehlano.
6: A theoele ka mantaha.
4: Le ba re o ntsa etse mahoko. Ke la meleo.
5: Ante chemelo. O rata ba bona se fela ile DJ
4: Dilo. Ya banga ta ha ke ba bidi.
6: DJ dintho tseng.
4: Ah, ke
6: dilo.
4: Dilo sell. Yeah, le tego tsa tsantsa tsama ma. DJ dilo sell. Ai, wa mpitsa bana ti ampe ba fikeng. Are ke o DJ dilo sell. Yes. Yes, Mantwana. Ba ke se bosh.
6: Shapo jo an khada.
4: Monate. O motho wa bololweni.
6: Hanya.
4: Yeah.
6: Eh seng ha ho. Empa he nna se ka mpotsa hore na ke
4: Ah o tsama lengwe.
6: Ah nna ke le se.
4: He? Ah thatisa. Thatisa.
6: O
4: tsala? Yeah, antse go hola botshabelo ba. Le itikala ya lena botshabelo mo lena. Re ba sele.
6: Aba tine ya.
4: Le itikala ya lena botshabelo. Batla nya ba NAT ba ke ba NAT ke go
6: ba batla ba bentsa tshipi ba
4: ka batineile ale batineile ba Central Park ke ba ba bona ba Central batineile ba ba litigale alena litigale a siwe sa le ke swa sa blomose Aba tsaka support wa rona ba go hopola ba NA. Eh ke ba go la bo blobo. Yeah.
6: Le go botshabelo go ra le tlhoka itla.
4: Ga le tlhoka hela lotlhe.
6: Eh. A ke e bi fela. Ke tsaya ya rona.
5: Bo ke aba tibisa teacher.
4: Eh.
5: O tshe ai like ke teacher ka mo medical.
4: Eh.
5: Le karamene ke teacher ma yena ka o foba.
4: Ya ka o foba ba ga ka. Ga ke tella ba. Hey, tau rumela vese sentse ke tlotswa man.
6: Ha sa o rumela ke tlotswa.
4: Oh, ha sa rumela mfemo.
6: Eh, mme di ka jeno nane o la rona le ha sa ka o otloloha qwaqwa. Mme mo president wa naha a tlabeng a le teng ka jeno. Methuli baby mo le maletsa se sejake ba ka mono hore fa dintlha tsohle tse tlabeng di etsa hala ka jeno. Mme nane o la rona mamedi le kekela tswana le mehleng ke yona taba fela he yeno. Ha re date re noma he.
4: Eh.
6: Date re noma 28
4: yes.
6: verse
4: 43. Yes, yes.
6: Iri.
4: Yeah.
6: Bao ba ahileng.
4: Yes.
6: Naheng ya heno.
4: Itsho.
6: Batswa ka ntle.
4: Yes.
6: Batla hola.
4: Yes.
6: Hanyane. Ho fihlella ba le kadima ditshelele.
4: Yes.
6: Mme lona le kekela gona go ba kadima ditshelele. Jale kai qetelleng qetellong
4: yeah
6: e tla ba bona ba le
4: buse ke rata qetellong mona ke tla re qetellong
6: ire e tla ba bona ba le
4: buse mo ba me di ke mo be ka ntshotsena le nkukanya
6: qetellong
4: qetellong thank you so much.

0: something wrong for the state to respond. I don't think that's the message we need to.
1: Ditaba di same jwalo se police sa KwaZulu-Natal se re ha o motho ya seng a tshwere malebana le merutsu ya maobane e bileng setseng sa dikgwebo sa Durban maobane bosiu ha o tla tshiswa makolo ya le shumele metso mene le me a ho imengatanyana se police sa se re merutsu ena ile a qhoma ka motho a ditlale o tsere melata ile a otla mo hwa ntina go nyomo hwa nto o nengwe haula le toropo ya Durban se police sa nete faditse o re melata e meraro e tshwere malebana le ketsalo yeo ya wotla Mweli wa sepolisa sa province Robert Nechiunda uri ha motho ya tshwere malebana lo fetla merusu Motlatsi wa mehleng wa hloho ya sepolisa sa ke okuruleni metro ya lelekilwe mosebetsing a Julius Mkhwanazi le motsamaisi wa mehleng wa masepala wa ekuruleni Imogen Mashazi ba lebeletse ho hlela lekgotleng la dinyewe la masterata wa Jamestown ka jeno ka ditloso tsa bobodu le boqhekanyetsi Bobedi bona mmoho le baqosiwa mmoho le bona Kemi Bahari le Linda Qakashi batho ba le dikoso tsa bobodu bo qhekanyetse le o sitisa toka nyewe ena ile a busetswa morao ka kgwedi ya lwetse e le o fa maqwetha baqosiwa nako e lekaneng ya ho amohela le o lekodisisa ka botebo dikateng tsa tokomane ya nyewe.

0: Mamedi ne ko nke tsema welele le questa ba re ngiyazifela ke ya mabenkeleng ha ke gotla ke kopane le Tuli Baby.
1: Se chaba sa Gauteng re kopane go tla thibela wata wa lefu la foot and mouth disease. O seke wa tsamaisa di gomo di nku di pudi ka ba dikolobo o tla plasing yenwe o ya beng. Ntle le tumelo le di tokomane tsa hlokeha. Go tsamaisa di phofolo ntle le tumelo. O ka jala lefu wa be wa beya maphelo a di phofolo le mekgwa ya boiphediso kotsi. Ha o belaela gore diphofolo tsa o di aku e kopanye hanghang le ngaka di phofolo. Kapa ofisi ya tsa teng se tsamaye ka diphofolo tse kulang. Emisa mosama, sireletsa diphofolo, sireletsa temo.
2: Lepato, hana go e fihla o tobana le maikutlo a farasan le qeto tse ngata. Clientele Funeral Dignity Plan. Dingwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe. Di-plan di fana ka tefo e habedi ha lefu le la kotsi. Ho bonolo ho e fumana. Ha ho tlhatlhobo tsa bongaka, ha ho diforomo. Kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao. Plan tsa rona di patala kontane ho rent tse 24. Me o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. O ka sireletsa maloko a 13 ho polane e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Fumana phomolo moyeng kajeno ka Clientele Funeral Plan. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Haiba o ntse o na le bukana e tala ya ID e ka nnang ya sebedisetswa boqhekanyetsi, ke nako ya ho etsa phetoho e bohlale ho ya ho Smart ID Card. Diteboho ho dibanka tsa Afrika Borwa ka tshebedisano e ntseng e hola ya digital. Jwale o ka etsa kopo makaleng a makgolokgolo a dibanka tse nkang karolo. Ha ho hloke ho tlatsa dipampiri, ho beeletsa sebaka mme ha ho mela e meleleele. Mme re ntse re tswela pele ho eketsa makala a mang naha ka bophara beke le beke. Ena ke Home Affairs at Home. Etela myhomeaffairsonline.dha.gov.za. Ho fumana lekala la banka le haufi le wena.
4: Home Affairs, re tlisa seriti ho bohle.
5: Lesedi FM, ke mole. Mokgwabo wa setso le puo ya Sesotho.
0: Ke metsotso e leshome le metso e robong pele re fihla ho reng ya leshome e re ke ho Thuli. Hello Thuli.
6: Hello Sbosh.
0: O shapo ho jwang?
6: O shapo jwa me darling.
0: Monate nate enka dithapokitse o he ngwana mme.
6: Ke le bahle Sbosh le wena mo mamedi wa sebeletso ya lesedi. Ka jeno lena la itlhabolle re hasa ka wotlwa re le ka kwano ka multi purpose center ya kamana ka Phutha ditshaba. Sepio le morero hore rebe ka kwano ka qwaqwa ka jeno re tsama le kantoro ya tunagolo. Me McQueen letswa mathai me bana le mosebetsi o moholo ka jeno ile province ya Freestata mo thakgolwang a projeke e golo hadi ke muso ona wa province ya Freestata moho le company e golo ya machina e bitswang Joy Long ke YJC mehe mo mamede motlem company ena e golo ya machina e tsetela tšhelete e kana ka 100 billion rand ka hare ho province ena ya Freestata. Mme tšhelete ena ke e tla sebediswa nakong ya dilemo tse hlano kaofela e tla nne e tswe jwalo ka mekgahlelo e fapaneng. Mme ho lebeletswe hore ho tsetela hona ho tla thusa haholo ka taba ya ho tsosolosa le ho bula menyetla e meng ya kgolo ya moruo ka hara province ena ya Freestata. Mme ebile ka lehlakoreng le leng ho tla ba le ntshetsopele ya di-industry ka mona ka hare ho province ena ya Freestata. Ho tla ahwa taba ya di-industry, kaho ya di-industry e tla kgutlela hape sebetsong ka lebaka la ho tsetelwa hona ha tjhelete e ngata-ngata hakana e kana ka 100 billion kaofela mo mamete motle. Mme ho lebelletswe hape hore tjhelete ena kapa projeke ena e tla theha mesebetsi ka hare ho province e ka bang dikete tse tsheletseng le magolo a mahlano mesebetsi ya mshwelela wena momamedi motle e seng mesebetsi ya nakwana ba lebeletse gore e tla theha mesebetsi ya mshwelela me batho ba bangata jalo ka utse ba hore ena province ya Freistata ke engwe ya di province tsenang le batho ba bangata ba sa sebetseng ho kenyeletswa le batho ba batjha jwale mosebetsi ona he momamedi motle ibile ka hare ho ona hona le mohlomphei ke bua ka mo presidente wa naha ena ya Afrika Borwa ntate Cyril Ramaphosa ke ena ya teng ya etetseng ka mana ka maspaleng wa lehae wa maluti a phofung mehe wena mo mamedi motle mo sebetsi ona wa ho thakgola projeke ena e kgolohadi ke mosebetsi o tlaetswa ke tonagolo me Maqueen Letsoa Mathai e ka sitana le majoro wa maluti a phofung le yena o teng o mengwe wa masipala ona wa lehae le bona ba teng ka kwano wena mo mamedi motle jalo ka ha e le bona bemba sebaka le yona company ena me batla theha sele kane mo mamedi motle company ena e kholo ya ma China e tla theha selekane le muso ona wa province ya Freistata sena ke ditaba tse monate ha holo ditsebeng tsa baahi ba province ena ya Freistata jwale mo mamedi motle o tloske wa fetwa he bateng ba hlomphehi me ibile mosebetsi wa letsatsi la kajeno o batla o le mangatanyana hobane Hussein ka hora ena ya leshume batla le ba kamana ka Blue Gambush Multi Purpose Center ke mo he barutwana ba sehlopha sena sa matric sa 2026 ba tla beng ba etsa boitlamo ba hore di hlahlobo tsena e tla ba di hlahlobo tseo ba itelang ba sebetsa ka thata ho tsona ebile e tla ba di hlahlobo tse tla tsamaya hantle ntle le mathata kapa diphepetso tsa letho jwale ke engwe ya mesebetsi e tla tshwarwa ho seng hona hem hona ka mona ka qwaqwa me wena mo mamedi motle re tla o tlisetsa ditaba tsena ka ofela tshebeletsong ena ya hao ya lesedi ka hare ho lenaneo lena la itlhabolle ke ne ke re fela ke tle ke o fe ha khutshwanyane tse tlabeng di etsahala ka kwano tse re behang re le tshebeletso ena ya lesedi ka lenaneo lena la itlhabolle ha ke tsamaye ke le mong ka kwano mo mamedi motle ke tsamaya le maletsatsi sejake ke mohlophisi wa lona me ke tsamaya le basebetsi mmoho Lorato Phetlo mo le Hweri Mabuya sposh ke le buile ngwaneso re tla boela re kopana hape ka mora ditaba tsa hora ya leshume ke khutlisetse dithapo tsena ho wena dipapo
0: ke le buile haholo thule mamedi e le shumele metsume raro metsotso pele re fitla ho reng ya le shume ke nako ya hore re fetele ho ragadi wa bana ragadi Pulane Maselwa le metswalle ya rona ya tsohang.

0: le lepina e monate ka nnete. Dumela ntle metswalle ya ka e metle.
1: Dumela mme Mathepi.
0: Bana ba ka.
1: Mme Mathepi.
0: Jolo ka ha ke ne ke ile ka le bolella sehloho sa pale ya rona ya kajeno. Yona e bua ka dikolowana. Mme yona e tsamaya ka tsela ena.

0: Eno ene ile letsatsi le leholo lebelo la dikolowana bana bohle ba metse ya bo ahisane ba ne ba tla matha mabelo ana ka dikolowana tsa bona kolona e o ri buang ka yona ke le toroko le lenyane le nang le mabidi a mane
1: mona hutlohala e ka ho monate me matshepi nna ke rata dipapadi tseo bana ba bapalang moho ka kgotso
0: ee ya hle wena kananelo ngwanaka ho tlisa bohloko ha o fumana hore bana ba bapala mmoho empa ho na le dikgohlang ka hare sena se qetella se entse hore batswadi ba bana bana ba lwantshane mme ke sona seo le nna he ke sa se rateng le ha o le jwalo he bana ba ka pale ya rona e sa tswela pele felleng o ile a re
2: ena ke nako e ke e ratang haholo ya selemo
0: Feleng o ne a bua jwalo e le ha mme wa hae a ntse a mo tlama moriri wa hae o hareleileng. Mme o ile a re.
3: Feleng we ngwanaka.
2: Mme.
3: Hore na ho etsahala e mmane papading ya lona. O hopole sena ngwanaka. O matla ho feta ka moo o nahanang ka teng.
2: Ho lokile mme ke tletsa jwalo.
0: Mme o ile a bua mantswe ana ha ntse a aka feleng phatleng. Feleng o ile a ja motoho wa hae, a rwala dieta tsa hae tsa ho matha tseo a di ratang, mme a potlakela monyako. O ne a sa batle ho ba morao ho nako bakeng sa lebelo lena. Yena le wa mphato wa hae ba ne ba hlodisana le dihlopha tse ding tse hlano. Sehlopha se seng le se seng se ne se na le batho ba babedi. Ke bolela ya sututsang le ya dutseng ka hara kolowana hore a e kganne. Sehlopha se matjatu o sututsa kolowana mmileng ke sona se tla hlola. Mphato wa feleng e ne e le motswalle wa hae wa hlooho ya kgomo ya bitswang moya. Hang a feleng a bona moya o ile a hla tseba hore ho na le se seng se phoso.
4: Ke hatiye lerapo la ka la seta ka phoso mme ka wela ha bohloko. Jele ke mwana le qaqailana la ka le nonyetsegile. Ha ke kgolo re ke tla tseba ho matha. Ao mme Matshepi. Ke sono ka moya. E ka ba jwa le batloetsa jwa.
1: Hao. Ha ona mothena le lebokoso la thuso ya pele mo papading ya bofelleng. Ke a kgola hore ha moya a ka fumana dipidisi tse theolang bohloko, o natla gona ho matha.
0: Kana ne lo ngwana ka kana kwe engwe. Ha bana ba ipapalla fela. Ha ba ke bana hane ka dikotsi. Empa ke a kgola hore Malapeng a bo bona teng a teng mabokosi ao bana baka
5: mme
0: ha re tswele mpeli ka pali ya rona nne te ke hore moya o ne a hlola a sututsa feleng ka kolowana ena empa feleng yena o ne a iso leke ho sututsa moya ha ro risang a bona bo emo bona o ile re
3: o ke ke wa khona o sututsa kolowana wena feleng
0: Rorisang o ne a bua jwalo e le hatlo ka feleng ka hobane o ne a hlile a mo kgella tlase.
1: Wa bona mme Matshepi, tsena ke tsona tseo ke sa di rateng. Ke hobaneng ha Rorisang a etsa tje ka feleng ha ona tharollo eo a e tlisang ka ketso tsena tsa hae.
0: Mo teng o bua nnete wena kananelo ngwanaka. Le nna ha ke rate ha bana ba qabana ba ntse ba bapala. Le ha o le jwalo he bana ba ka ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Jale feleng o ne a batla ho lla. Empa ka yona nako eo, ke ha hopola mantswe a mme wa hae. Ka ho panya ha leihlo, feleng o ile a tlala matla le boitshepo. Ya ba feleng mmoho le moya, ba ema moleng, mmoho le sehlopha se seng tlase mane, mo mmila o fellang teng. Malome Sisiu o ne a eme a le malala a laotswe ka folaga ya hae e mmala o mofubedu. Pele a diya folaga ya hae o ile a re.
6: Emamuleng itukise tsamaya
0: Malume Sisu o ile a bua jalo a se abile a dia flaga ya hae
1: Mahlona lo ho wena feleng le moya
0: o lukile kana ne lo ngwana ka ha re tsweleng pele ka pale hle feleng o ile a potlaka o sututsa kolo yana ena ya bona ka matla mahlo a hae a ne a tsepane a shebile mola wa tlhoro O ne a di hula ka pele. Ho ne ho bonahala hore e tla ba bahlodi. Ka ho panya ha leihlo, ke ha jwale kolowana e tsamaya ka boima. Feleng o ile a bona hore lebidi le leng le tswile moya.
2: Tjhebo!
0: A ka sututsa kolowana e robehileng jwang? sehlopha seo a neng a tlhodisana le sona se ile sa ba feta jwale felleng o ne a batla a nyagang empa mantswe ane a mme wa gae a tla ka segatlha kelelong ya gae ya ba felleng o sututsa kolowana ena ya gae ka maatla otlhe a gae go ya moleng wa tlholo o ile a gona le ga fela e ne e le bona ba go qetela rorisang o ne a tsheya ga a sheba felleng matlho a felleng a ne a tletse digapa o ne a lekile ka maatla gore ba tlhole lebelo lena ka nako ya kabo ya digau le yena o ne a maketse ga malome sesiu a re
5: mona re na le moputso o motšha ona ke moputso wa maikemisetso ona o leba go fanlang le busa
0: jale ke ga go utlwagala mogoo wa thabo gotlhe felleng e ne e le motlhodi o ne a sa tswa maemong a pele empa o ile a ithuta go dumela go seo a nang le sona goba seo se a putsa baisane ga ba ka ba lebala ka moo felleng le busa a ileng a sututsa kolowana eo lebidi la yona le neng le tswile moya ka teng go fitlha palong ya tlholo bana ba sena ke thuto ya gore tiisetso le mamello di tlisa katlego le phunyeletso ke ka moo pale ya rona e felelang ka teng ke a kgolwa gore botlhe le ne le natefetswe ke o mamela pale ena ya rona ya kajeno jwale arabang diputso tsena tse e latelang mmogo le kananelo le tlhono setlhogo sa pale ya rona ya kajeno ke se buang ka eng
4: se bua ka ngwananyana e montsena ya neng a bitswa felele le

0: Re a leboga haholo re ga dipulane mmogo le metswalle ya rona ba re file ditaba tse monate pale ya felleng, mme ke a tshepa motswalle wa ka go na le se o ithutileng sona paleng ya rona ka jeno. Mamedi, gopola gore naneo la rona ka jeno a leke ke la tsamaya jalo ka mehla, jalo ka ka jeno naneo la rona re tlabe re gasa re le ka mona ka qoqwa mo teng he mamedi. Ofisi ya Premier e re bitsitseng bakeng sa mosebetsi o mogolo mamedi o etsagalang ka mona ka qwaqwa Methuli baby, ke ena he mamedi e tla bang molomo wa gaso bakeng sa o refa dintho tsotlhe tse etsagalang ka mona ka qwaqwa. Le ga o saya mamedi, wena mamela tshebeletso ya lesedi, re tla o tlisetsa sona diphela.
1: Thembisa o batho ba le motlotlo ka setso sa bona, ba bontsha maatla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng. Le qhubulanna la kgaso ke 88.4, gape le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM. Ke molelwa.
0: Hodima tlhoho ra ke ya leshome, tshebeletso ke ya hao ya lesedi ya lekgotla la kgaso la Afrika Borwa. Tsena tsa hora ya leshome re di ballwa ke Homi Mosiwatshweu.

0: Bophelo ba hao bo bohlokwa. Ha re fihleng re bolokehile dibakeng tse fapaneng ka ho ikobela melao ya tsela ka nako tsohle. Ke molelo.
1: Yeah, tele ya. Ae, pukazeli ya tete tse.

0: Ditlhabolle ho lesedi FM.
1: Bloemfontein motse wa di rosa. Berenyetso singangata, mangaunge pelong ya Free State. Lesedi FM le fumane ha bonolo le khobong la 89.9. Kapa kenang ho SABC Plus F. Ke molelwa.
2: Mama di ke metsotso elishumele metsirobedi pele re fitla ho renya le shome re na le baeti ka kwano ka dipapusintsa gaso ba re etetseng iko pele matsoho bana ba ka ba batle ke bana ba mama ni bongi ba teng ka kwano mamedi ba tswa sekolong sa re lebohile sibulele combined school ka mona ka Smithfield. Jale, ke na le bagotsi ba ka beketlokokang le bona mona mo medika pele fela pele ba ya hae. Hello manana.
3: Hello.
2: Ho jang?
3: Humnate.
2: Humnate. Ka nnete humnate?
3: Eh.
2: Sho sho sho sho.
3: Eh.
2: Ka nnete o thabile?
3: Eh.
2: Eh, a o e ya mama Nibongi le wena. O thabile?
3: Eh, mama
2: Nibongi. Oh, a tsimoe. Lebitso la ho mang he manana wa ka?
3: Ditumela.
2: Boitumela mang?
3: Mochochi.
2: Ka nnete. O tswa lekeisheneng le feng Smithfield?
3: Greenfield.
2: O tswa Greenfield. Ke bona Greenfield ha o tsamaya ka N6 o tswa tshenana ka toropong e ka nqene ka lefting ne. Ke yona ke tswe sharp. He monna ke mang batla mong wena. Hello, hi, hello. Bo ba sileng ha e bo mametseng wa lesa. Ka pa ba je tsotla lesedi.
3: Eh.
2: Ha ba tsebe o tla mo.
3: Eh.
2: Ho ba neng o sa ba joetsa. Ba dumedise he ke boma.
3: Ke rata ho dumedisa ntja. Mama ka le papa ka le batsadi ba ka kaofela.
2: Eh, ao batho manana. Mama ke mang lebitso la hae?
3: Mamotsi.
2: Eh, ao se Mamotsi a go kang? Ao se Mamotsi a go kang? Ke tseba ao se Mamotsi a go kang Smithfield. O mo dumedise he utlwa. Ao se Mamotsi, hello, papa ke mang yena?
3: Tumelo.
2: Abdi Tumelo. Abdi Tumi, hello. Gale boahle, mkhotsi mongwa ka kienwa mona. O tsidi go lokisa microphone wae, o atamele ho yena mo ke bue le yena. Hello, hello mshumani wa ka. Ho jwang?
3: Mnat.
2: Ho shapo. Eh, o reng fela?
3: A di bu.
2: He mona ba itse o tla lesedi ka po bo iponoso le mofela.
3: A tjwa je tso re ke tla lesedi.
2: Eh, ho lwana ba o jetsitse go tla lesedi. Lebitso la ho mang?
3: A khona.
2: A khona king e we boneng ha o fitla mo wena mogotsi wa ka.
3: Ke bona di balloon, ke bona
2: di. Jo! Jo tsidi, ngwana ntse bona ke di balloon tsa hane tse kgolo tsa. Eh, le di sofa tse ntle. Ha o manana ga le boa utla. Ke thabetse ho bua le wena, ba dumedise ha e ka pele.
3: Mela
2: ke bo mang bo ba dumedisa mbang a re dumelang ke malibitso la hai
3: o
2: se mtsidisi he ba thunga le bo wa hle ngwana na wa ka utlwa
3: eh
2: shapo he eh ina wa o qetela ke yeno ha lo manana
3: hello
2: ke mo luileng hantle tse wena
3: ke itule salunu
2: ah ngwana na tla blom fanteng a ya salunu mo mpitso la hao
3: itumele
2: eh itumele mang
3: motai.
2: All right, Tumi, ke mama ba tlang go dumedisa ha e ba utlo fitlhile le CDFM.
3: Ke mama ka.
2: Ke mang lebitso la hae?
3: Dimakatso.
2: All right, Dimakatso mang?
3: Shao.
2: All right, ga le bua hle manana utlwa. Ga le buile bo mme ga le boga hle ma teacher ga matle. Ke ma teacher ba tsoba nyenyana ba. Ka nnete. He mme me di ma teacher ga ma 2000 tikiana ka mona ba batle hore ga le boga hleng ga le buile ha ho le re thabile. Thank you. Mamedi re fetele ho Thuli baby ho tswela pele ka ditaba tse etsa halang ka mona ka qwaqwa Thuli ke tseo
4: ke le bohle sports le wena mo mamedi wa tsebeletso ya lesedi re ntse re le ka kwano ka Phutha Ditshaba multi purpose center me motsotsongwana he ke na le MEC dibolelo mantse me re a tseba he ke letuna le ikarabelang ditabeng tsa meralo ya motheo jwalo jwalo me o teng ha o finyana le nakwano MEC e dumela fe
5: khotsa o tsebana le guy
4: ke phetse hantle
5: ke phetse re keng ke monyetlalo ke o dumedisa ha mo le ba mamedi botlhe lapeng
4: re a leboga MBC program ena ha isale e tsala go tswa bo mantsa kwana le ya hodimo le tlase le sebetsa ka thata re bone gona le marogo a o le a butsing a go re bolelle ha golanyane ka ona le gore na ke a feng me le bona a tlo thusa jwang ka hare go motse ona wa qoqo
5: a o tsholana ere ke lebo e hape monyatlo re ofa o re ofa ngona ka tsika tsa tsinlena re le fapela public works and infrastructure ngi le yona meralo ya tshaba re sebetsa ha moho le lefapala nela community safety roads and transport ha moho le South African Defence Force le masola rona programa ke programa sa le etswa ke president Tata Ramaphosa ka moga go be le disaster tsena tse tshabe ha ka Zulu Natal le Eastern Cape ra bona gore bana ba gona tshela ba khono tshela mo na maroho e ga pula inele jwale president a re program ena e tlamele etsa hale Afrika Borwa ka kakaretso empa ka ra Free State ha ga qala mona thabo mfutsanyana fela ga qadile mane garipe ge se ge qetile garipe ge se ge ketse maroho a mane ka ga Bloemfontein le manga o a mararo hona mona ka ga kwaqwa e se le maroho a le shome a seng a le teng a sa qetuwe ntle le yana di pedestrian bridges hona le ena e re bitswang vehicular bridges ena e leng gore e kgona le koloi e kgona go feta jwale ke mosebetsi go o entseng ga mogo le fapha lang tate Jabu Mbalula empa fela ke jalo ka ke tlhalositse go programme e ke programme e leng ga e sale e thewa ke moporesidente wa rona ka dilemo tsena I think ka 2023-2022 Australia maobane ga ntse re tsamaya monana re le o bula marogo ana go na le meemong ka ramotse a itseng go rona la tse ba bomele bontate ne ke sa golo borogo bona botla ba teng a re ka dilemo tse ngata tse dilemo tse putswa magwatlile go a kena go a tsowa ka ramotse ono go ntse gothe ga o kgonagale go borogo bo ka ba teng gobane ke lejwe moo empa re kgonne go kenya borogo bone bo botle ka tsela e makatsang bana ba rona ba kgona go tshela maqheku a rona a kgona go tshela ebile a tlhalosa gore ha pula e nele o ne o tlamele o emele pele go pula e emise le o metsi a fokotsege pele ga o kgona go tshela tseleng eo kapa meding oo empa gona jalo ka gore na le marogo ba tla kgona go tshela ebile bane o bile na sa tshaba le go palama borogo bone a re kare ga ba tsitse gantle ge he engono o tse ba o sebeditswe ke masole ach ka nnete ra tshe bo tla sebetsa ee
4: jale ga re ke re shepe gore ka go ena ya marogo gona jale lena le meralo eo le ikemiseditseng gore e tlo thusa go nyolola moruo tsa gare bo profensi ena ya Gauteng jale
5: ya Free State mama
4: ya Free State tsharelo MEC jale ha go le re shebile projeke ena e le thakgolang ka jeno ke mosebetsi o mogolo ka tsela e makatsang e a tlo thusa jwang marogo ana gore le ona a kenye taba ya gore go ntlafatswe moruo ka gare profensi ena ya Free State
5: Australia e re ke bua ka marogo ana pele ke tla go tsenetsa ka shekole marogo ana hana awa ana awa ka tsela e leng gore e kopanya le setšhaba ba bangwe ba batho ba sebeditseng marogong ao ebile di-EPWP participants tse e leng gore di kgonne go una molemo di-skills ka go aga marogo gona jalo je re na le batho ba tsebang go welder gobane re ba gotile go welder
4: ganyane fela MEC re fete mabenkeleng
5: ke a lebo
0: re le ka wetse tsa baratu ya ba rona so ge so re ka se gona re sa phela jwale ke ka go bana re sa ba sile se re tshe tswarellang di plan tsa Clientele Funeral di patala kontane o boya la fumana molemo wa grocery di palangwane le pulo ya lejwa dipoloko le ditheolelo tse tsotehang ke tsa hao Clientele Royalty e o family bona e kgethileng e tswang ho le 90 la rona la free loyalty fumana cover ya lepato ka jeno SMS le sedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke FSP e dumeletsweng le insurance ya bophelo e nang le license Clientele Royalty ke molemo o fuwang maloko a rona a tshepahalang ntle le ditefello tse eketsehileng le tlisetswa ke CBC Rewards Pty Limited ho melawana le dipehelo online ditifiso ke tse tlwaelehileng
6: Shoprite e ofa matla ka pokothong ka lenane la meputso le ithommeng pele mzantsi ka disolo tsa extra savings tse ka hodimo 5000 di beke le beke o ka una hula me ufumane extra disolo tse jwalo ka 1 kg ya Kellogg's Cornflakes cereal ka 76.99 le di 2 liter dife kapa dife tse pedi tsa dinomaphodi tsa Fanta, Sprite kapa Stoney ka 38 randa fela. Di fumane ho fihlela ka di 11 tsa October. Swipe ka extra savings ha Shoprite fela.
7: Data bolle. Hole sedi FM.
4: Asmohe mabete matle MC o ka tsore pele re ntse re buisana le MC dibolelo mantsi.
5: A o tsula nha re tsola pele ka taba tsa rona. Jalo ka ke tlhalosetsa go marogo a nhane re ya etsa kapa a awa. Ke le ga sebetsa le sechaba ka kakaretso mo leng hore batho ba ipira bupi ba ile ba una mo le mahaholo mo leng hore ba bang ba bona ka wa shikolena le se e ba di artisans tse ba go welda tsa tse ba go kopanya ditshepe ba tse ba go kopanya dinthonyana tse le tseleng hore di amahana le go gama ene artisan development ho be le bana ba ile hore ba ne e se e le di interne sa ka lefapha la public works national le bona ba ile ba una mo le mahaholo programming program bo rogo bo bonwe bo bono bo hira batho ba lekana le ka mo leng hore ba ne ba kgona ba gola mogolo le kana ka 4.5 per individual ho tsa bonete ba go le bona ba na le lekeno ka tlung le lekeno he ba bile le di skills jwale ka tabe ena ya investment ya monana e re leng ka hona ka sekolo e golo ka tsela e makatsang e ka ga Free State e tlo tshintsha maphelo a batho a o tsholwane mo leng hore hona jwale je hona le batho ba rona ba tlo tsitela tshelete e lekanang ka 20 billion ho programme ena ya automotive manufacturing ke ena e leng hore re tloetsa makoloi e ho be le ena e leng hore ho na le 100 billion e tlotsi dola monana mabapi le energy hobane ha re aha nthwene re bitsang SZ money Harry Smith SZ engwe le engwe tlamele e be le motlakase o tsepehalang ke ka ho re tloetsa solar farm mono mo leng hore e tloetsa bonete ba go batho ba gona le bona ba go una molemo ba gona ho etsa ba thola mesebetsi rebe le programme hona hona SZ mon ena ya batho ba leng ho batloetsa tsena tse re iphontsang ka tsona mo leng hore batho ba gona le bona ba tlo una molemo ho ba kgona ho thola mesebetsi mono ba kgone ho etsa bonnete ba go bana le lekeno ka tlung jwale programme ke e golo ka tsela e makatsang ka mga dilemo tse putswa ka ga Free State re sina programme ya mofuta o tsenana mme re leboa mme Makhwini letswa matha ha mmo le letona la tsa ditshelete e leng tate Makume ka mosebetsi o motle ba wentse ha ne ba ile China kwana ba etetse China ha ba gutle ka investment ena ya ditshelete tsena tse tshosang empa re investment kapa ho tsetola ha ditshelete ha se ntho e tla etsalang overnight ho tlo ba le nako mo leng hore tlamele ho etswe mesebetsi e itseng ho sainwe ka shekolena ba tsetedi ba ditshelete tsena ba teng ka kwana ba tlo kopana le moporesidente le setšhaba ka kagetso ba tlo hlalosa ka o tsepale ka botlalo hore ho tlo etsalang programming ena ho tswa hona jwale tse ho fihlela dilemong tseo mo e leng hore jwale investment ya rona e tla eme hantle.
4: Petuna dibolelo mantse re o lebohle ka ditaba tsena tsa bohlokwa ho pula hle mo mamelo motle ke letona la rona provinceng ya Free State le ikarabelang ditabeng tsa mesebetsi ya setšhaba e ka sitana le meralo ya motheo re a lebohanne.
5: Ho lebohile nna haholo ke a leboha le ba mamedi Australia. Thank you very much.
4: Thank you so much. Ke ka re o nontshebile ke tloha hae kwa. Ya lebo ABC ba bete motle irehe metso sungena e seletseng a pele ho rra ya le shumele motsumo re khutlele ho wena sportse di papiseng tsa khaso ke a leba ngwanese
7: data bolle ho le sedi FM
2: mamedi ere re di tabentsa ho rra ya le shume le motsomong renke pina re lebuile ha holo tuli baby mo ho le me dibolelo ka ditaba tse monate tse o le re fileng tsona na neng le la rona la itlhabolle mamedi o ntsa tsola pele tuli o ka hona ka qwaqwa ka mona mo a tla neng a re fehe diketsahalo tsohle tsentseng di etsa hala ka mona ka qwaqwa ntumelle ke nke pina e tla ka Deepson o tsamaya le mahu DJ V The Rose, Le Ginger Stone, Barry Mileage.

0: Mamedi e le shumele metso mehlano ka mora hora ya le shumele motso mong ke nako he ya hore re tlong ka bana bang holang ne ko nke tsipine monate e tlang ka maiza le Brandon Dludlu ba re standwa sama mepeja na homono mamedi e ke nke tsithato hatsi Stava Lesion Music ba re ama hem hem
1: 086 37 84 079 7585 06 6 ke mo ke ditseng teng.
2: Tumela mama ni bongi welcome le feka go repoto ke kopela ngwana ka ke sipho mdatjolo wa hola ka weekend ke re a hole a bone tsenga tanga tsatsang ko mama ni sibot an melang le se dia FM ke molelwa ke mema motsudupane ka fine town ka mona ke mema motsudupane ne thuli ka pa mesi bongile ke kopela ngwetsi ya ka wa birthday ha o sane Wetsi ya ka e kgolo e le mmadumane tsheisa bolwa mo fonteni mo ke ga hole a hole modimo a mpolokele yena hle mamazala ya wa mogata ke ngwana na mafiteng kwana na mogutshwane a sa holeng a mmwa mogutshwane ke ngwetsi ya ka ke mmadumane tsheisa hle bathong ke mogata ka love e wa ngatang ka yona bye bye
3: Ice Botch Dumela, Sibongile. Ke nne Joyce Morotolo mona Heilbronne. Ke kopela tshediso Morotolo wa hula ka hosane ho etsa dilemo tse ngata ke ra hule modimo a mobolokang bo baballe. A mo ekeletse a mo fe le tjhelete ke a leboha.
4: Hi, Sbosh. Hello, Sbosh, ke kopela Thandiwe Sarana akitle. Ke ngwana ka wa hola o qata dilemo tsengata ke mokopela gapu ya mahlono ono hle Sbosh entle ke hola ho sane Sbosh jwale ho sane ke tla be ke le busy ke sa gona ho kena le sedi ke sepina ka tennis and masilo ke re thandiwe sa rana ke ho hola hle modimo wa hlono lo phatsa thank you Sbosh
5: dumela Sbosh ke kopa ho hodisa Sandile ntjeo kamane ka Bloemfontein una ketika tsatsi la maobane o kopelwa ke papi mokona ga molutse futjons crew tango Sbosh
0: ha se mo hema medi e le shumele mezerobe di metsotso ka mora hora ya le shumele motsomong ere ke ka mona ka gotlhe
6: ka Atlanta legal o ka pela o tseba hore o sireleditswe di plani di theko tse tlase mme di kenyeletsa cover bakeng sa tlhekefetso ka motapo mathata basebetsi ho tshwara ntle le molato le tse ding tse ngata maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi fumana legal cover kajeno SMS lesedi ho 39771 ke 39771 Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online, mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
7: Ha o supermarket e cheap ho feta YouSave, ho bolelang hore o tla boloka haholo dihlahisweng tseo di ratang, ditlhokong tsa ka mehla le tse ding tse ngata. Fumana 900 gram ya Pocoma Weetbix ka $49.99 le 2 kg ya Sunlight 5-in-1 hand wash powder ka $54.99 fela. Difumane ho fihlela ka di 11 tsa October 2026. Sefose ke disolotsana tse toma le tse ding tse ngata. Ha YouSave fela. Mo di je tsamaema di bitsang hanyane. Ka mehla.
8: Holesedi FM.

0: Ngala mu madina zikwebe zile mudide li badbad Ya jelela kwa hala magala Mbongo bongo kwa alenga manga we Kimi kwa kote lu ya balabad Tu jiki tu kushai kwa rukwa Strip vibe Tu vibe Go back Is that you try to be fun Yele mfuli mad Imo the change mad Big boys Apo Ubo unde
1: Gatlanta Legal. O ka pela o tseba hore o sireleditswe. Di plan di theko tse tlase. Mme di kenyeletsa cover bakeng sa tlhekefetso ka motapo. Mathata a basebetsi, ho tshwara ntle le molato, le tse ding tse ngata. Maqwetha rona a malala la o tswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi. Fumana legal cover ka jeno. SMS a lesedi ho 39771. Ke 39771. Clientele General. Ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online. Moho le tefello tse tlwaelehileng.
2: Mamedi e robo metsotso pele re fitla horeng ya le shumele metsemedi a ontsa ne rantwa wa hola ka jeno hle ntate rantwa wa monnati witse o hole o bone tseding tsengata le basebetsi mo ka ofela bare o hole o bone dile mo tseding tsengata tuli
3: Hi Bosch dumela hle
2: I tuli
3: Hello, Bosch, ke le bohle, ngwaneso ke le boha. Mamedi motle ha re qetela ditaba tsa rona kwano. Re tlo buisana le letona la rona la Cokta le ditaba tsa dibaka tsa mahae ke ntate Saki Mokoena. O santsa le teng ha o finyana kwano. Letona Saki Mokoena, dumela ntate.
4: A ke dumedise gaitsedi ya ka, ke dumedise le ba mamedi ba lesedi.
3: Re le boha. Letona ha re ke re shebe buemo ba mibuso ya lehaye re ke re shebe fela gore na ebe maemo a teng a eme jwang di diphepetso tse teng ga o sheba ke difeng tseo mohlomong le reng di teng empa re ntse re leka ka gotlhe go rarolola tse ding tsa tsone
4: mmuso wa selehae ka rona ya Aforika Borwa le mafatsheng o dula o le tlasa gatelelo ka mehla le matsatsi ke gatello ya setšhaba se golang ke gatello ya phapano ya phepelano ya ditshebeletso tse kenyeletsa metsi dikgwerekgwere ditsela ke bokgoni ba o fana ka ditshebeletso le ka tlasa maemo a tlhokego ya mesebetsi e phahameng mme e beya dimasepala ka tlasa gatello e kgolo ka nako nngwe e kenyeletse le mathata a tsa tsamaiso ya sepolotiki kapa tlhokego ya basebetsi be e leng gore no bana le boiphitlhelo be e leng gore no boloketse o ka thusa setšhaba gore naya borona ya pele mme re le Freistata re naya Aforika Borwa tla gopola gore tswa historing e ne re ebitsa ya state capture mo e leng gore no ka re go Freistata dimasepala ke tsona tsela batla di amega gagolo mme tsa lemala o fitlhela maemong re bona gore no re kadile fatshe go di aga botšha go di phamisa re di beya maemong e le gore no di kgona go coupa le ntho e ne re bitsang population growth o tla opola gore mo re tswang teng re tswa makešeneng ane mo nona le strata se le seng mo nona le metsi kapa a fepela section e itseng kae kae le mapakete mme e sa le mmuso wa democracy o fitlha ebile go nka ditshebeletso tseo o di ise metseng le metsaneng di anele batho ba bo rona mme letsatsi la kasheko go na le dibaka tse santsang di saletse morago so diphepetso tsa setšhaba le bokgoni kapa tsona tsa ditšhelete ke dintlha tse pedi tse batlang gore no di ka di fana ka mathata kapa bima bakeng sa dimasepala gore no di ka kgona go potlakisa ditshebeletso tse itseng mme ena e latelwa pele ke ya gore ka nako nngwe le tsona disentšana tse teng tlamehile re thole mokgwa gore no di tsamaiswe ka tsela e leng gore no re fumana boleng ba sente nngwe le nngwe e re nang le yona ke qetele ke re le baagi ka bo bona ba fumanang ditshebeletso re na le bogolo ba baagi ba sa lefeleng ditshebeletso tsa bone haololo bao ba kgonang ba sebetsang ba kgona go lefela ditshebeletso mme ba bimetse mmuso godima ntse le rona mmuso o jere bima bane ba sa sebetseng be re reng ke bane ba belongang to the indigent registers so ha re ka lokisa tsena tse ke reng ke tse institutional tse ke le tlhalositseng le gore baagi le bona ba lefelele tshebetso tsa bona e tla kgona rona e fe dimasepala tsa rona maatla e re wa tlhokang rona e fitlhise ditshebeletso ka tsela e batlang e potlakile tšhabeng sa borona
3: project ena e gologadi e o ka jeno le tabeng le thagola le tuna e be mo somong ha lentse le buibuisana le setshaba ba ananela ka mo itlotlisa menyetla ya mesebetsi ka kakati
4: opola auswa ka hore project investment tsetsopile a sentwele gore no tla gana ka tsela ya democracy ke ntwetla mele arabele tlhokeo ya mesebetsi ke ntwetla mele arabele ntsetsopile ya tshaba sa bo rona le naya bo rona mme re le tshaba rena ba ra bona ka lihlo le leleng go tla bana le bana le mefopelo fa paneng bana le mefopelo fa paneng go tla bana le ba tla batlang ba gahlana le bona ka ba banke gore mhlomo bona bana le dikakanyo tse betero feta tse teng mara mmuso molomong o tlamehile o ganne investment na ya rona le lefatshe ka bophara di tloa nthong ene re bitsang towards clean energy which means our protect the environment ya rona tlamehile re reduce nthong ene re bitsang ke carbon footprint mme mona re launcha project ya di-battery tse tlo sebedisa dikoloing ba dikoloi tse se tloetswa re ya pele ke dikoloi tse sebedisang di-battery lithium kapa jwang ga e sa le dikoloi tse tlo gona di emite carbon dioxide re tsebang gore no e na le gatlhamelo e sa lokang go tsena tsa ntho mara gape ke sebaka sa menyetla e metšha ya mesebetsi le go ntshetsa industry pele mme ka goo ga re di-producer mona a se for aforika borwa fela ko go isa le dinageng tse mafatsheng e tla kgona gore no e phamise capacity ya rona mme re fumane le ntho tsana tse re di bitsang di-foreign earnings and e tla tlisa phapang e golo bakeng sa menyetla ya mesebetsi bakeng sa kuno e le gore no sebaka sena sa moruti ya phofung se tla kgona go e fumana
3: ntate ke lebile go letlhe MEC ka lebaka la nako re se re tshwanetse re arogane le wena re lebile golo go buisana le wena kwane go le Sedi FM kgotsa ntate
4: ke lebile gesedaka
3: ke lebogathanke
4: mabidi
3: motle re felele ngwonege go lena la itlhabolole ka jeno mme re tla boela gape re kopana le wena ka nako e tlang mme moifo o ne o le teng ka kwano ke malepantsi jobo ke ena ya neng a etsa bonnete ba gore gaso ena e fitlha wena ka botloloa nna la ka lebitso ke tholana moletsane mmaletsatsi sejakeng e ne e le ena motlhophisi lerato phetlo mmogo le harry maboya re feleletse kao fela ka kwano re basebetsi mmogo re lebohe le bana beso ba ntseng ba thusana le rona ka mosebetsi ona auspulane sipane re lebohile gagolo ngwadeso re lebohile gagolo sposh ngwana mme re ko lebohe diphaposeng tsa gaso re lebohile gagolo mosebetsi o monate ka nnete ga re kopane wa tsiba re kopane
2: kae you know sebeditse gantle ka nnete thule re ya leboo
3: ke lebohile sposh ke leboa
2: a simohe bamedikitseo he ditaba o ikutlwetsetse monate kwanonaneong la rona.

Mamedi ha re di qale tsena tsa ga ya le shumele metse medi ka tsema nang le dikgetho tsa magotla a metse le gotla le phaminga la Gauteng le Johannesburg le ntse qeto ya hore qeto ya ANC ya otlosa andile longisa yeo e leng setho sa komiti ya na ya phetha hatso le naneng la yona la bangkgwetheng ba dilongwemela mo gabakeng sa Nelson Mandela Bay e ne e sa dumelelane le molao wa motheo ebile e kgatlhanong le molao. Longisa o ile a leba lekgotleng go ipelaetsa kgatlhanong le o tloswa ga e lenaneng lena le go batla gore a busetswe go lona e leng kgetheng wa ANC. Lekgotla le boletse gore o tloswa gae ga o na maatla mme le laetse ANC gore e nke mehato ya go mo gotlisetsa lenaneng lena. Go lebeletse gore mekga ya dipolotiki e 20 le motso e itlilwe iketela dikgetho tsa magotla a metse tsa monongwaga porofenseng ya Free State mme ka jeno e itlilwe tekena tumelano ya boitshwaro ba dikgetho holong ya toropo ya Mangaung e Bloemfontein. Tshebeletso ena e kemiseditse go tiisa boitlamo ba mekga ya dipolotiki ba o etsa matsholo a dikgetho a aparetsweng a ke kgotso mamelano ya dipolotiki mo le o netefatsa gore bankgetheng ba kgona go nka karolo tshebetsong ya demokrasi e lokologileng le e tlhokang le eme ntle le o tshoswa kapa gatelelo. Modulasulo wa IEC e le Mosotho Meepša o tlile go fana ka puo ya setlhogo ga baetapele ba dipolotiki ba tlile go etsa boitlamo ba ikobela melao ya motheo e mabapi le tumelelano ya boitshwaro ba dikgetho pele go dikgetho.

Mamedi ha re tswa ho tseo re le kola tse ding tsa ditaba re fumana hore ho rena tsitsipano potolo ha le province ya Gauteng na kwenyena yo batho ba dulang a di hosteleng ba wa ntang ho tloa kwa Imaimai Johannesburg ba ipelaetsa kgahlanong le qeto ya lekgotla la molao wa motheo e mabapi le dikopo tsa

0: Mamedi harikena di tabenge se amanang le tsadigetso re fumana gore megatlo e mashume a mabedi a nan le mosuri mong ya dipolitiki e tla kenela digetho sa magotla a metse tsa selemo sa kitse pedi le mashume a mabedi a nan le metse tseletseng province ya Free State batla tikena melawana ya boitswaro kholong ya toropo ya Mangaung Bloemfontein modula stilo wa IEC Mosotho Mepa o tla fana a ka puo na kong ena re buisana le motlhulutsi wa rena wa ditaba ke Lebohang Motshweneng lebo haro amoele go di FM na mega ka ba baetla pele ba mega di politiki ba se ba saine tumelano ena ya melao ya boitshwaro
1: e ha go dumetse ke dumetse le ba manedi ba tsebeletse ya lesedi ha jwale ba emedi ba mega ya politiki ya di politiki ba ntse banka dikano ha jwale house bill ho tikena ba ba santse ba gana ka dikano.
0: Jwale ka o hlalosa gore ke gona ba santsaneng ba nkakano nna modula studio wa IEC Monghadi Mosotho Mepa o sa ile a tshitle ya puo gona e bangwe le jalo o buile ka dintlha dife?
1: O se a fane ka puo o buile ka dintlha tsa boitshwaro tse lebeletseng go mega e fapaneng ya dipolotiki mme go ebile gwa bua le e mong modula studio wa IEC profenseng e leng a bua ka ntho ka mane a dinomoro tsa tsona diphuputo tse bontshang dinomoro tsa batho ba seng ba registerile go vota e le tse bontshitseng gore batho ba bomme ke bona ba bonagalang e le bona ba registerile gore ba ka register go vota for dikgetho tse tlang.
0: Ka Lebohang ha re lebo ha golo ho buisana le wena.
1: Ho lebile nna.
0: Mamedi eno ke Lebohang Motshweneng motlhulutsi rena wa ditaba a le ka golong ya toropo ya Mangaung Bloemfontein mo megadi politiki e sainang tumellano ya boitshwaro ka bakeng sa dikgetho tsa magotlametse.

0: Jolo ka ha dikgetho tsa magotla metse di se di le haufi. Letsedi FM ka mananeo a lona a ditaba le tswela pele ho atametsa mananeo a lona haufi le wena o le momamedi.
1: Bana ba Free State ba ya sotleya empa ba etela dipele bona, ba phela ha monate, ba driver di fresh cars ho feta batho bana.
0: Ka labohlano lena le tlang lenaneo la ditaba la matshohlo le tla haswa ka kotlo Herigwala Multipeople Center Sasolburg. Ho tloha ka hora ya bohlano e fetile ka metsotso e 30 ho fitlhela ka hora ya bosupa a mantsiboya.
2: Ke bua ntho tse phelang tseo le di tsebang. I'm not going to stand here ke iketse mzwanke mbuli ka bageleke.
0: Momamedi, o eletswa hore o fihle ka nako pele lenaneo le qala ka kweko ya morao e tloha le sepolo.
3: Mamedi ha re boela re tswela pele ka tseo re di tlhophisitseng go lena la imatlafatshe, re fumana gore moporesidente Cyril Ramaphosa o eteletse pele mokete wa kano ya barutwana ba grade 12 provinceng ya Free State bakeng sa go nka kano le boitlamo bakeng sa ditlhatlhobo sa selemo sa 2026 sa magaolakgang. Mokete ono a ke wa bohlokwa pele go ditlhatlhobo tsa magaolakgang tsa selemo sena mo barutwana ba itlamang le go boloka boleng ba boitshepiso mo le ditaba tse amanang le go ikamanya le melao ya ditlhatlhobo. Re buisana le moqolotsi wa rona wa ditaba ke kamogelo tshwetetsi ya moketeng o goreng go ona go teng tonagolo ya province ya Free State Makhwini Letsoga Matai, letona la thuto Dr. Mamiki Mabuya le ditho sa legotla la phethagatso sa province. Ka moo ga re amoele go lesedi FM, nna e be barutwana ba se bankisitswe kamo le boitlamo ba ditlhatlhobo tsa selemo sena.
4: A go le boedi makatso a ke dumedise wena mo le momamedi e se le ka jeno he le ga sa ba bona ba ithuti ba bangata ba finyella hona o hla dikolong tse papaneng hona ka ga kwa mona ba finyella holong ya Blukambush mo ba ile ba ikana hore ba tla ikobela melao ya ditlhatlhobo tsa o qetela tse e leng di tlo qala bekeng e tlang ka Mantaha. Mme he go latela sena na gore ba tekene re ile ga buisana le letona la thuto na province monana Dr. Mabuya e ileng a bolela gore bona e sile sa ba le malala a otse bakeng sa ditlhatlhobo tsenana, mme ba ekentse metšha e itseng tshebetsong go netefatsa gore baithuti ga ba kopitse ebile ba fumane dipampiri tsa ditlhatlhobo pele go letsatsi la tsona. A tlhalosa gape a le gore baithuti ba tse ba le utlwisisa ditlamorago tse e leng gore di teng ga ba katlola melao ena. A re sena se tlo netefatsa gore baithuti ba fumana di-certificate tse e leng gore di na le boleng. Go latela gore baithuti e tlile ba tekene ga ka ga fumana le menyetla gore re buisane le bona go utlwa gore e tlile bona e kabe ba malala a laotswe na bakeng sa ditlhatlhobo tsena ka ga e ile ratlane go fetela karolong ya letsatsi la bobedi mo moporesidente wa naga e leng Cyril Ramaphosa ga mmo le tonakgolo ya Free State mme Letsoga Matai ba neng ba etelela pele go gakolwa ga projeke eo go yona go thweng go tlo tsetelwa dibilione tse legolo bakeng sa go bulwa ga di-industeri tsa go etswa ga makoloi dipidisi le meriane ga mmolo go ka ga masela o etsa diaparo gara tse dingwe. Mme he projeke enana mona me e leng gore re ntse re le teng e tshwaretse gona maluti a phofung golong ya phutha ditšhaba moo he ba ileng batho ba re ga ba tsetela dibilione tsenana di tlo netefatsa gore di ntlafatsa sebaka sa maluti a phofung special economic zone e leng gore e fumaneya Heresmete kwana. Mme sebakeng senana teng ba ile ba re bontsha ga ne re ile gona maopane Heresmete moo ba re bontsha dihectara tse fetang sekete moo ba reng kwa tlo ntlafatsa le go aga difeme le go bula di-industeri tsenana. Nka gopotsa fela momamedi ganyane gore sebaka senana se ile sa bulwa le go gakola nakong ya moporesidente wa mehleng wa Aforika Borwa e leng Jacob Zuma ka lebaka la moo se leng teng ka ga se kopanya Free State le Johannesburg ga mmoo le Durban profenseng ya KwaZulu-Natal. Mme o tloa nakong eo he ntlafatso ya sona e sale e sa gatlhise ra tseba go ile a nyamela tse dingwe tsa thepa monono ga mmoo le go senyega ga meago kapa mekato e leng gore e ne tlameya gore e tlo aga tsona difeme tsena. Empa he ga jwale rile ga bona batsetedi ba nana ga mmoo le borakgwebo gona golong enana ba fitlha ba bolela go bona ba ikemiseditse go tlisa phapang e leng gore ya tlhokagala ona tswakeng seo.
3: Eke kamogelo re le buile gagolo go buisana le wena. Mamedi yone ke motlhulitsi rena wa ditaba ke kamogelo tshotetsi a re fitlhisa pelesong ya lena la imatlafatshe ka jeno motlhagisi wa lona e le le re kenyang mafelong a beke ebile matshediso selebeleng ka laolelo kgaso ke ke lebogile go mamatodi nna lebitso laka ke dimakatso wa gafolotsi re leboile go le go ba le wena ka jeno go lena la imatlafatshe go fitlhela re tiana gape nakong e tlang ga modimo oratile metsotso e mashome a mararo ka morago gora ya lesome le metsomedi e ne nako ke ya gore re fetele lenaneong la jwale ke nako.

ke o dumedisa motho e motle hohle mo mametseng ena tshebeletso ya lesedi FM o lohana teng ya o dumedisang ebile ho etla ka letso le mofuthu le tletseng lerato la bahlano bekeng ke nna Matshoho Mahloko re tla ba mmoho mo mamedi e motle ho tloha hona jwalo fitlhela maane hore nya rona ya bo ya boraro e tlabe le monna le wena re arohanang teng ka lena le ratwang ke wena lenaneo la gaola jwale ke nako go lesedi FM ga ke mongwe ke tsamaya le the soul provider ntata bonolo ka sebele Thabang Morobane mme a tlhophise mmino ke ngwana sesi ke bua ka lerato mpopo re tla ba mmogo le wena mo mamedi motle ya ratwang ke nna tshebeletsong e senang thaka ebile ke sa fosi kgaitsedi yaka le ena molebogeng o teng o tla nna re tlhabe malotsana ka tse amanang le papadi ya krikete tsena tsotlhe di sekebetsa go feta nanong la gao le e phelang nanong la jwale ke nako go lesedi FM dumela motho e motle

0: Emona tibile ke rata hle Michael Bolton ona le nngwe ke rata nya haitse na the soul provider o morena ke mongwa batho ba nan le mantsoe a monati mantsoe a phefa inwa Michael Bolton tsebele so mamising ke a mantla ke le CD FM modusi le na DJ Stiga ke motho wa batho ya rata mbathu ntumelle he motso tsongwa jwa le ke kopane le ngaka ke bua ka Mzaifani Dr. Oscar Mabele ke na le yena mohale mmu mamedi e motle e re tlhage phurile le shwetla re utlo rena ka jono tsena ke difeng tse wa re tshwaretseng tsona ngaka dumela ke phetso phetse ya ntle gabaniso ke a leboa tlhe ka bogutshwane ka motsotso fela ngaka a ko nthuse go na le lentswe ke lena seiza ga ke tseba ba ke lene pile le bolela eng le batlang maemong a bongaka
1: wa tseba ga bua ka stiger le bua ka gore boko ba gona bo tshebetsa ka motlakase tsela ha ka tsela ga motlakase o ka bokong o be mongata go tatekana ga ke re motho eo a ka nna a rutle mo so nke ke reng ke re ke seja ntho ha re motho wa rutle
0: seja
1: e seja so batho ba ma kana ba ga ke epilepsy or what about it ga tsela gore ha ebe motlakase ka bokong o ka ba mongata tatekana motho wa rutle then re o nna ntse ke reng ke a o bona le di seja di convulsions nyana if you go that go wa hantle
0: e ba kwa ke
1: wa tsena ha tsena le fula epilepsy le khona ba ka decision ka pa ho bana ha ebe ba le motho o bongata haholo ba khona ba rutle le bona ha ebe motho la bana ke ke head injury before ka na le seizure ka pa stroke ka pa infection ena e ka bokong ya mara e le meningitis ka ba ile tse kira motho e class haholo ka bona le ntho matsoi a mmeleng ha hantle go hang le nna ka ka go motho ba ntse ke reng ke seizure ka pa ho rutla ha mmeleng
0: mamedi ke ntse ke na le wena ga re ke re tlo utlwisisa lefu lena gantle ke tlhaa ka mona ka mmarakeng ga ke gutla ngaka ke batla ge ke re tlo qoqa jalo ka kile ka o tshwara um moganni wa tekesi a tshwerwe ke bothata bona um tsamaong ya beke ke batla ge ke re tlo bua ka yona ganyane fela ntho ena gona ke tla e botsa potswena mamedi ge ke tlhae ka mona ke ya gutla
2: tsela e ya ntlholong ya diolympiki e tswela pele mahumatsana a rona a Afrika Banyana Banyana ba lokile bakeng sa ho esanaka ha baisano di moletlase le Madagascar bakeng sa dipapadi tsa ho phunyeletsa tsa diolimpiki dipapadi tse pedi tse mashonoko maikemisetso a le mang hore toro ya diolimpiki e dule e tswela pele e hetsa banana ba rona jwalo ka ha ba lwanela boikgantsho ba naga le sebaka tseleng e lebisang tlholong ya diolimpiki boha Banyana Banyana ha ba huraurana le Madagascar ka otloloa ka larobong kgweding ya Mphalane go tswa ka gorabararo thapama SABC 1 le SABC Sport Channel le kana le 13 Mphalane go tswa metsotso ka mashome a mararo ka morago ra bahlano thapama SABC 3 le SABC Sport Channel o ikisetswa ka motlotlo ke SABC Sport
0: tsena ne ola ha ola jwa le ke nako tshebeletso ke ya batho ke ya mantlha ke le CD FM ke na le Dr. Mzaifani Dr. Oscar Mabele ngaka re bua ka seja jwale mogani wa tekesi ile a motsietsa nthwena ke batla o tseba hore na e tla ka lefutso go tlile o bua ka mabaka etsang hore e be teng bophelong ba motho na le lefutso le lona le tsamaisana le taba ya seja
1: wa tsaba ga tsaba holo holo ha ebe motho a le fula epilepsy ne ke ngolo khona go le tsama e ka lefutso but then a seizure yona e ka natla ka mofu a a ke bitsa a papapaneng a o re na go mo hlala ha ebe mona a tshisa ha holo ka bona le go a rutle mmeli wa ga empa ga tsaba e fula epilepsy e khona go tsama e ka lefutso le ke mahloko
0: jole mogani ke yona jole ka kile ka o letsetsa ha ga beke ke lla ka hore he mogani ke yona o re tsie ditse kwano ge ka mele ge etseng jole ka bapalami e ba mogani a hlaelwa ke bothata ba mofuta o tswana lo
1: wa tsela go di e ka hlaya ha ba mo khanye antse a khanne ka lebelo a bona ke ke go utla mmeli go ba e tlaba ka kotse e golo ha golo empa let's say o ntse a dutse fela handle bona e ka re mmeli wa hae wa rutla ya pele go le lente fa ka gore mo a lente mo tlhile ya teng e bolokegile go ba ha ona ntwe kotse for lona le mo khanne mo and then le go lomme handle ka le tsatsing la left wa bona le se ke se ya hae handle fatshe and then ke go go di fela nka mtsengena anta go tla melo ha ke ka tsogena fela bitla gona go di fete so nete fa tsa go le mea hantle ka le side la left le ka sho re o tsa gona go a heme hantle tsela ya go le ke nye bo di gaba ka hanong ka pa enka hano di kola moya wa motho so ka nye le ke le tlo ha ka hanong la motho a rutla o mme fela hantle ka le side teng hantle and then we ka sho go ma a lenteng ho boloke ile ho se ife hande fa haiwe o wa tsikeha wa mafasula ba mabanta ka ba ntse ba di ile ntse mo tsikanga go le wa di fasula hande and le ka ba ntswana e ka gona wa e fete ho go tle ho wa hae ho
0: jale ha lo mele le me ge etse jwa
1: wa tswa le me ye tsatsa go tswa ngata ha ba go tla ba loma le le me ke ba le me le gona go le fole ha tata ho ndukulumo wa jwalo so ye tsatsa mtsona yo fela antsa go tla ka gona a tisa holo abaloma le leme batla tseba ntlo kana go le fole empa se ka kenya le tuka ganong la ha because o tlo kwala moya wa ha ha re batle o kwale moya wa ha mo reng o tla sekolo go a heme boko bo tlhoka oxygen ha motho a rutla so se ka kwala moya wa ha
0: jwa lengaka a go nthuse he ke nse o batho ba ka sietsang ho qoba lifule
1: so ha be o le mo ganni o tsela le tla epilepsy le tsa go pilisa hao mme ga botshepe le bo gabane ha ebe ngwana a tshisa a kwe le te pata hore a o mo fa ntse mme rene tsotsa mo tshisa ka mo tshisa ka tsa ha a ka tshisa ha holo ha ebe ka ka etsa hore tse kira ha o meleng e ya class so ha o lapile e ja ngwaneso a ifuna le bo le fula ha ya bata tsikire ne te fata hore di tsamaya ha tsobane o ka khona go create stroke ko stroke sna tsa go motho le tshikire keng o khona go abene le di seizure ga tsona go di etsa hala fela ba ka tloga go re motho e mo le mabala le seizure ne te fata hore ha ntse go tla mo tlosa ntse go tsi pla ha mo me ka le siding ne te fata hore ha o kwale moya wa hae di tla fete empa ba di ka le go telele ne te fata hore o ya bokelo hang hang hang ka koloi ka pafonla ambulance ke mahloko
0: Khabane yo sokia le bua hle tsohle tso go fileng tsona ke na le tshepo gore mo mamedi o dutlwile mme o tla ithuela tsebo ka tsona le o phekola ba bang na go nyetlang ke le buile mena ha ne khabane yo so ke le boetse na kwa ho ngaka
1: ye bile ke mahloko
0: ha se mo he motho e motle o ka mane ka Durbane ke a tshepa so fihlile o e ya ke tikanga monate ke mohlomong ke tla ba le lona ka moya wena ngwane so ba palatse kgolo hlophatse pedusane ke lela ka letsa ka tlolo mahlonolo fela o ska ba khutla le masodi wena ngwane iso
1: ke le go tema show
0: mwana mme ke le buila ke ke le botsina kwa hao
1: Hey, thank you.
0: Ah, simo he. Mamedi motle hopola tletsa tsinla o sane di tlabe ile magaola ganga a mohope wa MTN 8. E tlabe ile hlophatse pedisa kwa no lapenga tse matla tsena le dina lady hlophatsena se sinsena le nana le ditse pedi se sinsena le nana le di le ngwe. Ke bua ka hlopa sa Orlando Pirates le hlopa sa Mamelodi Sundowns. Ke bona he ba magaola ganga a papaditsa MTN 8. Ka dubeha. Yo tla dubeha. Ke tsaba ntwe e tla ba ka hare ho thekong Durbane tsatsing la usane e leng seo botle ge se shebile ngwana motho e motle papadi eno mahlo mafubedu e bile ge ntse ge rapella hore ho be le khutso khotso tsatsing la usane jolo ka gile ga hlokomela ho bile le mehwanto fela ne le mehwanto ya bontate ba neng ba ipelaetsa gahlano le taba yena ya GBV ba e megahlano le yona taba ya GBV wena motho e motle ke a tshepa tso hledi tla tsamahantle le tsane tsentseng dietsa hala tsa batho ba batlelwang botshabedi ka kwano ka rona ya Afrika Borwa tseno ke a tshepa dikeke tsa ama papadi ena bolo wa maoto tsatsing la usane ha re rapelle kgutso le kgotso ka re ho KwaZulu-Natal mmoho le ka rona ya rona ya Afrika Borwa ke a ditabeng motho e motla ke tsamaye fela ke tsamaya le wena ka mmino o monate nate o tlhophisitsweng ke DJ Lovers ngwana sesi ke yena itseng ke o jise monate Rietsa tsena ka labahlano rietsa tsena o le ka tekesingwe le ka harobi se le ka haro se pala ngwansa hao ntumelle tle wena la penga ge tsheke mmoho rietsela e ka bakeng just an illusion imagination

Mamedi ha re lekola tse amanang le dikgetho tsa magotla a metse re fumana hore lekwetha la Andile Longisa yo leng setho sa komiti ya phethahatso ya ANC le nkgetheng wa setulo sa kamotse masepaleng wa Nelson Mandela Bay le amohetse qeto ya lekgotla le phahameng la Gauteng e bolelang hore ho tloswa hae lenaneng la bonkgetheng ba mo gape le dikgetho tsa magotla a metse ho kgahlanong le molao wa motheo.

Amedi ha re tswa tseo tse amanangwa le dikgetho re le kolatseding tsa ditaba re fumana hore lefapha la thuto la province ya Free State le bolela hore mokete wa utekena tokomane ya kano ya barutwana ba grade 12 ba jeng sa ditlhatlhobo tsa matric tsa monongwaga o bohlokwa ba jeng sa ho sireletsa botshepehi le boleng ba ditlhatlhobo. Letona la thuto porofenseng Dr. Mameki Maboya le bolela hore mokete ona ke mohato wa bohlokwa pele ditlhatlhobo tsa makgaolakgang tsa matric tsa monongwaga mo barutwana ba tswang dikolong tse fapaneng ba itlamang ho ikobela melao yotlhe ya ditlhatlhobo. Maboya o bolela hore ba kentse tshebetsong mehato ya ho thibela ho nyenyelepiswa ha dipampiri tsa ditlhatlhobo ho kopitsa ha barutwana le diketso tse ding tse seng molaong. Mamedi ha re lekola tse amanang le matjhaba re fumana hore Navy Pillay eo e leng ramolao wa ditokelo tsa botho wa Afrika Borwa e bile le setsibi sa molao le mokomishenara wa mehleng wa makgatlo wa matjhaba ya tadimaneng le ditokelo tsa botho o kgethile ho fumana kgau ya Nobel ya kgotso ya monongwaga. Komiti ya dikgau ya kgotso ya Nobel e naheng ya Norway e hlomphile mosadi enwa ya dilemo tse 85 ka lebaka la seabo sa hae ka dilemo tse ngata ho tsa toka ya matjhaba, ditokelo tsa botho le puso ya molao. Mothating ona Pillay o hara palo ya sehlopha sa batho ba hlaheletseng ka mahetla kwano Afrika Borwa ba hapileng kgau ya kgotso ya Nobele, ho kenyeletsa Morena Albert Lithuli, Archbishop Desmond Tutu, hammoho le Moporesidente wa mehleng Nelson Rolihlahla Mandela ya ileng a e arolelana kgau ena le Moporesidente wa mehleng wa naha ena e leng F.W. de Klerk ka selemo sa 1993. Mamedi ha re lekola ntlha e bileng ka sehlohong ditabeng tsena tsa hora ya pele. Matsholo a boipelaetso a kgatlhanong le qeto ya lekgotla la molao wa motheo ka ha ditaba tsa botshabedi a tswela pele ka go naga.

0: Mamedi hare di phethele di tabatsana tsa hora ya pele ka tsa mananga le bo emo ba le godimo mo thating ona ho botolo ha le naha re ka lojola ka province ya Gauteng a motelo di molekwa itseng ka ho khathari ba ka ntle le bona ho futhumetse fela ho a chesa ka le boya ka mafafatsana ja dileng a dia duma haile province ya Mpumalanga teng a lodi molekwa itseng ka ho khathari ba ka ho futhumetse ka mafafatsana a itjadileng a diadu magrebe jwa province ya yano foeste motelo di malehlakileng ho a chesa ka mafafatsana itjadileng a diadu ma atima medi ha re le ba province ya Free State lo di malehlakile mme o futhumetse ka mafafatsana a itjadileng a diadu ma ntlele ka bogwa province ya Northern Cape lo di malehlakile ho a chesa ntlele mona ho kwaetse ka ho khathadi ba ka bophirima ka mafafatsana a itjadileng a diadu ma re le betjwa la province ya Western Cape moteng le ho di mole hlakileng ho futhumetse a fela o kwaetse ka ho khatha dibaka ka bogwa bo phirima ka golo e ka botshabela ya province ya Eastern Cape le di mole hlakile me ho futhumetse re phethele jwalo ka province ya KwaZulu-Natal moteng le ho di mole hlakileng me ho chesa ho lo ntle le mona ho futhumetse ka bo phirima ka mafafatsane a itjadileng a di aduma mamedi di fella mona di tabatsana tsa horra ya pele tiana le kene modupi ka di tabatsa horra ya bobedi abuti babi
1: ke le bohle ngwana ngwana isu ke le bohome na hani motho e motlakitse o tsa horra pele o sa gaballetse tsona mosu wa tshweu mme o tlakisitse horra ya tarballa tsona tsa horra ya bobedi e tla ba ngwana ona weso Kenny the coach Modupi ere motho tsongwa jwale mo mamedi ya ratwang ke nna ke tle ke tshwara gauta ka letso ho ntse ke le mmoho ke atla
2: Shoprite e ufa matla ka pokothong ka nna ne o la meputsa le ithommeng pele mzantsi ka disolutsa extra savings tsa kodimo 5000 di beke le beke o ka una hula me ufumane extra ka ditheko tse subsidized tsweng di ntontsa mantla jwalo ka 2kg ya testic rice ka 29.99 o be o reke le di 3kg tsa taro tsa self hand washing powder ka 219 rand fela di fumane o fihlela ka di 11 tsa October Swipe ka extra savings ha Shoprite fela.
3: Le batho hana go ifihla o tobana le maikutlo a farasan le qeto tsengata. Clientele funeral dignity plan. Dingwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa le batho di be le seriti le ho ba bobebe. Di plan di fana ka for a habedi ha le fuile la kotsi. Ho bona lo ho fumana. Ha ho tlhatlhobo tsa bongaka ha ho di forum. Kgetha sehlaiswa seo o ka se kgonang. Le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao. Plane tsa rona di patala kontane hore ntse 24 mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. O ka sireletsa maloko a 13 ho plane e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Fumana phomolo moyeng kajeno ka Clientele Funeral Plan. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: E le shumile metso o le mometsotso hantle ka morago rapi le motho e motle ke mokgatlhelo wa bobedi wa lena le ratwang. Taba ke ena eo ke neng ke lakaditse gore ke qale ka yona ka jeno fela o tlasa maemo a rena motho e motle ke le ka tlameha gore ke fetele go kgaitsedi ya ka mo lebogeng. Fela he taba eo ke batlang gore ke e latlhele hodima tafole ke e tlileng ka momamedi. Ya re moramatlhoko ke tlhokometse gore labotlhano le leng le le leng o ko latlhele taba hodima tafole. Ka jeno ke a tsekiswa ke molekane wa ka gore ke mobetse ke le potso a kae ke lakatsang gore mmamedi a ka nthuse ka yona ke gore na re betsa ho fihlela neneng gobane nna ga ke kopa go ranthekele ho hong ho itseng o na le mabaka nna a ka mabaka ha utlwagale fela o lebeletse gore jwang kapa jwang a kgwedi fela go be le letho leo ke le beyang godima tafole. Motho ona e se e le molekane wa ka re na le dilemo tse leshomele metsemmedi ge ne lenyalong. Jole potso ka ke hore na ke be tsha o fihlela neneng era o tlang karaba potso eno o WhatsApp ong nomoro ya 0797585066 go tsware ka ntoki ena James in Graham it's your night.

0: soja go jana kubu ntsha malota re bona ntate o betshwa tsatsi le leng o tshwana a mo betsa tsatsi le leng soja go jwetse a o blel.
1: Hi broer. Tsile jwang broer? Hey thara. Mar khrot manu nuti kai ndade modimo a qeta ho etsa Adam. Ara Adam. O tla be cha mona mo. O tla be cha ef. Hm? Wa no nuti kai ra re khrot man. Like nna nuti na ki iketsa di card nna. Ki ikuta di card. If ke khona ofa chelta murigile nam phechelta murigile tsa mo ke tsa buffin shine le nam phechelta buffin shine wa bona ready ka fa ha re tlo lengwe jolang e once ha re tlo yo
2: tatu aka tseba dumela tate tabe ya mbetsho e ha motho dulalena ka tlungwe le msadi yao o re le thopi ya o dulalena ka tlungwe wena ona le so setsa o tlamele o mshebele godi le godi mshebele ga o mshebele ga o motho wa modimo ga a shejelwe o tla shejelwa ke mang a e se nna tlamele ke mshebele ke tla tswalo e batla ka ntle e tla ba mathata
3: madube ke ye sika a nna ke go wena ntate wa ka aa ga se ntake fela tamelengobetse ga se ntake fela tamelengobetse le mme tlamehile a betshe le goba kannete ga ntsa le mmo le nne a tlamehile a mpetshe molebo ya swating goba le nna ntse ke mo betsha motho ke tholwa ka matateng tanko
4: bamereke metsotso e 20 le metso e robong gantle ka mora ora ya pele e re ke kopane le moleboheng moleboheng dumela ga tsedi yaka
5: Buffenshine o tlhoka la Buffenshine
4: ya ona e nngwe tsela ga tse di aka ke dintse di a jwang
5: ka jalo dintho di se di fetogile di wikete e se letse hlano o qeta go tswa gona jwale ke ena ka mane Alex Carey o tswa ka mora dirane tse 14 ka mora gore a fose dibolo tse 40 e nang le 14 ka mora dirane tsa bona ga e tseletse 10 120 he di wikete ke tse hlano o ntshitswe ka mane Alex a ntshwa ke Nochi bolo ya gae e kapoa ka mane ke Makram gona jwale he re a bona he ba santsane ba sheba mane gore na o tswile kapa ha tswa monneno e leng yena Webster ya qetang ho kena re kopole jwalo he ke se ke ka senya nako ba combination ya haye ya Alex Carey le Matt Renshaw e ne tla hantle e le ka nnete jwale he e sentswe e senywa he ke Nochi le na ka mane Makram ho bolela hore le segatla sa bona bana ba de ba Australia ke batle ba kere ba re Proteas bana ba Australia sentse se le tlase haholo ho bona la ba iketlile tsatsing lena ha ba tata ho polekitse first test series tlang ka matsatsi ya mahlano re kwa ka jeno tsena o fitlhela mane la bobedi tlabentse ke na le wena o seke wa sutlha radioeng ya ga o dulo mametse ka metlhale ka matsatsi gopolekitse re ka mona ka Durban e bapala ka mane ka Durban Kingsmead Stadium annete ba re ha tswa ke ka mohe ba bonang ka teng ba re ha tswa le ka neto bane ka re ha ithetsa bolo ba batla go bona hantle gore a re bone gore qeto ya bona ke efeng ai ba re utswile annete ba re utswile a qeta o kena ka mane ke yena Webster o tswile ana le dirane tse nne ka mora gore a latlhelwe ke bolo tse pedi di wikete di se di tsheletse he monene le yena Nochi o na le wikete tse pedi ha mo le ena ka mane Youngson le ena ka mane Mulder ba na le di wikete tse pedi tsatsing lena he monegeso kang re mona hantle ya na le di wikete ke ena ka mane Keshav Maharaja e leng yena spina ke spina Keshav Maharaja ba ha hopola ka ODI mane the Proteas ba hapile ODI ya pele le ya bobedi ebe he ODI ya boraro ne bapala ka mane ka poche bana ba re ba Australia ba ile ba hapa he third ODI wa kena he ka mane ho kena yena ka mane Peter Cummins e leng yena he mokapoteni wa sehlopha re ka bona jwale he ke skibe ka senya nako ke kgutlela phaposing tsa gaso nna le wena re tla kopana hape gona tsatsing lena o skibe wa suta radio-ng ya hao.
4: ke a le boagetse di a motho ke nnete ke a tseba gore o ntse go tshwagetse tsona le ka mora gore ra bobedi ke tla o fa se ba e gaitse di a ka gene re fe mo mamedi wa tshebeletso le sedi gore na tsentseng di etsala ke di feng papa dingeno ya cricket
5: ho le buile nna ke batla o lo ntsha le chelta buffensha
4: ya tsama metsotso e mashome ya mabedi le metso e supileng pele ho hora ya bobedi ke ntse ke le mmoho nna ne o lena ke la haula jwale ke nako tshebeletsong e ratwang ke nna le wena
6: a nna sekgoja ke a betšha yo nna ke a betšha ke tsameke ga ke batle mosadi a betšha ntata sekgoro ntsa sekgoja o bua le ntate kila ka mo ganyisa ka mo fana ke di mo ndata hae ke kwa makgwathe mo emane a nna ke a betšha le mosadi wa mpetšha le nna ntata a betšha ntata
4: a ho hlakile hore ha o sabetse ke mathata ke fitile ntlunye nngwe thabanta twa mo asa le ya la bohloko wa sapelwa ka nele bohloko a ka kena ka botsa gona dintsang ntate ya la boko se sekana kana a thuntse ditse a thutswa patala school fees sa bana ba bararo bana bana ke ba hai ke a bona mmentsa sa mohlalosetse gona ke bokae ha ile hantle Jwale o tswa patala school fees sa bana ba bararo ibile o patetse le ntlo bonto Jwale mme o re ke ha ke tsebe ke tlo qala kae mora mahluku ho mo bolella hore ke hlanga ke mengaka itse ha sa etsa ntho tsa ha ya sheba ncheba mono a hlokomela hore ke lebeletse ba bang hape hape a go lebeletse ba bang hape hape ba bararo Huduma boko se ke sutlile ntate wa sella go re tlo ba mathata ka go lapa leo ka ipotsa jole re tlo jang ke na lwena tshebeletsong e ratwang le CDFM bona he pitso ra magula tshebeletsong e ratwang

0: Duleng, ha e sa le o phakola ka hara ntlo bosibu ona bolokana. Molato ke mme.
1: Mohale, sebete sa ho robala o seng kakae? O se kakae sebete sa ho robala mohale dikgetho tsa selehae e le tse di le haufinyana ha
0: kae? Wena o dula o tshwenyehile pudi sa tshwenyeha. Bona, matsholo a rona a tsamayana. Wa bona ha ranteng a sa tsale a phathahane le ho hlatswa lebitso la hae. Rona re tsepamisitse maikutlo a rona dikgetho. Focus, ngwana, focus.
1: Mohale. Ska ba halala ranteng le hanyane fela. Makoko ke ba o thusa ka leto tle mohale.
0: No, wena ho utlwisisi.
1: Nke tsa ho utlwisisi.
0: Ha fela rona re latela melao ya dikgetho e beilweng ke IEC. Ebile re etsa tsohle hantle. Ha hona leto le ka re emang ka pele. Rona re tlamehile re etse bonnete fela ba hore bakgethi ba ruteha. Ba tlameha ho ithuta ka bakgethwa hore ba tsebe hore na ba etsa kgetho e nepahetseng kapa jwang. Ba kgethe motho ya tla ba sebeletsa, ya itetseng, ya ratang setjhaba. Ke mang o ha se wa hao?
1: Mohale, na o bone hore disebo ke ntho a etsa marangrang? Ha rate ke batjha fela le batho ba baholo ba mo rata. Ke sebetsa se seholo se matla sa ranting seo.
0: Ke eng ka? Yo so tshehetsa badireng.
1: Mohale, se ka nkenya mantswe ka hanong.
0: No, nana, bona, re tlameha ho hopotsa setjhaba hore moAfrika Borwa e mong le e mong ya dilemo tse 18 ho ya hodimo ya ingodiseditseng ho kgetha. A ka kgona ho kgetha ka la 4 Pudungwana. Pele ho moo, o tlameha ho netefatsa hore lebitso la hae le teng lenaneng la bakgethi ka thuso ya basebeletsi ba IEC.
1: Ebile ke nahana hore le tlameha ho tsepamisa maikutlo ho ruteng batjha. Haholo jwang batjha bana ba e leng hore tlabe ba qala ho kgetha. Ba tsebe hore na ba tlamehile ba lebelleng letsatsing leo.
0: O otlile, o qetile. Wa bona le ka lona letsatsi leo, ho tla bona le basebeletsi ba dikgetho. Ditsheng tsohle tsa ho kgetha. Bona ba tla bua le mono ho tataisa bohle ba hlokang thuso. Bahlokomedi le bona ba tla ba le teng ho shebella le ho tlaleha diketsahalo. Ho netefatsa hore dikgetho di tsamaya ho latela melao ya IEC. Ho feta-feta moo, ho tla bo ho na le baemedi ba mekga yohle ho shebella hore mosebetsi o tsamaya hantle, e seng ho susumetsa setjhaba no wena kgetha mang se ka kgetha mang.
1: Fela jwale mohale, wa bona hore mosebetsi o mongata jwang? Tsoa o ko tsowe hle, ha hona nako ya go bala, ha re tsoa.
0: Bona nana, tjhaba sena se a tseba sena hore ke dula ke ba etsetsa ntho tse ntle ka mehla le matsatsi. Akere.

0: Abufana.
1: Ntate Botlhale.
0: O bewa ke eng o ga ka o seng ga kana ma. Bona sheba, ga e ba o tlile ka taba tsa dipolotiki tseno tse fatlhilweng tsa mokgwa wa gago.
1: Ao ntate Botlhale, nna ke yona tsela ya o amogela motho ga gaomo.
0: O bua gantle ga o re ga bona ga se ya mokhanselara le bo meiara monna. Ke ga potlakile mmapakiso.
1: Mamela he ngwana monna, ga ke a tla ka taba tse dingwe tse.
0: Ga e ba go jalo he, o ka dula fatshe.
1: Right, no, ke a leboga.
0: O ne o reng he, ga o fa.
1: Ntate Botlhale, o a tseba rona ka o fela mola surprise bill. Re bile batho pele go dipolotiki ka mantswe a mankere botho ga o lebo. Jale ka nnete re se re ka dumela maikutlo a fapaneng ka tsamaisa ditaba tsa motse ka nnete gore di re fetole dikga re ka ba dira ka baka la dipolotiki fela mohlomong gore wena o se dumela mogeng o feng nna ke dumela mogeng o feng jale re se re ba dira ntate Botlhale
0: botho bofeeeae
1: nna ke bona ka nnete e tlhanogetswe ke batho kao fela ba neng ba le pelaka le wena o utlwa gona jwale ga ke kena ga gago o sengotla ka tsona tsene tsa dipolotiki jwale ke tlanogetswe le ke lapa laka leo ke le fepang ka baka la mosebetsi ona wa ka wa dipolotiki ntate Botlhakeng a kompolelele ga mosadi wa gago a sa itsamela fela ka go rata fela a bile a ithobalela le kore le malopolopo fela ka ntle le ngwana gago a o sia ka tlong garampa ya bosio na e sa le bophelo ntho
0: empa a kompolelele e le gore taba ye e kadimedi
1: o hei o le wena wa ntlhasela ga ke tlile o batla thuso go wena wena le wena o se o ntlhasela ntate Botlhale.
0: No,
1: you know what? Ke a bona gore o ntse o tshwana le bona ke kopa gore mpe ke itsamele
0: ga
1: o lletse le o tlo nthusa ka lona ke tlile go wena jalo ka motho e mogolo ke naana gore motlhomong o tlankeletsa o nthuse but ke a bona gore ga e
0: kgona
1: o ntse o itshwanela le bona
0: ga e ka motho eo wa tsamaya eo ga eno kobo diphororo banna o bapetse ka setulo o bapetse ka kuda sa ko bolelele jalo o batla gore re bone re tsamaya le wena nna ga ke batla o thunthetsa kgetho ya ka ntate tsamaya man
2: kopo o latlhe mo mamedi e bang o fetilwe ke e nngwe ya dikgaolo tsa monyaka kapa o batla go ipheta o ka etela www

0: kgaso ena ya ditaba tsa hora ya bobedi fella mona ke gotla hape ka kgaso ya ditaba tsa hora ya boraro mogatlelo ka o qetela jalo ke nako le DJ Sticks
1: Kenny Modupi ke a leboa hle wena ngwaneso ke a leboa re tla boela re tiana hape le wena ho renya boraro motho motla ke kena mogatlelo wa o qetela jalo ka hlalositse wa lena le ratwan le nanong ke la haula jwale ke nako tshebeletsong ye ratwan ke bohle le sedi FM Letuna le tshwere mokobobo la siponisa le la hletse siponisa se sengata ka mogomakatsanga ka go toropotse batlang di angwe ke mehwanto ya ba ipila itsika le bakala taba yena ya ba ahi ba tswang ka ntle ho naha ya Afrika Borwa ba tlileng ka taba tsa botshabehi mme taba ena ka nnete motho e motle e batla e bakile kgwao le ho ba ahi ba bang ba naha yena rona ya Afrika Borwa e le ka nnete ore hobaneng ha a tlosa seponisa mosebetsing wa ho thibela botlokotsebe a ba kenya tabeng tse tsa mogwanto fela ga re bue nnete jwalo ka molaodi ya tshwereng mokobobo tlhakoreng la seponisa e le letona motlhomphe ikachalia o tlamehile a etse bonnete ba gore o tlisa botsitso ka rona ya rona ya Afrika Borwa ntse re le mmogo le a ratwa le a llelwa ke lenaano la gaola jwale ke nako tshebeletsong e llelwang tshebeletsong ya mantlha le sedi FM.

0: e sa khautseng e ka fetolang setšhaba ka teng. E tlisa matlo bakeng sa malapa, metsi a hlwekileng, motlakase, ditliniki, dikolo le ditsela tse betere. O boetse wa tseba hore ho sana le tse ngata tse tlamehang ho etswa. Dikgetho tsena di bolela hore o tlameha ho kgetha mokhanselara ya tla ntshetsa pele mosebetsi mme a itlole moo ho hlokehang hore ditshebeletso di ntlafatswe. Ka hoo, tloho ka la Fopudungwana, tshehetsa mokgatlo o ahile metse Afrika Borwa ena ka bophara. Voutela ANC mme re tswele pele ho aha setjhaba se betere mmoho.
1: Kgaso ena ya dikgetho tsa dipolotiki o ne o itlisetswa ka melawana ya tsamaiso ya ICASA nakong ena ya dikgetho. Maikutlo a hlahellang kgasong ena ya dikgetho tsa dipolotiki ha se ya SABC.
2: Mabede motle wa tshebeletso le sedi metsotso ke robong hantle ka mora hore na rona ya bobedi hopola he re mogatlhelong wa o etela wa lena le ratwang lenano la hao la jwale ke nako ho le sedi FM ha o le ka ha rotekesi ha re bue le yona hle mogani le bapalami hopola ntle hore le yena ke motho wa nama le madi ha re mutlweleng mo a haelwang teng ha re motsietseng re tsamaile tule na ha monnati ntle le mathata le yena mamela hona le moriang
3: ho ba sebedisi bohle ba mmila. Bakganni, bapalami le ba itsamaelang ka maoto, ha re duleng re bolokeile mebileng mme re hlomphe melao ya tsela. Ke boikarabelo ba rona kaofela hore re etse ntho e nepahetseng. O seke wa nwa jwala o ntse o kganna. O seke wa nwa jwala ebe o tlola mmila ka ho sa bolokehang. Mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di-influencer-a kapa moo o ka phatlalatsang content ya marangrang a hao teng. Ha sehla sena ebe nako ya ho ketika le ho ba le ba lelapa e seng sa ho hlora kapa sa mafu mebileng. O itlisetswa ke Lefapha la tsa Dipalangwang. Risa Afrika Borwa pele.
4: O fetola masiu a malelele ho baqaleho tsa ka mafudi. Mehopolo ho ba di-invoice. Ke tsona tse hlokehang ho tsamaisa dikgwebo tsa di-SME. Empa ha banka ya hao e bona fela balance ya hao, e sa bone boikgathatso ba hao hore o fihle moo, mohlomong ke nako ya ho fumana banka e etsang ho feta. NetBank e utlwisisa dikgwebo tsa di-SME ha betere le ka moo di tsamaiswang ka teng. Fetohela ho banka e sebeletsang dikgwebo tsa di-SME ka botlalo. Kena ho netbank.co.za/SME. See money differently. NetBank. Re baabi ba ditshebeletso tsa ditjhelete ba semolao le bafani ba dikoloto ba dumelletsweng. Ho na le dipehelo.
5: Lokolla boqhetsa ke ba hao jwalo ka mophehi le spa. Fumana 80% off ho disebediswa tsa Nutrifresh Kitchen Essentials. Ha o reka dihlahiswa tse jwalo ka Cadbury 5 Star, Lunch Bar, PS, di Astro kapa Crunchy. Reka dife kapa dife tse pedi ka 22 ranta. O boloka 10 ranta kapa 4 kg Spa IQF Chicken Mixed Portions. Ka 154.99 o boloka 44 ranta. Ditheko tsena di fumana ha o fihlela la 18 October ha thepa e sa le teng. Spa fela ho na le dibehelo.
2: Mamele motle metsotso ke le shumele metso mmedi hantle ka mora hore na rona ya bobedi jolo ka ke hlalositse re kena mogatlhelong wa ho qetela ke tlo kena dikantorong tsa Road Accident Fund. Ke tlo kena dikantorong tsa Road Accident Fund ho na le letsholo le matla le tla etsahala mafelong ana beke mme ke taba tsa bohlokwa hore jolo ka baahi re ke re tsebe ka matsholo ana a Road Accident Fund hobane ho bua nnete re ke ra e pata. Road Accident Fund e ama rona jolo ka baahi bana ya Afrika Borwa. Me re lokela ho tseba haholo rona ba ileng ba lemalla dikotsing tsa mebila hore na ebe ke metjha e feng e re lokelang ko e latela bakeng sa hore re fumane se re tshwanelang le bohle ba ntseng ba emetse ditokelo tsa bona ho Road Accident Fund ba lokela ho tseba rona matsholo a tshwarwa kae ba tsebe ho ya ba lo botsa dipotso jwale dula le nna ska ba ya kae kapa kae ke tlo buisana jwalo le Bokhathu Mbene ke tlo buisana le yena ka jeno nanong lena la hao la jwale ke nako tshebeletsong e ratwang le Sedi FM ke tlhokometse mane WhatsApp-ong ya rona ya tshebeletso le Sedi. Ho na le ba mamedi ba bangata ba kopang hore re ba thuse jwalo ka mamedi kwano go jwale ke nako dumela hle sebudi se moyeng ntate mahloko ke kopa o re thuse ke dula Cornelia extension 7946 nomoro ya ntlo nomoro ya ID ke eo ke 55 e qala ka 551027 tlhaile ka di 27 kgweding ya October selemong sa 1955 ke kopa o thusa ha holo ka taba ya ntlo bothata bo bo holo ke title deed ke kopa le nthuse hle mora mahloko ke a tseba go le tlola matshato a masesane me ke nkile dinomoro tsa hao tse qalang ka 082296 le tse dintse latelang ke tla o qhwaya motswadi ge ke re bue taba tsena hantle ke ngono mathoto tsotetsi mongata batsena ka mona ka Cornelia taba tsa o ke di fumane moholo wa ka me re tla hlege di sale morao re bona rena re thusa jwang le taba morobane o mo molaetsa o ku fumane nkwano ko reng madume ndate mahloko ke kopa thuso hle ntate NFO National Financial Ombudsman ba fane ka WhatsApp number ya bona no ba fane ka WhatsApp number ya bona fela re dula ge tshikiletsa mono ha o letho le ba re thusang ka lona ke a kopa hle mora mahloko a go isa le morao o go ba kope go ba re thuse re ntse re tshikiletsa ditletlebo tsa rona mono ho National Financial Ombudsman nomoro nya 066 ke WhatsApp number ya bona fela ha o nkotswa le mina ha re gone le o kena la go aletsa ke mathata ere ke motshware le yena o theoa ka mona ka thabentsa matsoho ke bua ka gaitsedi ya ka pulempofolo mona o tsheditswe ke semito ya theoa ka mona ka Botstown Botshabelo pina ke monate ba re o nthati.

0: Mshoza dance haena chorus metsotse mashume ma bedile metse robedi pele ho raro raro ere ke kopane le lebza ngwana molebuheng lebu
1: ha ke itwa ka ya ka o tla mpatala
0: buela udimo buela fatshe
1: ke re ha ke itwa ka ya ka o tla mpatala
0: ke ke nyatsitseng ba ntlo ke ya hao le tsona gaetse diaka
1: ai ere ko le bohe e bile re khutla jwalo he ba khutla ho nwa tie mane ba ile ba ya he ba lona tie ka moradi ranetse le golo le mashome a mane a metso e robonga ka moradi overratse mashome a mahlano nan le metso e meraro di wikete di ntse di tsheletse hona jwalo ntsa kene ka mane pet comins e leng yena ka mane he mo captain ya ile nga hlahella he appearance ha yo la hlamane November ka di 17 tsa November 2011 ka dilemo tse leshome le metso e robedi monene le yena pet mo kapoteni wa sehlopha sa Australia ngopole he di half century ya hae di tharofela ha na century ho hanga ha so ka bana le century di papading tsena tsa test ho fela ntse le jalo he e gutla ba tswa ho nwa mane tie di over raketse mashome a hlano ena le metso e meraro le di rane tsa bona tse le gololo le mashome a mane a metso e robonga ha so ka ba ho bana le wikete ka mora hore Webster a tswe ke tla ne ko neletse tsona ka mora hora ya boraro mane ne ko neletse hore ho tletsa lang ho tloa mona ho ya kwana ho polekitse e bapala matsatsi ya ka ba mmane ho isa wa mahlano nna le wena re tlo ba mona tsatsi lena ho tloa ka jeno ho fitlhela mane la bo bedi ntse ko neletse he test ho pole he ke karolo ya pele ya papadi ya bana ba Australia e leng yona first innings ya bona ka mane Australia re kopa le jalo ha ke sa senya nako ke khutlela phaposi mane tsagaso
0: ke le bo khetse dia motho motle ke tsona sentse ndi tsara papading ya cricket ke mo le bohenga o na hlilagane letsa tsona kwa no tsebelesong e ratwang ke nna le wena tsebeleso ya mantla motho motle bekenye fitileng ke le ga buisana le motho batsi re le ga buisana le moramosia nna ne le na la haula jole ke nako mo ane nga ga hlokomedisa ka maemo a muruo a sa jin sindi thewelang le hore na ke inseo re lokelang go sietsa jolo ka ba a ibana ya Afrika borwa ho ka ipokeletsa le ho tshireletsa seo re nang le sona potso ke yena ke lakatsang ho e lahlela huduma tafole mohlomongpeleng ka bua le yena hore na o nahana ke eng seo re ka sietsang jolo ka ba a ibana ya Afrika borwa ntlheng ya ho boloka tjhelete le hore re ikgwantlelle re ke re etse ho hong hore re boloke maphelo a rona ntse le maemong a matle motho ska itshetle ya fela huduma mogolo wa letsatsi le letsatsi kapa wa kgwedi le kgwedi ke insesinseo re ka sietsang ho ntlafatsa maphelo a rona motho e motle ke ne ke re ke lahlela huduma tafole ke kutlwe maikutlo a ha mo mamedi e motle wena o go tshwaele pele re buisana le yena moramotu batsi tshebeletsong e ratwang le Sedi FM re ne go tshware ha monate hle ho bane yo abudio ntwa ietsang
2: abudio ntwere
0: Abuhloko. Ichoywa. La botlano beke nga go di tlhola matsatsi a robong go di ke yona mphala.

0: ke andile sebeleso nye ratwang le sedi FM pina ke monate ra butio na hle a butio nge se tsala ka baking yo ne ke ile ka lahlela putso wena motho e motle ke efimicha e re ka e sebedisang ya ontlafatsa maphelo a rona ntle le moputso wa kgodi le kgwedi o ru fumanang bekenye fitileng re buile ka ho hi hwantlella ke le batho motho ko tswe ka nitikolo batana le ho rena o ka ekeketsa ha kae phokothong ya hao ke tlo buisana le moramosiya ska ba suta sia le moya ke sa hao
1: ka Atlanta Legal o ka phela o tseba hore o sireleditswe di plan di theko tse tlase mme di kenyeletsa cover bakeng sa tlhekefetso ka motapo mathata a basebetsi ho tshwara ntle le molato le tse ding tse ngata maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi fumana legal cover kajeno SMS lesedi ho 39771 ke 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online moho le tefello tse tlwaelehileng
2: Setjhaba sa Gauteng re kopane ho tla thibela wata wa lefu la foot and mouth disease. O seke wa tsamaisa dikgomo, dinku, dipudi kapa dikolobo ho tloha polasing e nngwe ho ya ho e nngwe ntle le tumelo le ditokomane tse hlokehang. Ho tsamaisa diphoofolo ntle le tumelo ho ka jala lefu, wa be wa beha maphelo a diphoofolo le mekgwa ya boiphediso kotsing. Ha o belaela hore diphoofolo tsa hao di a kula, e kopanye hanghang le ngaka ya diphoofolo kapa ofisi ya tsa temo. Se tsamaye ka diphoofolo tse kulang. Emisa motsamao, sireletsa diphoofolo, sireletsa temo.
0: Ke nalwena mamedi mo tlametse tsuli e le shumele metse e robong pele ho hora boraro re ke nke mo mamedi kwano hona le se wa silahletse mo di matafole re ke rutlo rena re ya kae mamedi khotso
3: ba tema jlo ko re ka ntla fatsa maema rona di chalete maphelong a rona ka hore re qale di kgobetsenyana nyana so tsetsa re tsolisa pele re belele keno le leng ka ntle ho mogolo wa kgwedi o re lebeletse maphelong a rona taba ya kgolo ko dike discipline ntate mahloko ha re ka ba le discipline re se ke ra ja peo ke yona e tlo re thusa hore ha re jala e leng yona tšhelete ya stoko se ke ra e ja hore se re tsebe ho kotula bana re ja peo jwale re bolaile kgwebo ke morutile ka teka mona ka Kronstadt ke a lebo
0: morutile ka teka ya leboa gabane yeso re ke kopane le ngwanona weso mtobatsi hela ntate mosiya dumela
4: le pete ntate mahloko le kae le
0: mamela ke pete ha monnati wena ngwana weso ntse ya hantle ke ya dumela
4: ntse re pete le gwala ka la maema a FM a economy le hore a remisitse ka ditsetsa kwane
0: ke ya dumela wena ngwana weso ke utlwile le petrol e tlanyoloa ka 420 cent go dinyetlang he e tlotla re le matsa bona ba haisa le ke ya ujoetsa bekenye fitileng re buile ka hore motho o leke ho hong ntle le mogolo wa kgwedi le kgwedi a ko hopotse mo mamedi hore na ke metsha efeng ya ho leka ho qala engwe kgwebo
4: ntate mahloko ke le boya hape ka monyetla e leng gore ke o fuwa ko wena mmogo le ba le sedi FM gore re tlo bua le ba mamedi ba le sedi FM le South Africa ka kakaretso re tshepa gore tsotlhe tse e leng gore re tla ka tsona ba tsila ka sheno ke dintho tse e leng gore di tla tla tlhagiso le tlhokomediso go ba bamedi ba le sedi FM ikonomi le tse tsalang gobane ditsela jalo ka re ebile beke e fedileng gore di ngata tse leng gore di teng ka ntle tse batho ba ka iphedisang ka tsona re bone jalo ka ntate mahloko qata o bua gore na petrole le mafula ka kakaretso e leng gore a sebedisa makoleng a rona a tlo nyoloa seo se re bontsha gore maemo a rona a ikonomi a seemong se e leng gore ga se kgotsofatse jale batho leletlo kgothaletsa gore batho ba bo rona ga bake ba ipapise le inthanete ntate mahloko bane inthanete mo e leng gore di-cellphone tsa rona matsatsing a kasheno ke ba tlhalosetse batho ba ka gore ke ofisi e nyanyana e leng gore e tshwere ntho tse ngata tse e leng gore o ka fumana gore o ka phela jwang ke tlhalositse beke e feditsa tse mahloko gore nako e ngwe wa tlameha gore o kale fatshe o le go registera company kapa o kale company a di teng di-company kapa di-system tse e leng gore sentse di le teng tse e leng gore motho a ka ipapisa le tsona gore na a ka etsamanyanenyane jwang a ka qala kgobe ya gae godima tsona e leng gore a kgone go phela ka tsela gore a ka phela ka yonate matlhoko
0: ei fela go thata go bana ba bo rona ga golo ba qetileng dikolong go ba ka qala kgwebo wena ngwaneso o nagana go bothata bo bogolo ke bofe
4: ntate mahloko ke kgothaletsa batho ba bangata gore ba kene sekolo le bana ba ka keketsepore ke a ba jwetsa ka taba ya sekolo nna ntate mahloko sekolo a ke a se qeta legoa ke feleletse mano o setlhopha sa borobedi ke felela o setlhopha sa borobedi tlameya o setlhopha sa borobong empa ka felela fela moo empa seo se le sa mpontsha gore ea go ya sekolong ke ntho e botlhokwa golo re tlamehile re sekolong baneng tsebo re tlamehile re be le yona ya go tsamaisa ditšhelete kapo go tsamaisa gore tseba ka tsa seemo empa botlhale re bofuwe ka go fela rona se re ya sekolong fela re tlo ntšhafatsa kapo re lo ba le dipampiri kapo ditokomane tse tlhokwang ke tsa mona mo re leng teng ke ka goo bebele ya rona e re e fa caesar caesara o fe modimo se leng sae ka mantswe a mang phetha tsa lefatshe tse tlhokagalang gore ntho tsa di tsamaye ka tsela gore re be le matric re be le diploma re be le qualifications ke gore re kene diphaposing tse e leng gore di tlhoka ditokomane tseo empa seo se re bontsha gore o ka phela o ka kgona gore o etse kgwebo o ka kgona gore o eme o etse se o tlhokang go se etsa o ntse o sena yona grade 12 jalo ga ke bua le ba e leng gore ba eme ba na le di grade 12 mare ba qakiwe gorena ba etsa jwang ke batla gore o bona grade 12 ke pampiri e tlamehile o be le yona gore o netefatse gore o tlhoka gore o be le tsona o kene mo diversityng empa ga o ka ema wa nagana jalo ka ditshilobe ke felileng gore motho le motho o tswetswana le mpho e leng gore o na le yona mpho ya gago ke ya go roka ke ya go pheya ke ya go rokale o be makhene kapo etse eng seo ke sone se e leng gore se tla ontsha tlaleng kapo se ontshe bofumeng bo e leng go bona
0: o ka mantswe a mang motho o seka ba wa inyenyefatsa
4: o seke a inyenyefatsa ntse matlhoko goba ga o na matriki kapo na le matriki o seka ba inyenyefatsa wa o fela kore o ipatlisise gore na o ma and le tshebo e leng gore o batla go e fitlhelela ke eng mo na lefatsheng phoko jo o phela e diretsana ga e ba mosomong ga o masene bakeng sa o tseba gore na le ka ntle go e tsala eng e ba o tswemetse gore CV ya mo eng o tla bitswaneng ga o letlhele tla e tsala ga CV ya mo e kentseng teng ga e ba o e kentse ga e o fumane se o le pele mosomong o tla e kenya empa ga o santse o ya pele o tla bo se o tlhokomela gore no tsela ya ka nna gantlantle ke gore ke phete morero wa tsela itseng ka tsa ditšhelete bophelong baka
0: mosia ke a leboa ke a leboa motobatsi
4: o leboa nna ntate matlhoko
0: ga ke batle gore ke toloke seo se buileng ngwane se o buile ka puo monate ebile e ratwang le o tshetswa legodimong
4: o leboa nna ntate matlhoko jalo ka re tshilo gore na petrole ya nyoloa seo se tlamehile se re bontshe tse ngata gore tse ngata di tla etsagala go tlhokala fela gore re shebe rona re etsa eng gore maphelo a rona a fetoge le ditšhelete di kgone go fetoga ntate matlhoko.

0: Mathata a molao a ka hlaela le ha ile mang. Ha o ya leqwetheng la private, o ka lefiswa bakeng sa puisano ya mohala ka mong. Lengolo e sita le therisano e nngwe le e nngwe. Ka Clientele Legal, tefello tsa hao tsa kgwedi di kenyeletsa dipuisano, ho ngolwa ha ditokomane tsa molao le boemedikgotla e bang ho hlokahala. Re na le panele ya maqwetha naha ka bophara a leng malalalaotswe ho o thusa hora tse 24 ka letsatsi. Re boetse re na le diplane tse etseditsweng motho ka mong esita le tsa malapa. Diplane tsohle di kenyeletsa molemo wa beili, mme re tla wela seponiseng ho lefella beili e fihlang ho 5000 rand. Re cover ditaba tsa setjhaba, botlokotsebe esita le tsa basebetsi, mme o kenya claim ho bonolo ka Clientele. SMS-a lesedi ho 39771. Ke 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
1: Wa tseba ke ne ke etetse moholwane wa ka mane Cape Town. Ke a o jwetsa, e ka re dintho di tswela pele sebakeng seo. Ebile mora wa hae o sa tswa fumana mosebetsi hona jwale tjenana. Ebile ke a bona ha ke re ke a sheba, dikgwebo di a bulwa hohle moo. Jwale ke a elellwa hore mesebetsi ya hlaha ditoropong tse tsamaiswang hantle. Ke laba ka utlwa ho thwe mesebetsi e hola ka potlako e menahaneng habedi mo Democratic Alliance e busang teng. Le nna ke batlela motse wa heso seo. Ka ho he, dikgethong tsena ke tlo votela DA.
2: Papatso ena e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga, e seng a SABC.
3: Ho tlohela ho tsuba kapa ho sebedisa vape ke e nngwe ya dintho tse molemo tseo ka di etsang bakeng sa bophelo ba hao. Bophelo ba hao bo tla ntlafala, mme o be le monyetla o moholo wa ho phela nako e telele. Ho tsuba ho baka kankere kapa mofetshe, mafu a pelo, ho shwa lehlakore kapa stroke le mafu a tibileng a matshwafo. Ho sebedisa vape ha o bolele hore ha o kotsi. Mosi wa vape ha se mouwane kapa phofodi ya metsi fela. O ka ba le nikotini le dintho tse ding tse kotsi. Nikotini e bokgoba haholo, mme e ka ba kotsi haholoholo ho batjha. Haeba o tsuba kapa o sebedisa vape, ho tlohela ho ka ba thata. Empa ha o hlokehe hore o etse sena o le mong. Fumana tshehetso mabapi le ho tlohela setsing sa bophelo se haufi le wena kapa letsetsa nomoro ena 011 720 3145 ho fumana tshehetso. Molaetsa ona o tisetswa ke Lefapha la Naha la Bophelo.
4: Matsoho a hlatswana, mme ke nako ya ho ikgwantlella. Ena ke nako ya Kasi Economy.
5: Hopola ho tshireletsa kgwebo ska ba sutha.
6: Ke na le moedi wa bohlokwa,
4: moruo wa Kasi. Lenanong la jwale ke nako.
7: Kganna ka polokeho mebileng e kgweding ena ya dipalangwang. Lesedi FM ke molelwa.
8: Motho e motle e tla ra ke ifura lena tshepe e be ke isiela jwalo bana beso ke bua ka teaser. Abuti Thabo Mokoni mmoho le Lebo Mawela ba tla retsa batho ho fitlhela horeng ya botshelela ka lenaneo le monate la Re a Thella. Ke a ba tshepa, ha ke ba tshepe fela, ke ba tshepela mabaka a tsitsitseng wena motho e motle. Bongani Shabalala o tla nna re tlhabe malotsana motho e motle ka tse amanang le dipapadi ka kakaretso. Athe a e le kgaitsedi ya ka ena o tla nna re fetse ntseng di etsahala tsa papadi ya krikete. Tsena tsohle mmamedi di shejulwe ka leihlo le ntjhotjho la mosebetsi mmoho le nna KG Kagiso Sebodi jwalo ka mohlahisi wa lenaneo. Athe a hlophisitse mmino tshebeletsong ya lesedi kajeno e ntse le yena ngwana Sesi Lerato Mpopo o e ntse le ha ka bakeng. Hopola ke ile ka tjho le maobane ka re mafelong ana a kgwedi re sa tswa, a re a tswa.
9: Baeti ba bane nna le se le itukisitse palo ya matsatsi a dile o theoha jwale re leba paradaiseng. Haeba o tlo eta le lesedi FM ya bale e ntle, ditefello tsa hao di eme jwang? Ke a tshepa o qetile ho lefa ka botlalo wa kerekeke. E fihlile jwale nako ya ho paka mekotla ya hao. Nahana fela o so le mabopong a matla a lewatle, o ikaneile letsatsing la moo, o ithuta ka botjhaba bo ikgethang, mme o iketsetsa mehopolo eo kekeng wa e lebala bophelo bohle ba hao. Ya sehlekehlekeng se tummeng sa bae. E tlo re ha o re papa tlabe re le boema fofaneng ba matšhaba ba o R Tambo re lebile boithabisong bo sa lebaleheng mo re tsamayang ka di-31 October o fitlhelela ka di-9 November 2026. Etsa bonnete ba gore passport ya gago e lokile, tlhatlhoba ditokomane tsotlhe tsa gago tsa leeto, lokisetsa diaparo tsa gago mme o itukisetse leeto le mmakatsa mmogo le Lesedi FM. Sa tlhagiso lesedi e nngwe ikopanye le rona go 0872927668 mme o seke wa lebala go nna o mamela Lesedi FM bakeng sa ditsebiso tsa botlhokwa, dintšhafatso le dintlafatso ka leeto le tlhagiso leseding e nngwe ka leeto lena. Phumulo ya gago e mmakatsang e se o emetse hashtag Lesedi FM travel.
8: Ke mabane motho motle ha ke ne ke bona ba bang ba ba iti ba rona ka papa mamedi ba rona ba ntlong ka thipa ya bona ya ho ya Bali lo ba monna tika tsela e kgethileng thabang ele fela he re tla bona re ntse ywa mo mamedi motle ho lo ba monna ti Bali ke gona bao ke gona bao. Maobane ke ile ka ba le letlhonolo la ho buisana jwalo le mohlomphehi Mohau Mokete ka mona ka lefapheng la tsa selehae Home Affairs ya ileng a nka ditokomane mo mamedi nkatiseng nkwe le ba bang ba mamedi ba ileng ba tshikiletsa tsatsi la maobane mabitso a lona ke ana mona ke fanne ka dinomoro. Ntate Mokete ha ke qoqa le yena ka jeno ke re ntate Mokete na o kgonne o thusa ba mamedi ba rona o re mora mahloko bo madimabe ke hore ba ba hlano ho bao ba supileng ba umphileng bona ba ba hlano ha ba arabele mehala ya bona mme jwale ho thata hore re ka ba thusa ge le ba letsa selehae ke tswafa le o tla moyeng ke re ke tlo re ke thusitse nyeo le nyeo ba bang ba umphileng bona ke sitilwe hobane ha ba arabele mehala. Jwale bomamedi ka kopo hle ha o re re o thuse lenanong lena la hao la jwale ke nako bula mohala etsa bonnete ba go mohala wa gao dula o ntse o le tjovo ka nako tsotlhe ha o ntse o le tjovitjo ha o etsa jwalo ntho tsa jwale di tla hlaka o tla kgona go fumana thuso tshebeletsong ya lesedi lenanong lena la jwale ke nako. Jwale ha o kwetse mohala e ba mathata wena ka mono ka provinceng ya Gauteng wa CPF ke buile le mme Gwena mme o ntshepisitse go tla gotlela go wena a o tshware ka taba yeno ya stepente ngwana ona wesolola ka gore e re e fumanang ke kananyana jalo no tla ifua ke mangkhutsana le wena re a bona re ntse jwang ngwaneso se senyenyana seno se tla tlisa diphetoho bophelong ba gago. Go lakaletsa mafelo a beke a tletseng thabo le monyaka laka lerato le tla dula le phophoma ka nako tsotlhe bakeng sa gago ko rata lerato ke ne ke se mong Thaba Morobane o na le gaufi le nna jalo ka motlhagisi lerato mpopo o tlhophisitse mmino a o tlhophisetsa wena tshebeletsong ena nna ke matshogo mahloko DJ Stiga ke ka ara batho ke motho ya ne a ratang batho Brenda Fassie wa itoboketsa weekend special.

0: mamari ke tsena tsa holo ya Drake ga God's plan holo se difa mantle metso zuke le shumela metso supileng ga re libile hore nyane ya bone mersense re tsama le ba ha Capitec Bank ka hashtag slim scam
1: kya le mo hela ha pe mzanzi ke nna si standi wa slim the scam Kajeno, re tlo bua ka baqhikanyetsi ba iketsang e ka ke megatlo yo o etsebang hantle o bile o etsepa. Nahana fela ka mehala ya mafosisa e kanyetswa bankeng le di SMS tse batlang dintlha tsa gago ka botebo. Tlhodiso wa Polokwane o batlile a qhikanyetswa ka mokgwa ona. Dumela Tlhodiso a ko re qaqa ka se etsahetseng.
2: Sistand, ke ntse ke tshwile le kajeno. Kgweding e fetileng, ke ile ka fumana SMS e ne e re ho hutse 34,000 rand accounting ya ka ho betting site e ke e sebedisang. Ebile e re ke arabe ka hore e ya kapa tjhe haeba e le nna ka se ke ka araba. Hei, ka mora nakwana, ka fumana mohala o tswang bankeng ya ka. O confirma yona SMS eo. Mosetsane o ile a re o letsa a le fraud department. Mme a re account ya ka e tlokotsing. O ne o tla leka motho a hlomphehang e le ka nnete. Ehlile qalong e le ka ke ntho molaong. Itse fela ha kopa pin ya ka bankeng. Hei, ka bona hore mo ke di fanya fela. Ya ba ke kgaola mohala.
1: Hei, o entse hantle hle wena ngwaneso. Banka ya hao e keke ya o letsetsa. E re o tlose tjhelete akhaontong ya hao. Kapa e re o approve ditefo ka app ya hao. Mzanzi, hai baba o kopa ho etsa ntho eo. Kgaola mohala wo hang hang. Mme o letsetse banka ya hao ka kotloloho. Nomorong ya bone ya semmuso. O tlalehe taba ena. Dulang le ruile tsebo. Mme le nepe slam the scam.
3: Mamela ketsahalo e latelang ya Slam the Scam le Sistandi. Bekeng e nngwe le e nngwe ya bobedi kgweding. Hona mona ho Lesedi FM. Capitec Bank ke FSP 4669 emolaong.
4: Atsimo he mamedi fitla a pheletsong jwa lo gaolo ka jeno ya Slam the Scam le Capitec re le bula ho lofela jalo ka hantle re tsamaisana le bona re ofa thuto le sedika di chelete. A re khutla fela kwa no reng ka mohala wa hao hopola re butse potso re na o tla gaoletswa.
0: What's up?
4: Wena mosebetsing ka nthotsa ka mona mosebetsing o ditlisa ka mona o nka pampiri tsena o ditlisa ka mona baba wa ufumana qetello. O ka go jetsa. O na le trend ena ya ei. Ke bona tsa bangata ba e bapala ka scoop sa dizi. Pipe le scoop sa dizi. Ya lura.
5: Lesedi FM ke molelo. Mohwabo wa puo ya Sesotho.

0: ke molelwa gaso e tlisa mposo selo di fase go ntsa basotho
1: a bo
0: ba ikutlwa ba le motlotlo go tsietsa na leeto la bona la bophelo ba katlego
2: lo tsaurile go la bua ka ntumwe nna kgale ke kgabeletswa ke ja ke ko matsekego ke ja kofi ka lebese kofi ka lebese be ke tshela plasticing kofi tsekere lebese ke ko mapapa mare ela nkabola ka go fetisisa tsela ka kgabeletswa ke le ka kgabeletswa le motho re etsa tsunane yaba motho a ka kgabeletsang ingwampatsena yaba re shebane fela ka matlou ke a leboa tanko
3: Botabo a tsa ke o gatela thoiwa le mpentse a ka wena o molwalo wa ka yes me out ke o gatela nnete o tswa gotlhe otsho o bua nnete fela jeno o imomonela nnete fela kondansa botho lo ntse wa gela batlhokare e ka bake ba ntsa o bone empa wa tseba wena o ithathela kondansa e ka re ke a o bona ka ora botho a o bonang ka pasa o boneng e tabo e ela we shapo a o thiaka jakadio oye kisimanga jais kamo ka kao geta bara oye
4: jaga sibanga
5: tsiwa
4: bona le batswana ba niki ya ngata ntweni na go kisa nono mo mphudise na sesetso ha holo ke nna na komone ke sino ha holo ke le 10 bona le batswana ga gatang ga a hlile nyo ga lateng le moswere aba ya sa tsetseng bosiu a mo mogotsa ka botlo ka skupu
5: ka skupu
4: ke re ke sa ke a lapa tsantsu tsela khalase bona le motho a mang hantle
5: ho ke lo tloma na twa yona ka
4: ntse ha we hula jwalo ba go betse
6: ah nna ke ga khaoletswa ku tswa je nna ga le be ya bendo ya ntoshe je ke yaka ya je ke futa ga ya je ne ba ke bile re sabetse hare ma ga be tsantsa be wa di 5 ke sa di tente ka fatse ke bile hare ma wa le phoka o tsene one day kai hude ka hude a tsitsi le maoto ka a tsitsi le maoto ka ntle ke se tsaka de busy mono ke ntse ke ja ja mega go tswa motare hey what's up mo sa bete mo a ke pha ma ja ke tsamisa tlo ka o tla be tsena ka tlo ku o ke a fase se ntse ke nda slap that was a kawe ona na wa se kawe ma ke rata ntse na hey what's up ke poka bana le tshipi na ntho go go mona ja ke bile serijini a ke
7: ah tibos tiza temba twala temba la magomosha temba lengapheli triple t tibos temba twala o re ntibos a ke khodesa ke thabo e mumpetu o jwa mbugo wa ha wa da bantsa ha mna di he ka last friday a futhi hadi jem fast ba futhi sugile len ndze go hlela le mpentsha ka mo tswa tswa mo ma filolo fili fili mon chabangu o re me outi awe ba futhi
4: ar temba ti
5: temba jala temba la makhubu sha
4: Tivo.
5: Hola Tivo. Hola Tivo. Mhm, go tla wena mohaleng ga jwale a ruto ba enkhatsa.
8: Love my darling.
5: Oh, Tara my darling.
8: O bua le Tara ka mona ka Google ma ke people center Tivo.
4: Tsho Tara.
8: A wona me never lost le tikgo di
5: 33. Ai, a tshoga.
8: A o ya ke permission ma tsho mona ka re modimo ya mosamodimo ba ha o tsho le bua le ba itapile ba ka go ba tsema le le ane.
5: I told him.
4: Ba itse pele mo afemata ba itse re le
5: mamela modimo mo sa modimo ma
4: ntora bana
5: ya o ba eng khatsa
1: le bo mara
5: nda tele guy
1: o ya le mfa kwala bidi ma bo tse ye no bo bo tsam tsong wa le bua dina ha o ntse re tla re hola o mo tsa dire ma he no sa jwa bona ya le tsho because ke mo ha di sinta tsika ma go kwala sinta re ke tshwana ha ntse ja tshwadile ya mona ja na matlang tsa dira kamma ka ja tsadi ja khala di jeng ka tsela le ka shebola ntse ka tsela tsika mo
4: ah
5: and that is le
1: am go go ka go hola ai ke re khosa ka se mo buza ntse ka khala
4: ka tere le wa uka
1: o re le go go dira ga tsala di tsala di bua tsala di ja mo tshwe
4: ye bona ba tlo tsama ga lo
1: ka di tsinga brai
4: thank you daddy
5: o ben khotsa
9: Ibela Thabole Lebu.
4: Le kae?
9: Amnati ntate le kae?
4: Amnati.
9: Yo khuluma mogeni le yang ka bola ka mona ka hatanda. Ke go bona ha ke le mo yane ke santse ke le ma plusing ka khone ke na le bo 9 10 ya ke tsene ke le botoutu. Ke thatile kwa ya ntate mo lo wa ka yo le horse.
4: Eh.
9: Ke thatile ke mo no tswa jang. Ja le ke tsi ka heso ka kitcheneng.
4: I'm telling you what I'm saying.
5: Mm, how is your book?
4: Who to is a woman?
5: That I can go in Niger or Livisle and Apple letters again.
4: You know,
5: room.
4: Room,
5: Lizard.
10: Oh, my God, you look at the police
4: around
10: the chef. Yes, I am. I put it go ke ke ke bolo te jiro ya ga tsone re le bolo tsana so
4: a ja ti ka nita manga ja mme
10: go le gile he mamela he tibo
4: eh
10: wa tsiba nna ka nita ke so gaoletse empa ke le ka gaoletsa motho mo
4: eh
10: re ne ke feletsa le yena
4: eh
10: ya le mona re ya iphepa mona re di la teng kompone ha re iphepa he ha ke tso ha ke motho ntse a fitla go thata pina batha
4: aiwe
10: na go di khutla ga direta ke bona go motho re o tsaya pina ba tla go ithlokola molomo o le bala le gaba go ibe ya di double
4: pina ba tla e fela molomo wa motho
10: nna ke ma ke pina ba tla e fela ka ntino ha ke ta o ya ntotsane ba ga di tla ubane
4: go
10: konga skere a di batla di bitsa le bitsa ke re
4: eh
10: ha ke ta o ya ntotsane o utswa pina ba tla ya ka
4: ke ntate mang re buang le
10: o bua le tate motho a ika ana daily ka ltamo
4: tate motho a bua ha monate bua jwa lo ka monnane ne re sebetsa le na phofolo phakisi mokwere o bua jwa lo ka ena hantle
10: eh ke mo sotho a jeng ke tlame o bua sotho
4: ai o bua jwa
10: ba nela go jwetse ke ba tate phone number tsa tate thuso mare tsena tsa WhatsApp jwa le di bitsa ka pele nna ke tlo ba ma
4: tswa o sa mametse re tla di bitsa o ngole fa
10: eh please le ke let's get out that ke ba tla tsa WhatsApp ke ba tla bua le thuso ga di ke
4: o le senye semane wa sotla go utlwa ke please
10: oh wena ni tu pai seri da ba ba ne o fori
4: ka tla le bo re le bile tata wa ka hle
10: tanki
5: mang khatsa
11: no go tabo
5: me
11: ke kai
5: ka pese tlhama ga tuwa
11: ntse ndi bua le sister Betina
5: sister Betina
4: tibiri
11: eh Na bana ba ngxaba le se kutswa mohodu.
5: Mohodu.
11: Mm.
4: Ophewe.
11: Ophewe wa tshisa.
5: Eme.
11: Wa ngetsa. Ke tsana o kwetsa.
4: O tshisa.
11: O tshisa.
5: O re so butswitse bonyane.
11: O kutswetse jwa le ke a sheba sheba ha ke re.
5: Mm.
11: Ha hona motho. Ka nka le tsanya ma le lehulu. Ha le mo go gotsa. Mora ka re go e nya mana ka kwe nya.
5: Go
11: nna u. Kwe nya. Bye
5: bye.
4: Bye bye. Kae ba hibir.
5: Jo, in the meantime.
4: Kwe nya.
5: Nana fela.
4: Kwe nya.
5: sentse ai
4: a beletsa
5: moy
4: ntse se sa ene mona tso tla ikunya go a go batla go pata mohla tla go pata mohla a go ene mona ana ntse go tla ye yo yo re kwale he a go bitse nomoro tsa WhatsApp ntate a dingole fatso sa tshwere pene ene go iketle ke itse please
5: ana ntse go
4: o tsama tsa itse please
5: 079-758-5066.

0: Dumelang Abdi Thabo le Auslebu. Nna bonneteng I feel like I have a certain dislike ho mino ona o entsweng ka AI because after ke mamele pina ela ya bophelo ha bo sa le monate. I feel hore nang e ne tlameha e builwe e binwe ke motho e ba motho yena a re encourage-ang on journey e yena a sa e fetile ho yona. So ha e bua ke AI. Ke ntho e soka e ha e soka e experience ntho enonong ha e tsebe hore re feel-a jwang vele ha re lahletswe ke batho ba bo rona. So like motho a like ntho ha e tlo bina ka something e very so important mara yona e se ke hore I feel as if it's a joke and e nka mesebetsi ya batho cause e ka bona le motho a bina pile mara ba kgetha hore ba etse ka AI.
1: Dumelang, dumelang, le boitshibos. O tswa fela. Atshe. E monate tsa yena pine empa ha e khona. Ntho o fisa mohlobo hore ke AI. O fisa bokoko haholo. Atshe banna, ga ntse ho je. E be tswe ke pina tse kae re dinametseng tse entseng ka AI. Hai. Atshe. Somebody can be like a monata from 14 and a half. Thank you, lady.
2: Dumela Thabo Lelengwe. Mino na AI wana o monate o mong a o mamele o mong wana o gogo o mamele. Ke motho e bang mino ko amoela ko gore ke o spiritual. Jwale motho e bang santsane ke thabela o mamela pina tsa ke grade o vini. Empa ka morao a hlalose hore o sebedisa AI ho la bathata hona hore ke kgone ho mamela. Empa ne ka hoba ke mmino kukwang o wa nkama moyeng o bua le maikutlo a ka ke one ke santsane ke thabela ho mamela. Tjhe, ba bang bona tjhe hohang ha ke e be le thasela ho mamela mmino wa bona. Ke tumelo ke tsenang matatile ka mona danko.
3: Lebela hore fela tumelo ka mora hore o utlwe pine re sa tswa e bapala ka mora hore o utlwe hore e sebedisitswe AI haholo ho yona e entswe ka AI na o ka tswela pele ho e mamela haiba A hobaneng o ka tswela pele ho e mamela haiba tjhe hobaneng o ka emisa ho e mamela o ka se hlole o e mamela a re ke rutlwe
4: moyeng khotso
5: a tibo tsile lebo
3: dumela abuti
5: le kae
3: ha monate
5: nna mmino na wa AI ke utlwa le mmino o shapo ka hore le ntira sa hlokomele ho tloa pele hore ho tsona le diphetho mona mino ha fela mino wa AI o ka se phatsa mise batho bana ba ntsha mino fela
3: wena o utlwa le shapo ka tswela pele ho mamela
5: ya nna go utlwa le shapo ka hore ka re ntira sa tsebe ka hore ho tloa pele ha le ntira go ntse le ba pala le ntira sa tlo hlokomela ha le ra hlokomedisa ke lona hore mino ho tsona le di changes and ke nako ya go
3: na
5: ona re ba pala dina ho ya ka manje manje ya
3: yeah na ona na ruta fitla nako mo re seng re tloetse mino na wa AI se ro amohetse sidiko di kwensa mino se bile ro rata
5: sentse re ya teng ha re re ha tsena ka hore sentse ka di ja ke re re bontsha ka ona ona jwa
3: ntate ro ina re le bo mongaka
5: ha tsere ma wili ka mo ka first lo ga mo
3: ola winza
4: mo yang khotso
6: hello lebo
4: le game
6: Rateng le kae?
4: Rateng.
6: Nga o bua le ntate Maso mo Welkom.
4: Re leboha ho lo se ntate. Ka mora hore mamele pina ya DJ Fat Cat ngwane so o ikutlwa jwang ha utlwa gore ke pina ya AI?
6: Nna ke a mamela ka wa ke tsebe le tsho. Ke tla re ngwana.
4: O utlwe le monate pine.
6: Wa, e le monate. Ka le mmino ha o sa ke tla mamela ba ha ke tsebe le o producer le nna ke le. Mme sa fela se long le monate batho ba jika jika ga tla jika ka ofela mwana mme
4: ke le bo ho lungwe neso
6: thank you
4: thank you o moeng khoso
7: ke blata jli mawela
3: ta telisi
7: le kae bana besho
3: ka mo ha ntate
7: na ho bua nnete fela bana besho ke batla le tsa nnete ne nga se tse ke di mamela ho bane ha dina filiane ya botho ha dina filiane maikutlo ho tla go motheno a ntse na ifa o se bomba pe ka bo madima le tshibla thatsi le lima wa so lo ka mo mamedi a le se ha le tla le fuwe playlist pina e ga lo ele te ha dina bi kgethelo ke tsanela ba mamela ka mantse a mang go tloa mola go ya pele se lo di mamela gobane di-platform tse e bang re dula re le go tsone di tla leng tse di bapaga maaka nna go ya ka nna ne nka e dikgatha ka di latlhela kwa somametse kwa e to guys ne le gopola go ne le monate jwang somamela batho ba ntsha boqheteke ba bona ba bokapi gana jale tena ena ya utlwala go mona ka sebeletsa godima tšhelete ga re sa nanthela gore ba le in touch le batho ba tsa ne di mametse pishana le lona le iPhone mobile na hala ma computer e se dina manje a iPhone jwale e se se iPhone go go reke wa ikhusisa so na ke neng ke dinga e mamela maka ga sa na bo ikgethelo ke bla touch le di mawe
3: tatel se re le buile utlwa
7: e ira lo ke ala ga ta
4: ke rona tatel tsie o meng khotsa
5: le kae tinsa tribe
4: re di endatse
5: ke go pa botsa fela pina ha ile monate botsa ke pina ha ile mpe botsa ke yena where the into the ai ka fa into the original ya motho botsa ba pina ke ha ile monate mona
3: jwale o ka e mamela ntate la ile ai ha ile monate
5: ha ile hantle ke tse dai se monate ke a se
3: ntate re lebo
5: thank you
4: o mayen khotso
8: le ganne
4: re le ganne ntate
8: ae mona ke ke go tsama tsana le teng wa ne
4: eh ya hle mongaka
8: eh ere go jwetse mme ke le rato ka mona na ka fa le ka mona mme ya ka
4: shola bas
8: e ya mona mme a e tsina tseno di a tsama ya mona mme e sempa se le tloa mathata tlo ba kae ha re fika mona mo tsantsi di perform ye teng go thata go tloa mo no fela mara tsona ngwane so ke na le itshwara ka tsona ke tswa mo sebetsi mona ke re playlist fela ha ke fitela teng ka gotso
3: ke go pa o botsa potso lavas
8: e ya ngwana mme
3: ha holo holo tshebeletsong tsena di public broadcasting stations tse tshwana le bo lesedi bo mhlobo bo mungana bo thobela ke di tshebeletso tse ha holo o mong wa aiming ya mesebetsi ya rona ke ho baballa puo
8: e ya ngwana mme
3: puo ya sesotho e buehe ka tsela e nepaetseng
8: eke
3: me u fumana re pina ya tswa ke ya AI ke ya ibina ka sesotho empa se halo mantswe ha tswe hantle o ka ikutlwa jwang wena jwa ka mosotho ho mamela motho ya sareng thabo are ntheba o ikutlwa jwang
8: wa tsama yona ne e teng tshonjwalo ne mara he insha pa ha ifika ona ona mono mara o mamela teng ke a mamela wa bona e hona le engwe re sesifo sa moya ai ya no yona a e itlale nna hantle tla le nna hantle marona mo mantso a teng e fitlanye wa lahla teng ya jwale hei e kutlwa o bona le gabedi ntlha dipedi ngwana mme
3: re a leboa ngwaneso
8: mara go mamela te go ya pele teng ga ke na bothata le tsone
3: thank you lerato
8: gape kgotso ao chata
3: sesoda
4: moyeng kgotso
9: o dumela le botshabo
4: hi
9: ke mphoko ka Sheraton Park
4: shompo
9: nna wa tsoba pina tsa AI ne ei wane ya bo baby e ngaphatsa maikutlo man to fela tsona kutla dina le excitedly so ene ho ya ka nna ha ke sa utswa nthwele e ka re ha o bina monga pina hantle ke be ho be le phaphanya gore mona o so bina le bu mona mona o so bina thabo mona ho ha di sa ha di mfintheno nna ha di mfintheo ka gore
3: ka mantswe mang o ka fetola ka mogho o ikutlwang ka teng ka pina le ha o no e rata ha o qeta ho utlwa gore ke ya AI o ka ikutlwa ka tsela e fapaneng
9: di a utlwagala di na le henyana e seng monate man di na le ntho e seng monate nna ga ke kgone go mamela pina ya bobedi ya AI ke phakise ebile ke imamelela ka sesotho gobane ga di soka di ya ka AI
3: re a lebo
9: o lebile nna
4: thank you. Bodinale o moeng khotso
10: hello lebo
4: hi
10: okay
4: kgetele kae
10: le teng
4: e ya magatuwa
10: nna a tsa ka di rata dipina tsa AI thata ga ka fela ke puo ya tsona a di tla sotho mo yo di a lahla jwa jale bana ba rona ba tlotse ba sotho puo ya rona e tlo nyamela e bona ke nna ntse ke sa rateng ka tsona
4: fela ha ona botlhatsa le morethetho
10: morethetho a teng ona go no to hela batho ba ngane empa botlhatsa bo bompuo yo
3: jale ka mabakana o sengwe wa beile a mabedi a sa tshwaneng ha o ka thonke qeto ka nka qeto mfuta of e ya ka patshe
10: ata abchabo ere ke 21 ntse ke kopang ha ba lukise puo mo AI.
3: Alright.
10: Then re tabe re tloa hona mona a puo se le hantle ba ka tswela pele.
3: Mme re le bautla. Thank you.
10: Ke le bo. Bye bye.
4: Go to the. Amoyeng khotso. O ke tela moyeng khotso.
11: Bona me dumelang le tshibo se dumela.
4: Ngwaneso.
11: Kama hore pedi. Tshibo.
3: Ngwaneso.
11: Ntate tshibo fi bana le sukang thaka lentle.
3: Ntate tshibo.
11: Bona me tshibo se le mawela mo nna se ba bua nnete. Ke mamela ha ke utlwi next a go utlwi papa gore nna bua nnete bana se kipuela nnete fela. Mm. Kwal har tsata dinga na bua ngwana mme ntse tsana le pina tse dinwang ka Sesman empa nna he mo ke tshikeleng teng le tshosi ke tshikele o tsa sedumedi ke hona mo ke ratang teng o mamela pina tsa sedumedi hantle jwale ha ke kgone bona phapanga ke kgone bona phapanga ka go mamela phapanga re yena ke AI yena na yona ke motho a dinang straight
3: ha o ka thwe o nke qeto o le motho a o qetela ya magaolagang pakeng tsa batho ba bane e be wena gaolang kgang gore re di bapa le pina tsa AI ka parse ka di bapala o ka re
11: hey go tsentse ngwana mme wa tseba nna nka re risk ya di bapala ka lebaka la gore di bini tsa runa ngwana mme di sebetsa ka thata o tsana le yaone ya go kopa tibos nna maikutlo ngaka go utlwisa monga pina bohloko ba ke a tsira ke fela ke mamela lesedi ke ngolakedie moolo wa lesedi ke kutlwe ga ngata ntse ba bua gore pina ya mamang e dinwa ke mamang jwale ha e le jalo nna bakeng sa motho a e qadileng gobane o kala ntho fa tibos go thata empa ga e se le mane pele mane se ke eng ka matsong a ngwana mme e tlo ba bina
3: ke dipotso tse re neng robo tsa tsona mo mamedi gore ka mora gore o utlwe gore pina e o e ratang e ntshwe ka AI na o ka tswela pele go e rata kapache le hore o ka fetola maikutlo ka sibini kapa ka pina e o neng o e rata ka mora ho hlokomela hore ho sebeditswe AI haholo pineng na hona le nako mo re tla fitla re se re tlwaetse mmino wa AI jwalo ka re tlwaetse mmino o binwang ke batho
4: mme momedi o di arabile le jalo dipotso tsena tibla jalo ka ha re ile ra bea selelekela sa rona kwana gore ke sena ke dipatlisiso tse tswang jalo ke SABC ka ofele SABC radio momedi hona jwale ha o mamela seyalemoya sefe kapa sefe ho bua ka taba ena goba e botlhokwa haholo mme sena se etsetswa bakeng la hao goba ntle le wena go kekeng hwang ka qeto jale re tena re etsa sena le SABC tena etsa sena bakeng la hao re tsebe gore na wena o ikutlwa jwang ka AI music.
3: Tlhela tla boela here mutlwa go ba o ka medi gore re tla bua le wena neng hape ka taba ena ha ibe nako engwe sa teng fela ke a dumela ka rena ko engwe tla ba teng hape mo re tla tswela pele go itshohla le wena taba ena ya mmino wa AI fela re le bo wa lefapha la rona la mmino kwa le sedi FM re be le bo he SABC ka kakaretso go ntshetsa pele dipatlisiso tsa mfuta o je.
4: Ho jalo fela momedi moho le Bongs ha jalo re fetela jalo dipapadi momedi le Bongzito moho le Melby.
12: Atsa di papadi horiatella le bongane chabalala
13: ke le buile a holo bana beso mo mamedi ha re dikale ka tsa papadi ya bolo tabe bo hlokwa ke na tso hledisedi le mochemba keng sa papadi ye kholo Orlando Pirates e tlo botsana dipotso le Mamelodi Sundowns papadi nya magaola ganga tlhudisano ya MTN 8 mme ke se hlopa se le semfela se tlo hapa mohope fumana boitikusetso ba papadi yeo bo hlopulile ba yona le monyaka o tlo horenya bo hlano thapama pele dipotso na tsepedi di thulana ka botloloha Orlando Pirates gahlano le Mamelodi Sundowns ka kotloho ho SABC 1 SABC Plus Lidia le moyentsa SABC moqobelong ona o se fetwe ke motsotso le haile o le mong SABC Sport for the love of the game re ntse le papadi ya bolo he mamari ko hlaloseditse hore ka bana ka Free State Stadium mangaung hona le papadi yentseng ba pala jwale ke papadi ya tsa ho phunyeletsa basadi mona he bakeng sa di papadi tsa Olympic tsa 2028 se tla be ditshwaro semane Los Angeles na hantsi ko paneng tsa America me jwale papadi ke di pakeng tsa sehlopha sa naha ya Madagascar le sehlopha sa banyana banyana se ba pese metsotso e ka banga e mashume a supilingana le motsumong sehlopha sa Africa Borwa he seteletse papadi pele ka dinthlatse tharo ha sena sa Madagascar ntse le noto ha sesoka se hlaba ntla jalo ka tla bona rona be papadi yenu e tla bapalwa jwang ha se lelo tsa papadi ya cricket re ya ka mona ka Durban le bale la King Smith hona le papadi ntse ke bapalwa jwale ke atiko ke ya pele ke le totwa le ntla tse tharo me le thagwa ka Jenoham le toto leo ke papadi dipakeng tsa sehlopa sa naha ya Australia le sehlopa sa naha ya Africa Borwa re ke kopana le gaitsedi ya ka Melby a re fehe ke mo le boentshwane hore be dinthoding tse di tsama jwang papadi ntse ba palo jwang ka mona ka King Smith gaitsedi ya ka ha re dumedise re wa moela go tlhonetsa dipapadi kwa no re a thella a go re fe rona be dinthoding tse di tsama jwang ka moka King Smith Stadium Durban. Mulebueng Melby Melby mamedi re tla gotlela ho yena na go nyetlang re utlo rena be ntshontse di tsama jwang ke ya bona he ona le mathatanyana mono a hore re ka hokana le yena empa la lojwala ge dikwala hetse na tsa di papadi re ke na jwala papadi nya rugby re fumana hore ho bona la ha boholo ba batho mane na nya England bana le thasello ya ho bua hlopa sa Africa Borwa ho feta sa sele hai di papadi tsa magaola gang a Nations Championship se tlo bapalo ha mamra o nyana go dingetlang ya pudungwana jwale ho ya ka ditlaleo tse tswang na heng eno ya England ho bona la di tikete tsa papadi e tla bengile dipakeng tsa Springboks le Australia mane Twickenham Stadium di se di fedile empa tsa papadi ya sehlopa sa England se kotlisiwang ke mokotlisi Steve Bothwick tsona ha di so rekwe ka bongata ho ya ka mo honeng ho lebelletswe nakong ya matsatsi a mararo ka kgwedi yona eno ya pudungwana tlhodisanong nka tlhaka le tlhodisanong ena e ntšha e tlo phethelwa jwalo ka dipapadi tse tsheletseng tsa dihlopa tse maemong a phahameng ha o sheba ho Northern Hemisphere le ho tsena tsa Southern Hemisphere ho tloba le dihlopa tse matla tse tla hledingkane ho lela mafelong a kgwedi yona eno e tlang jwalo sehlopa sa Africa Borwa ke se seng sa dihlopa tseo shejweng haholo ka tjantjello mme barati ba papadi ya rugby ba re ba shebile ho bona hore nabe se tla hle se sebetse jwang jwalo ha se lebala lena la Twickenham se lebala le leng hore sehlopa sa Africa Borwa se ya le tlwaela jwalo ka ha monghadi Rasi Rasbas le bahlankana ba hae ba ile banna ba bapalla ho lona nakong e fetileng ha bana ba bapalla le sehlopa tse kang sa Argentina sa Wales le sa New Zealand jwalo ba tseba hore nabe ke difeng tseo ba ka di lebellang lebale leno ha ba hle bankana jwalo le dihlopa tse hlwahlwa tse tshwana le sena sa New Zealand tseo se leng hore ba tlo bapala le sona jwalo ho le mafelong a kgwedi ena ba tla itukisa ebe ba he ba kena jwalo dipapading tseno tse matla re ke utlwa rona be gaitsi ya ka ke mofumana na Thibela mohlomong ana go ntse re dumella a re ka ka fela re fe rona be ke di fintseng tseng di etsa le mane King Smith Melby gaitsi ya ka se re tla itukisa ka thoko ka mona mohlomong re tla mokenya le pele hore ya bohlano o tla Thibela le tla sheba rena bonu e be le mokenya jwa mohlomong ke nala ke botata fela ba se technique empa mamedi nna lona re kopane ka ntlha fela hore ya bohlano ka ha ka jeno lana lo tla fitla pheletsong metsotso nye mashoma mararo ka mara hore ya bohlano ka lebaka la lenano la ditawe ke le bulya holo
3: le bulya holo fela bongzito
13: ke o tla
3: re sebe ke bona MLB a ke rona tswa a thewa ka kona ka pere
13: e
3: jole ke bona e gangwe ka kona re tla le ka re shebe rena ba ke ba re bulela yona ka pelenyana ka kwana ka pa ba itlise ka kwana ihletle street
13: ihletle ka go na ka mo okay a bona ihletle thata botimo
3: re fitise sepeti peti re shebe re tsona re tla ka sepeti
4: peti kulebile bongs moholo wena Thibela Momedi ka mona ka N1 northbound ka mora fela ho Linwood Road molo bo harong kwetso gana ke ke lohloko hona le lori e emeng gege nene ka hare ho mila N3 northbound ka London Road hono hona le koloi ene nyeme ka rumila tsitsa jere se phala ha mona tsana se petipeti kina go tswa ga tsa hakana Momedi ka jeno kwa no ho retela traffic ga di bone manta ha metsotso ile mashuba be metsotso mehlano pele ga fika hore nyane ya bone #ratella traffic

Hi, ba utlwa etla le le sedi FM ya ba le ntle ditifello tsa hao di eme jwang ke a tshepa o qetile ho lefa ka botlalo a ke rekeke e fihlile jwale nako ya ho paka mekotla ya hao nana fela o so le mabopong a matla a le watle o ikaneile letsatsing la moo o ithuta ka botjhaba bo ikgethang mme o iketsetsa mehopolo e o kekeng wa e lebala bophelo bohle ba hao ya sehlekehlekeng se tummeng sa bae e tlo re ha o re papa tlabe re le boemafofaneng ba matjhaba ba OR Tambo re lebile boithabisong bo sa lebaleheng mo re tsamayang ka di 31 October ho fihlella ka di 9 November 2026 etsa bonnete ba gore passport ya hao e lokile hlahloba ditokomane tsohle tsa hao tsa leeto lokisetsa diaparo tsa hao mme o itukisetse leeto le makatsang mmoho le lesedi FM bankeng sa tlhahiso lesedi e nngwe ikopanye le rona go 0872927668 mme o seke wa lebala go nna o mamela lesedi FM bakeng sa ditsebiso tsa bohlokwa dintšhafatso le dintlafatso ka leeto le tlhahiso leseding e nngwe ka leeto lena phomolo ya gago e mmakatsang

0: ma be di hopola hore le na la di khetho re ntse ro ha setsa lona ka botlhwa re le kwano Sasol Park ke masipaleng wa metsi magolo first ha ke batla go senya nako ha re fetele ho ngweta pele wa EFF yena ke ntate bo sangu msimanga metsi tswa medi ntate
1: Arena na go re sebeletsana kong ke a hunda te kopano mo bona wa act
0: emebe di fele me zuzundati.
1: Tlaninyani Koduwa wa Metsimaholo Community Association. Ronaldo la kamo kato apele wa ba ai oti sitendi petuo wa roba mukokoto wa mukato busanga rumuti. Retepisa ba ai ure. Kare atoko mela orka rumuti wa runa toko ya msebeti kintokul. Ntoya pide rilo yeta rikena kama spade kamani. Rilo nsa batuba sebeta department ya LED. Kau fel. Obane batuba wa batutimo abatini ntoba tameile mbaiyeti. Kika o batuba toka msebeti. Kika o batuba batamutisa ni chena toko titela karu umutu waruna. Basa dumelu mutitela mintuenu yegeta toko ya msebeti. Batuba runa batoka msebeti batuba wala kitana. Ibile batu wa makonu patana di sebele toma spade kaba kala wani misebeti haiyo. Kao kala kamo kato, reto kala nifapeneo la LED, ritime na batu baka moka ufela rihire batu bana nidi qualifications. Ya mumeli, reto kena nifapena di chelete. Mountain reto tsamba
0: tana di zika moku. Nswakale kati, nswakale kita ufa 30 seconds ya huya ukekela apuang. Apuang, bora di kamera. Wanga pele ka di plakati adi ya ka morao le tlokwaela batho ba tlo botsa dipotso le sitisa tsa baiso ya gaso lona batlang ka pele a buang ka boikokobetso a buang tsola pele ntate
1: ya re tlo kena ka le fapela tsa di challenge le rona jwa ka EFF re tlo ntsa batho ba ka bo re tlo netefatsa hore dikoloto tsa batho di a hlakolwa go bana re utlwisise hore batho ba sa sebetse le re ba patala kae tsela ya no e sebediswa fela bakeng sa ho sotla setšhaba sa bo rona empa re tseba gore batho ga ba na tšhelete ya go sebetsa gobane masepala ka bo ona o tloleya go create environment ya gore moruo wa naga o nyolowe
0: o file metsotso ya gago emedi ntate godumo ke tladinyana godumo o tswa go Metsimaholo Community Association ga re ye go ntate Mike Sotetsi o tswa go lentswe la setšhaba metsotso e mmedi ntate
2: a ke dumedise baai botlhe ba Metsimaholo ke le Mike Sotetsi o tswa mokgatlhong o mogologologolo o motšha wa lentswe la setšhaba mokgatlho wa baai rona re tshepisa ka nnete gore mesebetsi mesebetsi mesebetsi batho bana ba bangata mona mentsheuwa e re ba bonang ba tshware diplacate batho bana re ba bonang mona ba kentse dikipa tsa megatlho e fapaneng bogolo ba bona ga ba sebetse bogolo ba bona ba matha matsatsing ba kena matlong le matlo go etsa baetapelo ba ithuise jale re le mokgatlho wa baai ge re ka nnete nnete taba ya mosebetsi ka ka Metsimaholo ke a pele e re batla go ilokisa e nngwe e kgologolo tabeng ena mosebetsi re re re kgathetse ke mokgatlho jalo ka mokgatlho wa lentswe la setšhaba re re batho ba tswang ka ntlo Metsimaholo ba ba kena ka ga masepala ba fua mesebetsi empa bana ba bo rona ka ga Metsimaholo ba qualified ba sa fue mesebetsi e nngwe mentsheuwa e kgologolo taba ya ditsha he Metsimaholo mona ga se ba ipei ga se ba ipei ga se ba ipei le seke la ba bona ka diplacate tjena bogolo ba bona ba ba ipeing baai ba Metsimaholo re fe monyetla re le mokgatlho o mogolo wa baai mokgatlho wa lentswe la setšhaba
0: metsotso ya gago embedi fedile ere ke fetise mabenkele re tsebe go fa SACP monyetla gopola gore e tlabe e le lekgatlho la pele SACP eketa dikgethong tsa makgotla metse ke mokgatlho wa semphato le mokga wa ANC ke fetisa mabenkele
3: na o tla gapa lebelo ke spina sonke jackpot race e kgetheileng ya holobet o ka itshwasetsa bogotogoto ba dimilione tse tharo tsa diranta ka llaboraro le leng le leng labotlhano le leng le leng le moqobelo o mongwe le o mongwe ga o tsomana le matlotlo a a patiweng e be o spinela go gapa ga gologolo betšha gona jwale go na le melawana le dipegelo Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa o betšha a nang le laesense ba dile motse ka tlase go 18 ga ba dumelelwa go betšha ba tlhodi ba tseba nako ya go emisa mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710
4: rona re ba ga modise re ithatela ditiro tse ntle gagolo Mogolo, seba bile ba re bitsa bo mo dise. Ha re lebise diteboho Standard Bank Maemo account. Le lapa la ka le apara mo fashion ka ditheolelo tsa ho ya ho 200 rand ha legit. Hape le iphumanela le korosa e mo le ditheolelo ha Shoprite. Hodima mo, re fokoletswa 35 rand ha re reka KFC. Ere fafa ka mo paneng ya hao tsa lo ka rona ba ha mo dise. Ha bula Standard Bank Maemo account ka jene. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya molaong wa mokitlane ya ngodisitsweng. O na le melawana le dipehelo.

0: atlehileng ka ramasepala o tla etsa bonnete ba gore mekgatlho e pusong gana jwale e teng gana mona ya ikagabela mokgatlho e tsang bonnete ba gore batho ba thole lefatshe tlasa tsamaiso ya morena ka re mo itraya batho ba thotse lefatshe re tla sebetsa ka molao mo le mmuso ka re masepala wa megolo ga re tla ka re o feme re tla etsa bonnete ba gore sasol le nitras e hira 70% ya batho ba dulang mona lapeng le gore boramagwebo le boragwebo ba thola 100% ya kgwebo ka ga sasol fam re tla etsa bonnete ba gore dikgwebo tsa gae mo di eteletswe pele ke batho ba gae mo mmogo re a tsoa mmogo re a bokamoso mmogo re etelela pele ka o tlisa ditshebeletso setšhabeng re mokgatlho wa pagatut gobane sky is the limit kgotso pula nala
1: a re leboge boetapeleisebisa omang o tswa mokgatlhong o feng
2: kgotsong baai kgotsong baai kgotsong baai kgotsong di unemployment forum ya buang bona ke mnyamezele khonto moetapele wa baai e leng yona isanko URF re tloetsa bonnete ba gore matlo a ya aowa ka nako ya rona ne re le makhanselari matlo a na aowa metsi magolo ka nako ya rona ne re le makhanselari batho ba rona ba ne ba hirwa o ne sa hiri o ya ka difemely re tloetsa gore sasol fam e mamela diforamo tsa rona ka mona metsi magolo ka o fela tsona African National Congress e tluleile ga e sa leyo e fedile re a leboa
1: e fa e mong ka pelenyana fela re shapepere nako ga yo ntate sebeletsa nako
3: dumelangbagoloebile
1: e tshware mo motlhomphei a ke batle dipapatso di tlong kena ganong o bo re supa ka menwana go sale tshware mo ke fetise dipapatso ka pelenyana fela ga re gutla ka o fa metsotso we mmedi
4: na o tla gapa lebelo ke spina sonke jackpot race e kgetheileng ya holobet o ka itshwasetsa bogothogotho ba dimilione tse tharo tsa diranta ka llaboraro le leng le leng labotlhano le leng le leng le moqobelo o mong le o mong ga o tsomana le matlotlo a a patilweng e be o spinela go gapa ga kgolo-golo betšha gona jwale go na le melawana le dipegelo Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa o betšha a nang le license. Ba dilemo tse ka tlase go 18 ga ba dumelelwa go betšha. Bahlodi ba tseba nako ya go emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
5: Shoprite e ofa maatla ka pokothong ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Ka disolo tsa extra savings tse ka godimo 5000 di beke le beke, o ka una hula mme o fumane extra. Disolong tse jwalo ka 250 gram ya Nescafe Iri Coffee Instant Coffee ka $59.99. Le di 175 gram dife kapa dife tsa pedi tsa Lifebuoy Hygiene Soap ka R26 fela. Di fumane ho fihlela ka 11 tsa October. Swipe ka extra savings ha Shoprite fela.

0: Re fetela ho bua tapele e mong o tla itsebisa ke mang o tswa mo geng ofe.
1: Ke a leboha le Sedi FM, ke leboha baahi ba metsi maholo le ba mamedi lapeng. Re le mokgahlo wa MPPF, Metsi Maholo Progressive People's Forum, ntshetsopele ya baahi le ntshetsopele ya motse wa rona. Ke seo re se emetseng re le MPPF. Re ipiletsa ho lona baahi ba metsi maholo hore le re voutele, le voutele diphetoho. Ka hare ho MPPF, re re service delivery ke priority number one. Re bua ka ho baahi ba rona ba keke ba kgaolelwa motlakase, bao patalang ba sa o koloteng. Baahi ba rona ba keke ba nkelwa metsi. Baahi ba rona di smart meters tsa metsi tse kentsweng ka ward 9, re le MPPF re tlo e hlakola ntho. Ha re tsamaisane le bobodu bo tshwanang le boo ba hore masepala a nke diqeto ntle le baahi, a ba kenyetse di smart meter tsa metsi moo baahi ba tlo patalang teng. Re le MPPF, baahi ba rona ha le re voutela ditsha di tla ba teng. Ka hare ho motse wa rona re na le dingaka, re na le batho ba botjhaba ba practicing ditso tsa bona. Ha hona moo ba sebeletsang teng boramabollo. Dingaka tsa rona re le MPPF re a le ashora hore ha le re voutela lefatshe le tla ba teng mo le tla sebeletsang teng. Batho ba ruileng mehlape re le MPPF re lefatshe le tla ba teng bakeng sa mehlape ya lona, eseng mehlape ena e re phelang le yona ka hara malapa, e re phelang ka yona ka hara metse ya rona. Re le MPPF re batla tsamaiso e hlwekileng ka hara masepala wa metsi maholo. Re re re voteleng le keke la tsamahampe. Batho ba ka Steyn Paan kgale ba le isa hodimo le tlase. MPPF e ke ena nka monyetla ka matsoho a mabedi le voutele MPPF. Batho ba metsi maholo nka monyetla ka matsoho a mabedi le voutele MPPF.
2: Ha ke leboha Mme Mantsiwa, ke dumedise baahi ba motse wa Sasolburg metsi maholo, ke dumedise baahi ba South Africa ka bophara. Ke le mokgatlo, ke nna Gani Nteso, ke tswa ka ho mokgatlo wa PCO e leng Progressive Civic Organization. Re mokgatlo wa baahi, ke mokgatlo o ikemiseditseng. Mokgatlo wa ANC, wa EFF, wa DA, wa AIC, wa MCA, ba ikentse bo San Balate le bo Tobia le bo Kgeshebe, ba thiba mokgatlo ka ba thibela setjhaba sa metsi maholo ho thola tshebeletso. Rona re le mokgatlo wa PCO, ke fang chance ha o tsamaya ka ho motse ha re sana di-pothole se re na le dinoka. Ha o tsamaya ka ho motse motlakase ho na le ntho ho ke step up tarif. Batswadi ba rona motlakase wa basutla. Baahi, ke fe monyetla ke le mokgatlo wa PCO, le tle le bone ha o bana le tshebeletso ka ho motse. Re tla etsa bonnete ba hore industrialization e ba teng ka ho motse. Re fihle ka ho Rangivili, re fihle ka ho Dennisville, re fihle ka ho Heilbron. Re kopa fela monyetla re tlisa tshebeletso bathong. Batho ba sukuwa ke tshwatho ke di IGG. Re fe monyetla re tla di fedisa. Bo rona ba fuwe menyetla mesebetsi ya di-EPWP, ya di-CWP. Ke re mesebetsi eno re tlo e fedisa re le mokgatlo wa PCO. Re fe monyetla ono, tshebeletso di tlatla bathong. Re a leboha.
0: Ha re leboha. Ha jwale ke fa lona baahi ba metsi maholo sebaka sa hore le hlobe baetapele ba lona dipotso le ba utlwile ba di beile. Na le a tshepa hore tsena tseo ba di buang ba tlo diphetisa? Ha ke tsebe. Ke fa lona monyetla wa hore le bahadike ka dipotsa hore ha o lo kgetha ka lande pudungwana o boentse kgetho e nepahetseng. Abuti Rapeo a ko nkeke a kukele fela boahi ya pele ha o bo
3: ke botse o le ka mme ne ke kopa o botsa ntate wa ANC.
0: Ha ke ne fela ntate ke kopa hore ha le botsa dipotso o bue ho potso ya hao e lebile ho mang.
3: Oh,
0: a ke tlo abohela potso e reng ho ba eta pele ka ofela. O be mo kgutshwane re sebeletsa nakong hore batho ba bangata ba fumane monyetla ntate.
3: Neke kopa o botsa ntate wa ANC o re monyetla wa re re kopanele le Helbroni ke eme wa ka. Ke a lebo.
4: Wi utlile ntate. Araba ntate.
5: Ga ke hlalose gore motsengwane wa Maholo ga Ntsivile motse o ba sebedisa Magistrial Court ya Helbron mme sepetlele sa bona sa Fezingwebitobi se bimetse nou tjena ntse re buisana le MEC gore batho ba ga Ntsivile metse Maholo ga bona ba sebedisa sepetlele sa Helbron because se teng se setle moruo wa Helbron go tloga ka Zimba ka Clover le mobu le gopolo ka go motse wa metse Maholo ga rena sebaka sa bodulo ka baka la gobane ga rena mobu ka go masepala wa metse
4: Maholo obaneng le sena mobu obaneng le sena lefatshe
5: lefatshe le lengata ka go metse Maholo ke di-mine tsa se di-mine dilemo tse fetileng ke di-mine tsa santsane di tla di ownwa ke bo Seliti mine metse Maholo yona ka size e nyane ga o ka e sheba le ko mmapeng ke sebaka se senyenyana gaholo ke ka gona batho ba Zamdela kwano e leng baipei ka bongata gobane ga ona sebaka tsa bodulo moo ba ka isiwang teng
4: jale tharololo ke efebo
5: tharololo ke yona ya Helbron e tla le lefatshe le lengata le ka thusetsa gore re etsa ditsha le o etsa bonnyete wa bopakeng tsa Helbron le Zamdela re aga lekoišene le letšha la smart city le ka thusetsa ka ntho ya bodulo
6: ba a irimelang ya bua mone ke Fitness Mohapi ke kopa go botsa mme Katlego wa Action SA gore mme ke mona gore ke puso ya metse Maholo e thubeile tlasa ANC le DA le EFF lona ga le le Action SA ga setšhaba se ka le voutela ke eng e le tlo etsa le gona gore le le Action SA ke batla go botsa potsa go qetela ke gore na maano a Action SA eo tlamelela implemente ka gara metse Maholo go fa setšhaba e confident ya gore ba le voutele ke a leboa
4: ke tlo leka gore re kobeng dikarabo tse seng baetapele ba rona ba fane ka tsone ga ke ne ke ba fa metsotso e mmedi ke itse ba tlalose gore ba tlo etsetsa baai eng ntate o botsa potso eo mme a sa e arabile ke tlo o fa metsotswana e bašoma mararo 30 seconds go araba ntate
7: ke a leboa ke a leboga tshwara matlotlo rona as Action SA baagi ba metse Maholo diphileng tsa rona tse re nang le tsona the first is service delivery o kekebe wa dula ka gara motse o tshwanang le mo e dry for 5 years o bo sena metsi bo sena toilet o bo sena motlakase jale ke ditokelo tsa mang le mang gore service delivery e be the first fear ya bobedi e nngwe e re e tshwereng ka letsole phagameng rona as Action SA dišetletseng tse sa registerwang empa batho ba teng ba sa patale tax it is actually affecting the economy of metse Maholo so those are the things that we are going to look into because sipho ga botse tax shop because o na le ID it is linked with SARS taske e motlokese o tlo patala tax a sa rata sa rata jale ke tseo tsa dintho tse e le goreng gona e sašhinese sentse ge qatile go lwantshana le tsone If you look at the city of Tshwane and you look at Johannesburg, the work has started. Mosebetsi o kadile. Ha re bua ke le fela. Ba re buela go tuma mosebetsi o nang
4: le. Re bo he, re fe e mo se baka. Ntate rapeu.
8: Tumela mo batwadi. A bua ke tsora yena mo a wa mona sa ndela sa Sonbe. Putso ya ka ke di bisa go ntate wa ANC le ntate Lucas Fisa. Ke botsa bona mathata metsi le stokisi ka face ka what 5 ka mani ka ika ka bona ona ba ntse ba e jwang ka ona ke a leboha
4: ntate
5: ha ke le bo weho re ke se project ka mo ka vote ya di toilet tse 2000 e le first phase go le ka mo lukisa go thata ba shugishi ka mo bo go bo ne boetsa ha go thata ba boholo go ba ai ba mena go tsebisa bona ke ba hore ga kontraka na sebetsa mo go terminate ka baka la gore ana sa delivery ka nako e ne leng modumelane ka yona le ene mme ga ana tsalo sa tsana o na le dispute bakeng tsabona re le masipala le yena ke ka hona project ya gabo intse ye me hana zwane impa le le monsela sa di challenge ntse ke budget ile 2000 tsa tsa ding hape ho tsa bo nete ba ho fika la di 2000 ka se ba ke se
0: ntate naka
2: okay se sharp dumelang dumela ma ai ba ai ke kopa ho botsa mekhato e mihlano e tshwere puso ya metsi maholo okay eh ai ke botsa ka nako e le nngwe hobane metsi maholo
0: bana ba batla ho botsa dipuso ha re se ra
2: ke botsa puso e le nngwe mme
0: puso e le nngwe ha e le go le mo ba batla ho botsa dipuso ba tletse tshe
2: puso ena e libile ho ANC EFF MCA AIC
0: ke sa bo khane mela botsa mo khane mo botsa tate ke tla Rapeu
3: Dumela ke o kwala Puto ya ka eo ele a o tate visa wa ANC speaker ka 2024 maspala ho la ka resolution

Go ya ka nna ke mo ke tlhopha sa Orlando Pirates se shabi dintlha ba fumana menyetla go ba bolaile gape gape re opola go mongwadi wa too go la nna a lla ka ntshwenana sebokeng sa bore ditaba to ga ba shabi dintlha ba fumana menyetla tlhopha sena sa Orlando Pirates empa mongwadi Batson Tshombeng mokwetlisi wa tlhopha sena sa Six Stars o tlile le plane le letle gagolo o na sa dumelele Pirates gore ba fumane nako ga ba tshwere bolo ngwane.

0: Mabiria motle re nka mohala wa hao. O bona jwang he mafelong a beke MTN 8 finally ha go utlwa maikutlo antse re bua di dikedi mona bile re hopotsana. Tlhako ntate mo solo di mohapi. Tamavi. Le ntate kwa di mawayas DJ di lotse. Ne re bua le ka ntate mo TV. Pe jana mane mo tshini. Bemba gona ba bitle ba bidi. Hey. Re tsena mamedi ba re leo ditse bona ba gere mamedi re nka maikutlo a hao dumela tle re tsena le kae
1: Maxele gangani bagani azizo phumelela
0: mwanesu
1: Nek bata bua di tshizwe mara tshizwe wa tsiba re pharete ke pharete.
0: Ke monokolotse jalo ba nne ke sa batlo mo kenya tsietsing ya go jala tlo tlamea go adumelane le manga hana ne le ma.
1: Ya, a re tsena ding ne le batho ba ba tsha ke bona hore ba kopane bo company lengwe bo ena mkobori. Bontho. Bo sibili bili ba ka fela a tsagetse a tshe sa mandiri shi man ka.
0: Ga itse ra motho bona tshe sa mfela o sane he e tsa mfela o sane ntle le mo wa itse ba thupa ke ge e tsheleng pele le tshe.
1: Ke ba ntse di joka no he wa tiba.
0: A ye di ka he di ntla.
1: A ke tshuwane.
0: Ga itse ra motho ke le buila ho lo utla.
1: A Dilis.
0: Thank you ngwanese.
1: Chap.
0: Thank you wes. Ba be di re ntse rena le wena e re rutle o rena wena ena papa di bona jwang dumela tle
2: la la go
0: re itsule le ka ngwaneso
2: a mna go tshwere mo rena ra ntse ba ka mla ka kimela la ba papa di na ke ba papa di e matla go ha go le la ba empa ha ka tshwela mo rena sa ntse le ba ka le tshilo wa go lo ene pa re e tshwere ba tshimela bana le speed bana le composure bana le ntle le le na la isa papa di na nka na ka fa tshwa ba tsa o le pa re go bona le pa re tla ba ke ba pala papa ina era akala ke internet le CD internet morao ma ba khona ke le go le ba thata ba bona bomra ma ne na ba ha ba tsaba ke ke ke morao ma ke bona ka tsare se e ka ba tsaka ke pele le ngola ba ke le go
0: e ga itse na motho o le sundown se le reng o sa le go shasha gwa
2: e ka le na ba tsire le ngake la pala papa ya bola ha ke a ile na sundown ha ke ne ya tsare le empa bo bidi ba tsone ke la e di ba tsala ka na la ba par tsaba ke inte sundown se la ba
0: butla pele e ka re
2: ga
0: itse ra motho ke utlwa ntlha ya gago fela gepe le ko o tlwelela e tlakise se kabe ke a leferekanya le moamedi e mong kana wena o tsamaya le maberete kapa o le sunder one
2: nna ke tsamaya le maberete ke bona bamotlheng badula ba lokisa selemo le selemo bana ba di-free agent bona ba dulang baaagent
0: ga itse ra motho ge le bona maikutlo ga utlwa Sabzin to babedi ke shebile boletsa ona ke nabone ke ba bang ba dikakapa tsa se ya le moya mamedi ba o leng go keke bo wa bua ka tshebeletso na le sedu o bo o keke wa bua ka bona bontate phelane sothwane yao mamedi re tswa matsong a bona ka nnete ba ile ba re tataise ena tsele ke ba bang ba dikakapa tse re tataise ka mo gauntse re na le ba bang ba ntseng ba le teng ka gare ba ntseng ba tswela pele go tataisa dumela tle
3: Bidi.
0: Ke tsule ga ke tsire aka.
3: Eh ka mga nako man.
0: A ngwane so ntate.
3: Ba bona salon fihlela ke maketse fe.
0: Ntate.
3: Ka tsene ka ne matwabi.
0: Ngwane so.
3: Wa le bakaniya.
0: Le leholo.
3: Hey. E tlo ba matla papa dina sibidi. Ha e tlo wina ke bona e tlo wina ka ntlhaelong honotsa.
0: E tlo wina. Ke efeng eo?
3: Hey. Hey man. A je pare.
0: Ai mana, ai mana. Bo ga po ba le teng o ka bua ka tseletse.
3: Hai, bona le taba tsile mara ke ditwelana ngwana e somaga e go tlobetsa ntho le nyona ke pare tse e tlowina.
0: A butikile buila o lotsa.
3: Mate. Ba pedi na o sane ke o tsana le magolaganga a mo pa le fatse.
0: Ye Messi le Ronaldo. Ke le buila o lotsa.
3: Ke le bua.
0: Ai be go tsotlhe.
4: Gatiso ena o ne o ikiseditswe ke Hollywood Bets. Phela motsotsong wa ona jwale.
0: Mamere motle ke na le wena dumela.
5: Ao bidi.
0: Le kae ge se ri aka?
5: Amna ke mano sori go se ba phakisa ka mthabelo. Sibidi.
0: Ee.
5: go tsana Orlando Pirates e lo ya papading eo e jele katse e be itsukunya ka ntla go lo ya re le bate haholo
0: ka tsela le itsukunya ka ntla buti a e lwa na ngwana mme ke a utlwa sontso qalelletse
5: Zanda o se itse ba hantla le MTN 8 ha e bone Orlando Pirates e feta ka ntla tse thago e le go tsana bile
0: ke ba mang ba o phethela mosebetsi
5: Maopa le a police le mbuthuma ba tlogetse sa mosebetsi sa.
0: Aye ye, ga itse re motho a re tswelle re shebelle re bone ho tlile ho sebetsa ka tsela efeng. Mr. Cool Thabokofa o tlo re hasetsa eo papadi ya tsamaya le NS Makhaya. Re tla bua mantaha ke le boile utlwa.
5: Hey, Tarafo.
0: Thank you, Ngwaneso. Kutle mongage batla. O itseng? Re ke mamedi ke tla ho bona mamedi dumela. Le kae? Re tsuna le kae?
6: Happy people.
0: One is one is.
6: Happy people to be the one that matters ya wile ngwana mme ka ntlhatse pedi o thaelengwe.
0: Na ke gata mafolofolo ngwana se le boitshepo. O tlile ga botula ke na hle ka ga tsa bo ya pele ka pa mogao. Ah le sho tsena ngwana se ke ha ba dumela ba kolobetse. Ha le ke ya kela ba kolobetse.
6: Down so se bidi ngwana mme ke ba pata ba number 23 yana tsang go Celtics ngwana mme. Ba bona ka tsala papa di ngwana mme di tlhatse ba di ngata mo se ditse.
0: Ga itsela motho go le buila ho lo utla.
6: Ke
0: wena fela jolo gaitse diaka mamedi wena gore masanda wana le kae ka re mapirates a lekenelela jolo kae ka re ha le yo tse dume le kae gaitse la motho
7: ke fo gatebe ka montse ka Rosendal
0: ngwaneso ngwaneso
7: no a tsoa ke le khosi e didi smara he ke dumela go pakanya e tla feta ka usana
0: ka tse kae
7: ka tse thao e le nngwe
0: ga itse re motho bona re tla e bona manta ha se re tsho gai ka nnete di lana latsho
7: e ya nna ke le pakane ya ka o sana fela ha ke le khosi
0: ga itse re motho ke le buile o tla
7: thank you bidi
0: ha o so bua makhosi tsena mamedi ho be ho be be be be e motho a re tla ba ruta hore ke le fele baka le ntseng re bentsha le ka jeno ntse go bala ka ntle e sentse na tsana ba le jena di thapi ya re ntse go bala ka ntle dimela tle
8: o tsere
0: le ka tsere
8: I'm not a young sir.
0: Monati nati mphe matla ngwaneso man.
8: Bona o bua le wa mogolo pitso wa lekhosi ntate poki khoso siri.
0: Oh ha.
8: Ka boyelo matanda wana ka boyelo.
0: O tswa ngwaneso Miguel Cardoso aka gona o besa utuke.
8: No ka boyelo pitso wa lekhosi wa ikwala sibidi a ka boyelo 2-0 sibidi o sane.
0: Ga itse ba botlo le buila ho le tlhutla.
8: Tango sibiri.
0: Anki pizza wa le go. Si classification. Mama dia motle. Ah, ke mo o ikutlwetse weso, ke mo o ikutlwetse. Jwale ke rata e sele makhosi a gwaninga. O so sa tsiboga a manga ya pele ka pamoga ona. Pele tla ba bona tuba di ena ba ba di hotseditsa di papadi tse tla etsala mafelongane a beke tse tla bapala. Re o rata ka legato le dikele le ditsiri, mme re renate felwa ke manano o hlalatelang kwa no tshebeletsong ya lesedusane. Madikidi go tla nyolwa le tsholo lo ka o ke o renyane ya boraro tla re mvololo ha ba neletsa tsona a re nka mpana le so di papadi le mathele tsona e be sentse ba lelekela go ya o renya botselela mo teng he o tla fitla. O mamela ena gaso ka kotloloho ya MTN 8 ge o gata ka legato hle momedi bo monate mo haube le wena ho fithela ga kopana hape na go ngetlang ah ang khon matatu mo na lady ke utlo ho sebetse ya mafelong a beke mo haube le lona hle le wena momedi ha o sebetse ya mafelong a na beke sebetswe ntle kubai
9: Tebeletso e ratwa le sedi
0: Sofi.
10: Hello, Kauzwang Chocolate Girl.
0: I'm going to go to the house.
10: Asibo, eh?

0: mosadi tuwe honna ho nna mapakiso nna ntse ke le mosadi ya hao ha o mpitsa mosadi tuwe ntate mamela mona haeba o so o sa kgone gore ho nna mohatsaka o ka mpa mpitsa ka lebitso la ka ya o bitswa mosadi tuwe yona a e ntšha tsebeng tsa ka bone lebitso la ka ke mmapakiso ke phetho ke tu
1: ntshwareletle
0: ke phetho ke tu
1: mohatsa kgomotsa ntate ntshwarele ma bothata bo kaetlhe mmapakiso mohatsa ka kompolelele mo
0: eke jale kannete ko goba wa utlwala gantle gore o mogatsaka o utlwala gantle gore puisano ena e pakeng tsa monna le mosadi ga gore ko o tshwaretse o tshwaretse tle mogatsaka o tshwaretse
1: o ne o reng ye mokandisi
0: hi wa tsaya ke eng tate ke ne ke mpa fela ke re na gobaneng o ipolaisa go be sa le o tletsetletse o tsamaile mpa ka nnete na potlaki o ntse gopola gore qalong ya go dula ga gago gae mo o itse o tlo phomola na hantle-ntle nako ya ka o nna o tla etsane o tla nketsetsa nako ya ka ne neng gatsa katle ke a kopatle
1: ke a utlwa mofumane empa tlhetlong lena ke ne ke tlhoka o thusa ngwana eno a yo o thweng ke mogapa
0: o tlake e le gore o batla go mpolelela gore o ne o se gongwe ke ntebaleng gape e gantle-ntle mogatsa ka go etsagalang pakeng tsa gago le mosadi eno wa sekwadi e le go batla go nka sethepu kapo go etsagalaa e wa tseba ko utlwetse ga eba o ikemiseditse go nyalang tebaleng sethepo ke kopa nna le wena re tlhege a gwane motsheyare ko re deilaete letsatsi le tšhadileng tate e seng bosen
1: butle mmapakiso butletle
0: ga
1: se le motsotso re kgalemelelane dipuo tsena tse senang motheo tse sa yeng ka tsena
0: a epotlaki ore ke thole ke thole le ga ke sentse ke bona jwale gore ka nnete mo na teng mogatsaka ngo ka matlwanana ke tsanatlhe ntse ko o bona o batla ke nne ke thole potla ke ga ke ngwana a se nna ngwana tle ke odile o lekane
1: ke ne ke sa rongwa ke ntebaleng aiso go fitlhela mona ga o mo ntebaleng a kopanang le mogauteng le nna eo taba ke ya moetsi mme ke mo kgothaleleditse gore a mpe a ipoele ga gabo kapa yo o batla tsako kwana pejana
0: e le go batla go mpolelela gore ke yona ntho e o neng o thusa mogau ka yona eo gore be jele leseba eo motšhaufa wa gawa ka
1: lehafing
0: ka mogau eo ya o telelang ga kanakana tso o ka utlwa ke kwata ebile e ka re motho o ka nka phafa ena gona jwale jena wa tsomana le ena mo e bang o ipatile teng o so se bante ba leng le mogau jwale
1: o batla o tseba gorena o gokae
0: le jwale le jwale
1: ke mosiile mane sepoliseng a ntse a ketela go etsa statement
0: ke gantle moloko ono o ko kwallwe ga ke kgone go kgetlolle ba tla mo dumelela ka beile ngwane eno o fosaetse o sentse lapa la sekwadi jwale nte ba leng o batla go phumola meogo ko wena a etloa
1: mamela he mogatsa mogau o ne a ile o tshwarisa batho ba moshapileng
0: ore mogau ulo bulanyewe moo kapo yena o tshwerwe e be jwale wena o feleletsa mogau a lo tshwarisa batho ba moshapileng
1: go jalo mme
0: ga ne ga e sale o ntse o tlho o batla ke tshwarwe monna tu taba ga o itlagang
1: tlwelela o shapa batho mapakiso.

0: Dule, ha e sa le phakola ka gara ntlo bosigo na boloka. Molato ke mme.
1: Mohale, sebete sa go robala o seng kakae? O se kakae sebete sa go robala mohale dikgetho tse selegae e le tse di le haufinyana ka.
0: Wena o dula o tshwenyeile bosa tshwenyega. Bona, matshelo a rona a tsamayana. Wa bona ga ranteng a sa tsa di a phathagane le go tlatswa lebitso la gae. Rona re tsepamisitse maikutlo a rona dikgetho. Focus, ngwana,
1: mohale, mohale, mohale. Se ka ba halala ranteng le ganyane fela. Makoko a ke ba o thusa ka leto tle mohale.
0: No, wena o utlwisise.
1: Nketse ke utlwisise.
0: Ha fela rona re latela melao ya dikgetho e beilweng ke IEC.
1: Mm-hmm.
0: Ebile re etsa tsotlhe hantle. Ha ona letho le ka re emang ka pele. Rona re tlamehile re etse bonnete fela ba gore bakgethi ba ruteha. Ba tlameha ho ithuta ka bakgethwa hore ba tsebe hore na ba etsa kgetho e nepahetseng kapa jwang. Ba kgethe motho ya tla ba sebeletsa, ya itetseng, ya ratang setšhaba. Ke mango ha se wa hao
1: mohale na o bona hore di sebo ke ntwa yetsa marangrang ha gato ke ba tshafela le batho ba baholo ba morata ke sebetsa se se holo se matla sa ganting seo
0: ke nka jo so tshehetsa ba dire
1: ah mohale ska

0: kenya mantsu ka hanong.
1: No, no, no, bo. Re tlameha ho hopotsa setjhaba hore moAfrika Borwa e mong le e mong ya dilemo tse 18 ho ya hodimo ya ingodiseditseng ho kgetha a ka kgona ho kgetha ka la 4 Pudungwana. Pele ho moo, o tlameha ho netefatsa hore lebitso la hae le teng lenaneng la bakgethi ka thuso ya basebeletsi ba IEC.
0: Ebile ke nahana hore le tlameha ho tsepamisa maikutlo ho ruteng batjha. Haholo jwang batjha bana be leng tle ba qala ho kgetha. Ba tsebe hore na ba tlamehile ba lebeleng letsatsing leo.
1: Ho o tlile ho qetile. Wa bona le ka lona letsatsi leo. Ho tla bona le basebeletsi ba dikgetho. Ditsheng tsohle tsa ho kgetha. Bona ba tla ba le mono ho tataisa bohle ba hlokang thuso. Bahlokomedi le bona ba tla ba le teng ho shebella le ho tlaleha diketsahalo. Ho netefatsa hore dikgetho di tsamaya ho latela melao ya IEC. Ho fetafeta moo, ho tla be ho na le baemedi ba mekga yohle ho shebella hore mosebetsi o tsamaya hantle, e seng ho susumetsa setjhaba hore no wena kgetha mang se ka kgetha mang.
0: Fela jwale mohale wa bona hore mosebetsi o mongata jwang. Tsoa o ko tsowe hle, ha hona nako ya go bala ha re tsoa.
1: Bona nana, tjhaba sena se a tseba sena hore ke dula ke ba etsetsa ntho tse ntle ka mehla le matsatsi. Akere.

0: Na ke tsebe.
1: Ha o tsebe jwa monna go bane ke o fumana le ka tlung ka mo.
0: Tsama se gale ke fitlile jaleng.
1: Oh.
0: Ndang ke mo fumana sentse a le siyo tla.

0: ga ke sa tsiba
1: ha o tsebe eng
0: time
1: ha o tsebe eng
0: ha ke tsebe
1: ka wena always ha o tswa fela ha o tsebe
0: time no botla o tsebe ke eng
1: ke ne ke tla thabiswa ke ho bona mohatsa ka le moraka ba eme le hlakoreng laka na go nyene ma khono ku yena empa kae ha ke ba bo
0: na time
1: yes hey wena hey o thole ha ke bua ha ngutlo you must listen
0: hello time ha ke tlo thola khona time
1: ka mantsoe ba ka go karabisa
0: Time, ha ke tlo thula ke o mamela o ntlameletse ka re ntse ke sa di frosta ne in time.
1: O batla go tshwara ka matswana ka wena e ka re one ten.
0: Time.
1: He mo sanya na tuwe ke tau sharp a ke tau.
0: Time. Ha ko na bona ke kopa ke va time before nge tsa ntse mo di eno.
1: Hey wena dula fatshe mona ke batla go bua le wena.
0: Ha ke me gona.
1: E bile o bua kang ba dula fatshe mo. Dula mo.
0: Time. Ha ke dule fatshe ha o bui. Ha o sa batla go bua. So nna ke a vaya.
1: Ke o dule fatshe mona ke batla go bua le wena wena man. O ya kae go shoot re na thabisa. Damn it. Damn it. Hai ko. Mona teng e ka re ka nnete ba le se re di saka se ya tsamaya. Everybody. E ka le mwanaka, le mohatsaka. Jwale ke se ke sala ke le mong fela tje.

0: Habufana.
1: Ntate Botlaki.
0: O bewa ke eng o ha ka o seng ha ka na ma. Bona sheba, ha e ba o tlile ka taba tsa dikoloti. Tseno tse fahlilweng tsa mokgwa wa hao.
1: Ao ntate Botlaki. Na ke yona tsela ya o amohela motho. Ha ha o mo.
0: O bua hantle ha o re ha. Bona se a mokhanselara le bo meyara monna. Ke ha Botlaki le mmapakiso.
1: Mamela he mwana monna. Ha ke atla ka taba tse ding.
0: Ha e ba ho jwalo he. O ka dula fatshe.
1: Alright, no ke a leboha.
0: O no reng he. Ha o fa.
1: Ntate Botlaki. O a tseba rona ka ofela mona surprise bill. Re ebile batho pele go dipolokeki ka mantswe a mankere
0: botlhokegaoale
1: ka nnete re se re ka dumela maikutlo a fapaneng ka tsamaisa ditaba tsa motse ka nnete gore di re fetole ditlhaa re ka ba dira ka baka la dipolokeki fela motlhomong gore wena o se dumela mogeng o feng nna ke dumela mogeng feng jale re se re ba dira ntate
0: botlhokegaoae
1: nna ke bona ka nnete e tlanogetswe ke batho ka ofela ba neng ba le pelaka le wena o utlwa gona jwale ga ke kena ga gago o songotla ka tsona tseno tsa dipolotiki jwale ke tlanogetswe le ke lapa laka leo ke le fepang ka baka la mosebetsi ona wa ka wa dipolotiki ntate Botlakieng a kompolelele ga mosadi wa gago a sa itsamela fela ka go rata fela a bile a ithobalela le malopolopo fela ka ntle le ngwana gao a o sia ka tlong ga rampa ya bosio na e sa le bophelongtho
0: empa a kompolelele e le gore taba ye e kadimedi
1: o hei o le wena wa ntlhasela ga ke tlile o batla thuso go wena wena le wena o se o ntlhasela ntate Botlaki no, you know what? Ke a bona gore o ntse o tshwana le bona ke kopa gore mpe ke itsamaele
0: ga
1: o lletho le o tlo nthusa ka lona ke tlile go wena jalo ka motho e mogolo ke naana gore motlhomong o tlankeletsa o nthuse but ke a bona gore ga e
0: kgonao
1: ntse o itshwanela le bona
0: ga e ka motho eo wa tsamaya eo ga eno ko bo diphororo banna o bapetse ka setulo o bapetse ka kuda sa ko o bolelele jalo o batla gore re bone re tsamaya le wena nna ke batla o thunthetsa kgetho ya ka ntate tsamaya man
2: kopo o latlhe mo mameding e bang o fetilwe ke e nngwe ya dikgaolo tsa monyaka kapa o batla go ipheta o ka etela www.lesedfm.co.za wa imamelela yona gona moo

0: O ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa diranta tse milione. Ka Lucky Millions ya Hollywood. Kgetha dinomoro le thathamo la dikitikiti tsa di-draw tse akgang UK 49s, USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 ranta fela mola ka mong. Na o ikutlwa o le lehlohonolo? Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: Hona jwale tjena ho teng motho ya phelang ka mofetshe wa madi e leng leukemia, kapa bothata ba madi ka kakaretso, ya tshepang ho na le thuso ya phano ya masole a mmele a tshwanang ya ka e fumanang. Mme thuso eo ya ho tshwana ha masole a mmele e ka tholwa ho wena. Ha o le pakeng tsa dilemo tse 17 le 55, o phetse hantle, o ka ingodisetsa ho ba mofani wa masole a mmele ka jeno. Etela dkms-africa.org. DKMS Africa, o ka thusa ho fa motho e mong monyetla wa bobedi wa bophelo. Letsholo lena le tsheditswe ke SABC.
2: Lesedi FM ke molelwa. Lesedi le o kgantshetsang tsela ka Sesotho se monate.
3: Ke motlotlo ka dilotho le ditshomo paleng tse kgodisitseng.
2: Le ho fa maikutlo ao behang motjheng o nepahetseng wa puo ya Sesotho.
4: Sala morethetho morao. Party time fail. Le Lady Soski, Polisedi FM. Di tabula ni tarike. Kiso pelunya hao, limoyeng wa hao. O tla dutla ho party time fail. Le Lady Soski. Yeah.

abrile kula metsotso ke tsela seng re furaletse horaya borobong ke le bula holo gaetsedi ya ka ke le bo hahle ra busana madiehe ba bodire tena le na horeng ya le shume ya sa rene le tsa sa o qetela tsa le sa tsi kwa no tsebeletseng ya le sedi ke le mhlanu viking hashtag party time la ka le biso ke dikele di magazine ke tshilo ka no te to te on the ones and twos reggae rhythm DJ my DJ finger play

0: Ramadan Friday, sebeletseng ya gatenga lesedi. Ay, not head.
1: Ramasedi, ode pa mi side all the time.
0: Jika mo rena ngari puta puthela ka teng re di etsa bonolo nya da asa mo re tshe wa re ke la botlano nga lena adamela ha pebe ke nge tlanka la botlano ha le mogatsa mo re tshe wa re ke go ne sebe tsenga le sedi ba ke tsa hora ya borobeti le ya borobong ha ifuga letse ka metso tse mashume a magara fela re so qete tshome.

Setho sa komiti ya naha ya phethahatso ya moga wa Act Rantaudi Mashobathe o go moga wa habo o ile etsa bonnete ba gore o boloka seriti sa batho ba batsho ka o ba abela ditshebeletso tsa mantlha tseo ba di tlhokang bophelong ba bona ba letsatsi. Mashobathe o re thuto ya ngwana e motsho ke e nngwe ya dintho tseo ba kekeng ba etsa phoso ya o se kgothaletse ngwana e motho e motsho o tswela pele o ithuta. O buile sena lenaneong le ikgethang la ditaba tsa dikgetho la matshotlho le neng le gasetswa Herigwala Sports Center e Zamdela sa Solberg.

0: sa o qetela tsa letsatsi di felela mo nao ka boela thomelo imamelela tse ding gape go sa noseng ga nako e tlabele go rra ya botshelela ke gutela go wena DK
1: Lesedi FM ke molle mogwabo wa setso le puo ya Sesotho ga nna ka polokego mebileng kgweding ena ya dipalangwang Lesedi FM ke mollelwa.

go tere fela tse hora a ya le shume la ka le bitse ke dikele di magesene e bangwe sa swa kena dime la weso na lona re meswa la ofitela gore nyane ya le shume le meso e medi hashtag party time ka ba hlano baking ke le bula ho lo ga itse dia ka ke le boha ga busana madie he ke na le ngane le tsa sa o qetela ditaba kwa no sebele songa e ya le sedi o sebeditse weso hle e ba le bafelwa beke a monati ha go bona ha pena ko nye tlang mamedi hopola he gore metso sike mashume a mararo ka mora hora ena ya le shume re kana ka bona ka motseng o biswang ke gore ke o mkhulu o fumane ha ka mona ka Bushback Ridge 10 DJ e tukang malakabe ya morethetho wa house ke bua ka yena rulani ona le dilemo tse fetang se le shumele mesi e robedi e sale a ruthutha gore di dark skills tsena ka ofela tsa bo DJ meke mongwa batho beleng hore ke DJ hona le platform maybe song ka hore ke Gang Digitals hore platform e nngwe bisong ka hore ke AK the Music meke e nngwe ya di platform tse fang di DJ ba morethetho wa house ba hlahisi ba morethetho wa house monyetla wa hore ba pepese bogoni ba bona jole he ha re masa se jeng tse mo nenwa ke ba ka na rulani mona ho Gang Digitals le ka bona ka ho AK the Music jole he atamela tlo tlo rena o lo tla zwang metse singe ba shiba magaro ka mora ho raya le shume ho hashtag DJ Booth Mix ka re se vele senga ya le city yes ratenga X Facebook Instagram @LadySoulSkin at Lady Soul Skin abudi bangolo se le nhle sa bonete ba hore o ganna hantle ka ke le hlokwa kere hello hi Jobi.

0: Na o tla hapa lebelo? Ke spinner sonke jackpot race e kgethehileng ya Holobet. O ka itshwasetsa bokgothokgotho ba dimilione tse tharo tsa diranta ka laboraro le leng le leng, labotlhano le leng le leng le moqobelo o mong le o mong. Ha o tsomana le matlotlo a patuweng, ebe o spinela ho hapa haholoholo. Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: Ho basebedisi bohle ba mmila, bakganni, bapalami le ba itsamaelang ka maoto, ha re duleng re bolokehile mebileng mme re hlomphe melao ya tsela. Ke boikarabelo ba rona kaofela hore re etse ntho e nepahetseng. O seke wa nwa jwala o ntse o kganna. O seke wa nwa jwala ebe o tlola mmila ka ho sa bolokehang. Mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di-influencer-a kapa moo o ka phatlalatsang content ya marangrang a hao teng. Ha sehla sena ebe nako ya ho keteka le ho ba le ba lelapa e seng sa ho hlora kapa sa mafu mebileng. O itlisetswa ke Lefapha la tsa Dipalangwang. Risa Afrika Borwa pele.
2: Lepato, ha nako e fihla, o tobana le maikutlo a farasang le qeto tse ngata. Clientele Funeral Dignity Plan e mwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe. Diplane di fana ka tefo e habedi ha lefu le la kotsi. Ho bonolo ho e fumana. Ha ho tlhatlhobo tsa bongaka, ha ho diforomo. Kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao. Plane tsa rona di patala kontane hore ntse 24, mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. O ka sireletsa maloko a 13 ho plane e le nngwe, ho kenyeletsa le bana ba bararo. Fumana phomolo moyeng kajeno ka Clientele Funeral Plan. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

Clientele Legal e fumaneha bakeng sa Maafrika Borwa ohle. Diplani di theko e tlase, mme di cover bohato ba CCMA, dikoloto, tlhekefetso ya bong, ditshebeletso tse fokolang le ho ngata.

0: amazing.
1: Josi na le lutile bakeng sa mata ka sonta sala le shemela metro ba edim phalane e bile Josi e toba people bakeng sa Hollywood Bridge show back 10 km e ba malalala o tsebakeng sa matla mamello le maemo a tlolang ditlase jalo ka di mathi tse dikitse tsa le shemela metso mmedi di matha le lena mabelo a tseleng a maholo ha di a Johannesburg re tla kopana mo le belo le kanang teng ka pa kae ka etseleng ya lebelo ho inwesa ka nkgo bakeng sa menyakwe bo haketsa lona ka otlolo wa SABC2 The SABC Sport o tloka hora ya bosupa hoseng Hollywood Bets Joburg 10 km lebelo le kaile ha re mathe o le tlisetswa ke SABC Sport.
2: Baeti ba bane nna le se le itokisitse palo ya matsatsi a bile o theoha jwale
3: re leba paradiseng
2: haeba o tlo etale lesedi FM ya bale yentle ditefello tsa hao di eme jwang ke a tshepa o qetile ho lefa ka botlalo a ke rekeke e fihlile jwale nako ya ho paka mekotla ya hao nahana fela o so le mabopong a matla a lewatle o ikaneile letsatsing la moo o ithuta ka botjhaba bo ikgethang mme o iketsetsa mehopolo eo kekeng wa e lebala bophelo bohle ba hao ya sehlekehlekeng se tummeng sa bale e tlo re ha o re papa tlabe re le boemafofaneng ba matjhaba ba OR Tambo re lebile boithabisong bo sa lebaleheng mo re tsamayang ka di-31 October ho fihlella ka di-9 November 2026 etsa bonnete ba gore passport ya hao e lokile hlahloba ditokomane tsohle tsa hao tsa leeto lokisetsa diaparo tsa hao mme o itokisetse leeto le makatsang mmoho le lesedi FM bankeng sa tlhahiso leseding e nngwe ikopanye le rona ho 0872927668 mme o seke wa lebala go nna o mamela lesedi FM bakeng sa ditsebiso tsa bohlokwa dintšhafatso le dintlafatso ka leeto le tlhahiso leseding e nngwe ka leeto lena phumolo ya gago e

0: ba di bolella motswalle wa hao le ena bolella ya hae metswalle hore a le jwalo ho jwalo. Ha hona ntho e ka ba yetswa.
1: Botsisa bona
0: kampara ha ka maturukisi.

0: akathabile khumalo mara sabale exclusive drums sabala amaphupho baka hake magulunga madala go lo bapala go lo sama bophele man ke batla go khutlolela peng me go tlaetletse di sabusabu a di tlo go di phetsa hetse we so me ke a se ba go go bangata ha ho le batho ba leng hore ba ile di province tse fapaneng ba ile o sebetsa ba ile o lick abophelo ba ile o bona hore ba phetsa ha sa jwa di tlo sa bona sebene se ke ratseng le sedi se ba metse o tsuke le shebele metse e supileng pele re kena hore nyana le shebele metse medi ho bula he hore hore nyana le shebele metse medi ke tlo o sia matsonga ga itse dia ka ke ponte wa selep re to go go pa le ena he ho fihlela hore nyane ya bobeti ke go ke se a DJ Qness sa tsama le oluhle ba re fuga ma ona mate ke bina tsama rao se leng hore re tla o hopotsa diletseng a kere ga mela ga ha ka matoroki se le bakhasi mo a tsama ntenga le DJ call me ke le botlana ba ke go eso ke a tsama na u dimela hore ho hle mo le nteng a so hletsa ha o di tsama ho ya ka mo ba tlanga teng a kere me ha le tseleng a tsabana te ba hore ga nna hantla ka kelo hloko mogosi ke ntse ke shebile ka bana ka Durban matshola o ipilaetso a gahlana le melate e simela wong e ntse etso ka pele ke bona ka mona ka sitseng sa mabenkele ka mona ka Durban e la hlakala maobane matshola na a bo ipilaetso ka mona ka Durban a sitseng sa mabenkele mme le ka jeno le ena ke shebile le hore ntse ena tsa bosiu tjena sepolisa se ntse se leka ho kala o la ba ipilaetse ka mono mme tla tswa re santse re beile taba seno le ihlo bona hore na o tla hle ho etsa hala eng ho bona taba holo ya ba ipilaetse kyona yeno ya hore ho hang ha re dumellane le sena se ileng sa nkuwa ke qeto ya le go tla la molao wa motheo fela he ke se mo le mo hore tloba melodi taba ka no sebeletsweng ya lesedi se tla qala ho sane ho renga ya botshelela ho seng wa mele le manane wa aditaba kwa no tsebeletsong ena o tlo ska feta wa sallam ga o kgikese ha lo sentse ndetse ha la kwa no Afrika Borwa le le fantsi ga bophara pele he sentse ndetse ha la busumbona pegenyetso singanga ta Bloemfontein ho khufaselwa
1: Bloemfontein na go ifikile Khufa Festival 2026 e utlisetsa mekiti e mengata ka moqebelo wa la 26 September Khufa Pitiki kala 3 October ibe back to back series Sontaha asadi 4 tsa October le Seria FM Khufa Gospel Sunday laboraro wa la 7 October ba utlisetsa Khufa Remetse Comedy Show mela bohlano la 9 October basadi gena go ya lona Khufa Women to Women tsena tsohle di etsa hala Old Grays of Bloemfontein meka mqebelo wala 10 October re fitela Rose Garden ka All White bakeng sa Leseria FM Khufa Global Stage re kwala mokete ona ka magethe ka Sunday Soul and R&B finale re a khufa sela reka tikete ya hao Computicket Shoprite kapa Checkers Khufa Festival 2026 go o tla di tseba jwang o sa di tsamai

0: haiba o ketekala sa sila solo ka jeno happy ke ma fero abe ke ke e ke batle ke keza chiefs ba pala le sundowns ro batua budi ke Orlando Pirates MTN 8 ka nete ka batla ke re Kaizer Chiefs versus Mamelodi Sundowns ka mara ka Moses Mabida tla bo bapala tlhopa sa jalo sa Orlando Pirates le sa Mamelodi Sundowns papadi ke ya magaola gang a sejana sa MTN 8 so se tlhopa sa Orlando Pirates ba se hapile magetlo a mararo ka o le ka o latellana ke le shumele mesero be di mesotso ka mara go ra ya le shumele mesi medimo gatlhelo ke wa pele di ya roropa le ponto wa selebo ke la ka le wena nana lena go bana tla ntse sa mesosongwe e re shumele metse mehlano pele re kena horeng ya apele ka nkano ra pele a triple play re tlo bapala tse tharo o tla re jwetsa rona re kena ka FM mafelong a bedi
1: ganna ka polokego mebileng kgweding ena ya dipalangwang lesedi FM ke molelwa
0: dumela princess ngoletsa re ponto ke mametse lesedi FM ba re ponto wa selabo ke mafelo a beke o mosebetsing o etsa ntho tse ntle re ya leboa mojalefa re ya leboa o teng o teng mano mararanga dipuisano ba mametse jalo lesedi FM le shumele metse robedi metsotso ya nlatola solfax the p ya lula ntle metsosonge ya le shumele metse robong ka mora hora ya le shumele metse medi di ya roropa le ponto wa selabo maqhubunga gaso se seng fela se ya le moeseleng gore ha o se mametse kana kwena o tla utlwa ka o mametse radio ng tsia rutlo.
2: A tseba mogatsi bekeng e tlang ka nna ka tsamaya.
3: O tsamaya ka ska ntshusa.
0: Ba le tsebe le nna yane e tlang.
2: Ka nna bekeng.
0: Ka nna ka le.
2: Ba le diketwane tsa go.

0: 我给他的祝福我姑娘娘娘的工作嘛的你能来动物
1: wa tlamona ke mo shimane ke sanne ro sa tsa nyala mo mamedi nyalo la ha ile la kwa disa ba sadi ba bangata ba o re tsa bya bya le sa tsa ya la bala ba itsirise ba ge empa ke music video ho thike music video ka e de khlwa a kwa bo todi etsa la bo ponto ba shiba ba bile le metso ba re metso ka bo rara le shiba le sibedi ke a se ba mamedi tsena sebeletso iba ke e ne le sa kwa ta ngwana mo jela botlhangeng kileng kano a ke ya itlama ka simomotela ke sena pela ka mona ke re ya ba be re ke itse ba ke tlala sa sila tsola ka jere pi ke bona motho mona le bisola e ke meiki lidia ma metse jolo tsebile tso ya le sedi o ile ngolla reponto a ha o ba bana o ba kenya bukeng fatshe o sentsi morao le tsatsi le monate e wena ngwaneso ke mashoma mabedi le mesemo ra rometso zo ka mara go ra ya le shomele metso emedi le tsatsi le monate ala letsatsi la gao ga monate ka tlolo mahlonolo o botlhe batlang o le kape ka jeno re le boela bophelo go feta tsotlhe mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi ke bone motho a bitsang ka gore ke ndamas o teng o mametse lesedi fm tla ntesetsa 086 000 3084 empa mesosong e re shomele mesemetlhano pele go gora ya apela re nyolotsha ponto ge ganne ge otle monate ka jeno ya go renya bobedi o renya bobedi tlabe ke tswa ke tsamaya to sia jalo les bosh ke dikalaneng weekend ke mafelo a beke mamedi ke mokabelwa ka jeno ke dikufa global tlabe re le kamane ka Rose Garden mo ntho di etsalang teng mabane ne ke na le morena swe abuti dumela ya lokileng jwa motho banna re le mane wilos morena swe ya ke mongwa dibini tse nang le talente ka mane ka rona ya lesotho letsatsi le monate mojalefa a hlalele ola ola mashema mabedi le metsemene mesoso ka mora hora ya leshome le metsemme Amiro tsebele tsale sedi ere ha ile mona mo ile ngore e hona teng etle e go gonye e selota se segolo sele bopo ho ya fata makwatsi ya metheleng ya yi khasa ka le hlabatha di hlaba ka dikolo itsele khanne le lo e kabanya le se kabanye le dipo wana ho bane ka di hlaba ya di khalla moswang kampeng

0: mamedi ka ba hauhela ba mamedi ba sebeletswa le sedi ha e sa le ba letsa o tloa ka 12 ke ke lona be le tshele be halele tse pa pa re mpe ke ba fe moya 086 000 3084 ha e sa le me halele pa ja pa ja o tloa ka 12 ke ke da kwalo jwa le ka di khwathatsa ka ka ka di voice note ha e sa le o tlo utlwa ntho ke buang ka ha e sa le ntse ba phone ba batho batho ba araba ke le sedi FM dube
1: Ranta di tedi awa ga di tedi pondo e nngwe go mametse ka 8.2 a re ye o re ya go be di go roto ke nga ka mogwena ka mona ka bolata daba di mafa daba di mudi tangi
0: oh ya ranta tse pedi
1: ee ranta di tedi di awa ga di tedi pondo e nngwe
0: mametse le Serie FM di bela
2: ala ala mrana bond
0: itara
2: ngitsona itswa ndele se shabalala utshela qala ku Chavillas banonde ke mathaka mona ka bo Rustenburg ndo
0: u batla nga Rustenburg
2: ah dame izam rola ma ho wa ka ndorondo ro ka na ponto a tsiba
0: oh ha no tsaba isa bogotho
2: ah e bo broto ka na kwena tsama e mra ka ponto ko bule ni Kutama usinge, nagita maisha di mechiri yale tama uhuwa mwena kaka lori.
0: Bolo kia ya wukwa?
2: Mnaji mre na bonton.
0: Mabe sojolo tsebele tso, yale se, di motote mkwane, tume.
3: Ndro anjo ponjo wa selevu.
0: Ojo ame.
3: Ei, unate utoro jira khadipulani.
0: Khadipulani, Bloemfontein. Ei,
3: wow.
0: Khadipulani waka.
3: Ee, ke tsiwe nna ke botswa le ntate kgwathela ke yena ke la ka mona.
0: Oh, na di medisa ntate kgwathela bo.
3: A ka di yela, le maskonyela.
0: Ee.
3: Ee, le le rato kgwathela.
0: Tsa tsile mona ta utlwa.
3: Ke le bo botso.
0: Ke utaba, mamedi la hloko hle ke mafelo a beke ga botlhobe ke batla utlwa fela rena go kae dumela.
4: Hola ta ponto hola.
0: Hola hola magogo.
4: Ee tsada.
0: Ege.
4: Dinchang.
0: Ah, dintsi wa tseba weekend ena e hlile go jwetse sinokono kwa se.
4: Ha o fumana molaetsa wa ka.
0: O hlanga mang?
4: Ke mwana nte ke se tsatso sa khoya hai.
0: Ko finge ba botsabe.
4: Eh?
0: O ngolle tse kae?
4: Ka ntho ke ka rimba tong.
0: Ka Instagram.
4: Eh?
0: Instagram.
4: Ka WhatsApp.
0: Oh, ka WhatsApp, ke so fumana.
4: E mago shebe.
0: Eh, ke tla shebe.
4: Eh, u shebe.
0: Dintsa ngwana dintsang fela.
4: Ai. Na ke le to, ke haula, ke haula. Ke haula ka la tshiyo.
0: O tsile ngwana jwale.
4: Eh, a matatsi a tlangana. Ya boss town ne tse ko bulela kere.
0: Oh.
4: Ke tla ke tlo fa puela limbo.
0: Eh.
4: E una le mo ke batlang ya teng mo blom.
0: O ntse o pala o itse o ya botshabelo neng?
4: O ke sa emetse ngwana.
0: Oh, sa emetse ngwana.
4: Ke emetse mora.
0: All right, ke le bo utlwa.
4: Eh. Ke mpulela pele ta ponto. Ma ramanga la se ntse di phone number.
0: Ah, a so kam.
4: Au batho. Ai,
0: ke tla zama mpe di fumane bekeng ena etlang.
4: Ke re ke tlhomme tsa le rena ha bana family ke ni jene.
0: Oho.
4: Ka le ke gele za le mwana no mongwa ha ramongalo mo 20 kwana.
0: O no etsang?
4: Ke gele za le.
0: O no gele za le wa ha ga mongwalo.
4: Eh, dikene di ramongalo.
0: Dikene di ramongalo ngo.
4: Eita.
0: Eita da.
4: O la he sharp.
0: Magogo a ke ni fashion e. Ke le seri. Dumela.
2: Ponto a tsela.
0: Eita da.
2: Ke le ga tsela ke ga mora ga tsatso le kgula 8.4
0: mo se be singa pala pe
2: ya tsinda
0: a re le boala tsatsile mona tautwa
2: tsatsile ga re ga re kwa ka
0: thank you taba mme selo sa dia fa mo sa dia fa mo ke mollelwa wa ratwa wa lela

selebo ha o ma metsepontu wa selebo betha o leba o itsiditse ka stini yana ena ba o diala gala o ma metsepontu nthongwe lengwe ya hao e tlo o tsamaela ha monnate e ka tsela e kgethile ha o ma metsepontu ka nnete la o bebe ye stini mona o itsiditse gore ha ke be o be a fatsela gala.

0: Ke tshega sputse o mametse ponto o le sedi FM.
1: A mamele ponto ha mamelwe.
2: Bothe le ha bophelo bo nyolosetsa o mamele ponto wa selebo o tla ba strong. Le ha o lapile o tla gora ha o ja papa mphuto o tla utlwa ka ho ja ka nama. Ena e se nama fela nama tswa mo ka ovening. E mo nati mamedi ya ho marinate ka di sauce tsena tse ke di fashioning tsa sejwale jwale. Ke le shebele metsi mara re metsotso ka mora hora le shebele metso. A ponto e seng ka mora hora le shebele metsi mmedi. Ke ya tswa ke ya tsamaya se re le ka mora hora ya pele. Maletsatsi o mametse sebeletso ya lesedi ketsitseng ka mona kgwase. Le puting ya re ponto ke mametse ke le mona Klerksdorp. Ke le boa letsatsi le monate ka ofela batho ba mametseng bo Pulane mama ke ya sala ba le teng o tlo reng ya le shomele metso emedi ba re batla tshale nna ho re nyane ya bobedi ha ba okete ka letsatsi la selo ka jeno happy birthday to you ba kula mba fole ba batla mosebetsi ba ofumana tse ba thabile mpe batho ba sebetsang bosia ke re le ga ba ghanisana ke ba ghanisana ko a ke tsamara tla ba le tse bo shotlo tsa mara bona ha monate o fitheletse ka nnete ba tshadi o rentsana tsa seng bo rentsa botshelela bo rentsa bohlano moeti moeti mwa message la tsebeletso ya le sedi re ponto re ya le bua ponto re tshaya le wena ka je o tshaka thuna o tshaka thuna go disang a re ke mametse re sedi FM re tshedisitswe kodisang a re o teng pampa sebaka rona o hokae letsatsi le monate o na le motho mona ba re ponto ke o mametse ke le mona mosebetsing hona jwale Krugersdorp ha mpha le bitso la hae mphe le bitso la hao mamedi mphe le bitso la hao wa tsa ke tlo feta molaetse o fela ka mo ka Cape Town ke le bua batho bohle ba ntseng mangolla bosbosh ba re ba teng a re it's my birthday ka jeno happy birthday to you ke tle ka bona se ngata o dimatla o pate mahlong a batho sa batleng ho o bona o thabile ka tleho sasa re ke ka mona ka Cape Town ke mametse le sedi FM nkwe thato a re ke mametse jwa letsebeletswa le sedi ke a le bua wena mothabisang ka hore ke mang banna ke kodisang ka mana ka Randfontein re tshedisitswe kodisang letsatsi le monate ponto nna mokopi ke o latlha le dithotse tlio mantswa ba le tlamela tlwelele ntate mo fokeng o le galemeletse ntho ena puo mamedi thotse batho ba di bua ka tle ka mo mosadi enwa ore e la ga go sebedisa karete ya monna bona karete e sa sebetse monna mo jwetsa ga nna hlila ke sa le daka wena ke sa o thabela go okay ha ba o sa ngata he etsetsa molemo ngwa bana ke a ga ya o tsebe mokopu wa lo mo be o lahlelwa le dithotse e ba thobu ba thobu ya ntotse go golwe ha a ke re shebele be se botlhare be soso ka mara gore ya ape
3: Baeti ba bana nna le se le itukisitse palo ya matsatsi a dile o theoa jwale re leba paradiseng ha e ba o tlo etela le se di FM ya Valiant ditifello tsa hao di eme jwang ke a tshepa o qetile ho lefa ka botlalo a ke rekeke e fihlile jwale nako ya ho paka mekotla ya hao nana fela o so le mabopong a matla a lewatle o ikaneile letsatsing la moo o ithuta ka botjhaba bo ikgethang mme o iketsetsa mehopolo eo kekeng wa e lebala bophelo bohle ba hao ya sehlekehlekeng se tummeng sa bale e tlo re ha o re papa tlabe re le boemafofaneng ba matjhaba ba OR Tambo re lebile boithabisong bo sa lebaleheng mo re tsamayang ka di 31 October ho fitlhelela ka di 9 November 2026 etsa bonnete ba hore passport ya hao e lokile hlahloba ditokomane tsohle tsa hao tsa leeto lokisetsa diaparo tsa hao mme o itukisetse leeto le makatsang mmoho le lesedi FM bankeng sa tlhahiso lesedi e nngwe ikopanye le rona ho 0872927668 mme o seke wa lebala go nna o mamela lesedi FM bakeng sa ditsebiso tsa bohlokwa dintšhafatso le dintlafatso ka leeto le tlhahiso leseding e nngwe ka leeto lena phumolo ya gago e mmakatsang e se e o emetse hashtag lesedi FM travel
4: ke nako tsame le ponto wa selebo pito tsumane lesedi FM ke mole ke nako tsane le ponto wa selebo pito tsumane lesedi FM ke mole

Mamedi wa sebeletso ya lesedi ke nako ya tse tharo wena o re fa ile nngwe e o re kenang mafelong a beke ka yona. Ke nako ya tse tharo wena o re fa ile nngwe e o re kenang mafelong a beke ka yona. Pina e re na pele e bitswa ka gore ke Iplan Dlala Thukzin o tsamaya jolo le Zaba. Ya bobedi Mphefumlo Wam Demtuda Sam Deep. Ya o qetela Ekhaya Boboza e teng ho lesedi FM Triple Play. Mamedi ena ke number one ya rona ena.

0: ba re sehlopha sa Kaizer Chiefs le ha se sa bapale ka jeno e tla dula le sehlopha se seholo ke sona se nang le mehope e mengata ba re laba ka wina one fela ka godintse thago e le nngwe fela ba re se salang social media le strata di tla dula di duma gobane ke sona sehlopha se nang se bolobolatedi bo bongata ka tsela e kgetheileng mamedi ya tsebeletswa le se go sa natse gore na e ka ba nako e seng ya goga nako ya tlala dilemo tse lesomele mesebraro ba re Kaizer Chiefs makgosi a matlhe ba re ntho di tla loka ka le leng la matsatsi re tla qoqa ka bona ba kene di-finaleng go be monate mamedi ya tsebeletso ya lese empa bonneteng Kaizer Chiefs re e tlhoka ka ga competition mane tlhopha tsena tse thago tsena di sebetsantle di le thago go ba monate social mediaeng le strateng mona le di-stadium o ba monate gopola nakong yane e sa nnang sentse gapa le keile nngwe pirates tswa bo number 9 etswe di itswela bo number 7 kwane sa nnang se tlhothisana lotlhokwa le bo amazulu le bo eng le ke ne se monate ya kalokano bona ka pirates one ba le tsena ka makijakija mamedi ya kontese se rutlo rena re kena ka fe mafelong a beke he e re qeteletseng ka yona e kha ya bobosa phešana mane mphefumlo wama atemtuda phešana number 1 e plan atlala tukzena re kena mafelong a beke ka feng le seri FM dumela le seri
1: dumela bantu wa selefe
0: hey, shapo jo
1: posa bobo ya le khalemele feka go depota ke kopa number 1 ke kena le yona hle mafelong a beke
0: o re kena ka number 1 nana number 1 ke fe iplan ke le botsa sile mona tautwa
1: le wena hle pontso
0: a re ke botho teng kwa re ke le sedi ya fe a botume
2: mela o go to
0: shapozo
2: ya ke da le number 3 mo kana o ke ke mang ni khala
0: e khaya
2: ke kena ka yona nga ka mokwena ka mona ka bola ka thaba di mahlo thaba di mo tangi ho ho
0: re le bua ke le sedi FM dume
3: ponto
0: ha mona tele ka
3: tele ka
0: ha mona tere kena ka FM mafelo nga beke
3: number 1 e play
0: le tele mona ka re nke mamiri teng kwa dume
4: ponto wa sala thuso mothobi ka tikwana ho start e plan ponto
0: plan number 1 na motho teng kwa dume
5: ponto dumela
0: bozwa mamusiya kwa
5: Alala number 1
0: Iple
5: Alala
0: yo tjaba ke le seri FM dumela tle
3: la photo
0: amona tele ke
3: tlo ka mana me bona ke le number 1
0: lo ena re number 1 Iple
3: di tsada
0: a re nke botho teng kwa ke le seri FM dumela
3: ah plan in that
0: a re ntwe ke plan
3: eh jaki
0: thank you tjaba ke le seri FM dumela tle
1: number 3 ka ponto
0: number 3 ka ya e ka
1: Tsamaya
0: mnati. Ke tsamaya mnati sa sile bona tautwa.
1: Kuba entong.
0: 086703084. Ke re mela tsa ke ne ka bongata mpa mamedi ke batla ke nana e batla hlahikile ha hona pine tlo tla hlodisana le pine na ya e plan dala tukzin ine tla hantle e khaya empa he. Mamiro tsebeletswa le sedi a re ponto wa sele ba rokena mafelong a beke e ka ntho kina a them two da e plan zaba lesa